0: GP-nya. Parisa ni mo og di Tribayo, dako kay mga tabang. Sana ay mga problema sa hypothyroidism. Mm.
1: Aron mo taas ang core temperature.
0: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinahanglan dili ninyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom jud og di Tribayo.
1: Yes, di Tribayo jud.
0: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic sir GP. Sa bang nakay pindutan.
1: Murag mga na switches ano?
2: Tribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tribayo. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
3: Tribayo. Ang Tribayo nga may Vizio. Ang Vizio nga may Tribayo. Apalit sa mga butika. Tribayo.
0: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
1: Oho.
0: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
1: Pindoton pud nimo.
0: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
1: Oh, mo na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
0: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ni Tribayo sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
1: Grabe sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa di Tribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
0: Gawa sa gainom kag di Tribayo sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
1: Yes, makatabang jud.
0: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya sir GP kung may problema ka sa hypothyroidism? Oh. Matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Mo na problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
1: So sa mga tao di ha, nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take di Tribayo.
0: So mag di Tribayo na. Kung naana kini ng mga sintomas, di Tribayo makatabang jud nimo. Mo na gamit sa di Tribayo over hypothyroidism.
1: Dapat na jud mag-upgrade sa di Tribayo over plain D3. Wala tay oras Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sam si Doc Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
3: Di Tribayo.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay Goodnestone. Dako ka ayong tabang ang di Tribayo na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Maghandos kini mo sunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abag usabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dili sok sa panit, makapaputi, makapahamok o makapahamis sa panit. Aduna yung bukid oil nga nagdala o vitamin, elitisin, collagen, o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy sa Ingon. Mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato, pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mao ang Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyo sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang diha sa Manisunal Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas, Gipanag, Yugidimala, nila ni Per Garapulog G. Nagarapel. O ban silang anak si Duidug sa Paris ni Nengasib. Samtang ang ilang mga maayo o banggiitang mga mekaniko, mao sila si Janjan J. Belwell, Tope, Bargel o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalod at Dubag niya na mga kahandus.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: ஓகே மக்கண்டஸ், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். மாயும் புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய் பே, புத்தாய். வெல்கம் சதுங் செக்மெண்ட் அங் பாலிதாங் ஷோபேஸ். கொமுஸ்தா மக்கத்துங் மார்னிங் கருண் மங்க பைக் மக்கண்டஸ். Malipayon ba or magulanon karon kay holiday. Holiday ron mga bag makandos, way trabaho kay Edil Adhas dong kay igsuna diha nga mga Muslim nga nagsaulog sa maho nga ila nga gitawag og pista nila sa pista sa sakripisyo mga bay og mga kandos. Muna karon kay holiday, malipayon ang pamilya kay nagkahiusa, walay trabaho mga higala. Sige, arito sa itong balitang showbiz. Nagsuri si Senador Meg Severi sa pamilya sa television host o journalist nga si Anheng Inday Badiday. O maniya, kini maminsyon ang ngalan atul sa iyang manifestation sa session sa Senado nito nga Lunes, Mayo 25. O kini si Inday Badiday. Sikat yung kini si Inday Badiday mga bag makandos kay kanon na gini nga malitok sa mga kaigsoon nato nga Inday Badiday. Sikat din siya nga television host o journalist si Inday Badiday. May mga Inday Badiday sabana kanunay mutanday. Ang pamahayag ni Subere, misunod sa video presentation ni Senator Amy Marcos kalabot sa giingong nga padayong paningkamot sa alang sa term extension o charter chance. Tungod sa paningkamot sa cha-cha-cha. Kaya ng chat sa mga bay makandos sa unar yun ni. Sige nga singgit ang katawag cha-cha-cha. Alay pa itong cha-cha-cha kay chat sa man ito nga musika. Yan lang nga gisingit diya sa Senado. Cha-cha! Charter chance kausaban. Matod ni si Berry, ang iyang kasuko may kalabutan lamang sa video nga gipakita sa Senate floor o wala niya tuyo ang bastusun ang handumanan ni Inday Badiday o himuong politikal ang iyang kabilin. Imong gitandogon na nga kabalo ka nga kabilin ng Inday Badiday. Imong gitandog po Megs. Yang kuno sab ni Subiri nga kinahanglan unta siyang mas mampingon sa pagpili sa iyang mga pulong o iyang gipasyugda nga dako ang iyang respeto alang kang Inday Badiday nga nahimong kabahin sa pop culture sa Pilipinas o gihigugma sa daghang tao. Muna nga, gihigugma siya si Inday Badiday. Kaya nakaila magwala mo yun nga Inday Badiday. Kanon ay bitaw, niya napoy mo sundog-sundog po niya mga DJ Inday Badiday. Si Inday Badiday. Nagkabantay ko na si Inday Badiday. DJ ba rin sa kauban ni huwa ko masipiat ha? Marang kauban man ito ni Kuya Angel Blisias. Si Inday Badiday. Niya. Naday mga nagunang Inday Badiday. Dahil hapon nagsunod nga Inday Badiday. Munang nangyipasaylo lagi si Subiri as yung na mention yato nga Lunes si Inday Badiday. Minta hapon na Megs, importante sa sa katao nga mapinasaylo on. Kaya nga naman, kung dili ka katigo nga mo pasaylo asay mo ha nga isi katao, di po ka pasaylo on sa Ginoo. Importante sa katao mga bag makandos nga kantigo nga mga ipasaylo o mupasaylo sa mga nakasala kay sige na tagpangagpasaylo. Unya di po tagpasaylo sila kasala na to. Ito ba di po tagpasaylo on sa tuwang nga labaw nga makagahom. Importante nga sige tagpangayo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako sa makasaypanan na himo. Unya doon na isi katao na to nakasala, di tagpasaylo. Muna nga importante atong ipakita ang ato ang pagka-reliyoso, pagka-kristiyano, basta kantigo ta mo pasaylo sa mga tao nga nakasala ka nato. O kantigo po ta nga makasala ta, kantigo ta nga mga ipasaylo. Di po ta nga, bay, pasaylo ka na ko, bay, ha? Kaya maagir ako sa mong balay. Misaylo ra dito. Wad na ito mo agi mo na nga, pasaylo ka na ko rin, ha? Dahil po na pasaylo nga paagi. Dahil po na pasaylo. Kaya ba nga mga ka o ka na nga pero sorry baka pa sorry Sin sa kay Juan, nga nakasala ko. Muna'y pasaylo. Mangayog pasaylo. Laibot to nga muagi nga pasaylo. Pasaylo ako! Yeah, mga bay, niya. Doon ay tao bitaw ng utana kang ginoon si Kristo nga, Lord, kung nang akong isig kataw, ako igsoon, makasala ka na ako. Kapila man ako pasaylo, ah, kapito ba? Ito bang ang Ginoo nga dili? Na dili kay kapito. Kapituan o pito. Kana ba nga 70 times 70 equals 490? Murag, paminaw ko murag wa adyo tao nga makatuman ana mga bag magkahandos. Layo na gani kanang layo na gani kalima. Di na katingong pasaylo. Ang uban, may murag, ah, makasala na ako ni katulo, di na dyan ko pasaylo. Ang uban dyan, agira, makasala ka usa, wala na, wala na usob. Makasala ka, wala na usob. Manang importante dyan ay mga bayo maghandos nga, kantigot nga mo pasaylo sa itong isigataw, aron pasaylo on usab ta sa labaw nga makagahom. Okay, itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8.14, mga katotong showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Mga kandos, katong balitang showbiz, kandos ka na sa Bus Abloy Vulcanizing Siap, mabulkit sa ligid o mo-align sa yanta sino nga mga motorsiklo na imutang dihal sa Manational Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siap, gipanag-iog inumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Okay mga bay, kini mga tulumanon nga handos balita, dungan kini nga inibadunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sa pagkakaroon mga bag maghandos, dili man tamadunggan sa 99.1 Bago High School Star Radio at tungod kay bakasyon niya. Hapit na, ay magkabalaka kay hapit ng Hunyo. Magdungog-dungog sa tagbalik diya sa Barangay Bago karong Hunyo. Magkabalaka kay hapit na. Ulat-ulat lang mong taga-bago. Apagkatundo na yung mga internet connection, nagsunod sa kanunay sila. Pinagis ito ang YouTube channel o Facebook page mga bay o mga kandos. Sige! Sa ito nga pagbalik, muna itong pagbasa sa mga kretik sa banpang pahibalo diha. Apan sa mapagkatimbaya diha, ako itong ang numero mga bayang magkandos ha. Sa Smart, 0969-484-5454. At sa Bond Smart, 0969-484-5454. O katong binisay on. Binisaya baka haani o kinat sila. 09-69-484. O 5454. Atos bon 09-69-484-5454. Atong Globe 096. Saba na 6 na minumang 5 na. Balik ko na to 0956-6647-734. Atos bon 0956-6647-734. Atong nga lang pagbasa 09-5-3-7-7-3-4. Okay, hala? I-type dihin ng mga greetings para tumabasa mga bayog maghandos o man lamang sa MB More.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More The Bio Nutrition Formula. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuporta tahanan maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Handos balita. Handos balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
2: Balita.
3: Okay, magandos. Itong lang itong mga kingsunan rin. Itong mga higala nga nagtimbaya karon, iningatag na nagkabuntagon mga bayag magandos. Okay. Adunay greetings. Sige ka ni Ma'am Alma Escarpe. Matuban niya, Byron ni Bay. Greet lang ko una ni mo. Ni DJ Maribong Agira, Luleska, Day Nisi. Salamat sino nga pag-greet. Ni Day Lansita, ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet. Day Hansel, Day Sulidad, Kunchel Alvin, Day Maria Apatan. Og sa kwa nga amiga, Day Elsie Aliho og Satanan. Nalang dako nga mga amiga sa Matog. Og naminaw, greetings from Alma Escarpe. Nga dia sa Barangay Matog. Okay? Salamat sa pagbasa, bay. Okay, mga bay. Matog nga pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe dia sa Barangay Matog. Mga bay maghandos. Samtang ato sa mga tibayaon diha sa Kurbada, mga bayo maghandos, sa UCCP Kurbada, gikan diha nga sa Tayasan sa original Bisayang Manok. Maida pagminaw diha mga bayo nila ni Joy Sorenio, Jojo Sorenio, Jusica Sorenio, Fighting Katipay o ang tagayang tigumala sa Tayasan original Bisayang Manok nga sila si Bus Janon o Ma'am Ina Kamansong. Okay? Sa tanan-tanan nga naminaw karon diha sa Man's Haven Doy, good morning o mayo nga pagminaw diha sa mga tugdang pamilya. Nagipangluhan nila diha nila ni Ma'am Len Tugdang o ni Sir Manolito Tugdang. Diha sa kambay sa mga Tanaid o dibagi pamili, duran pamili nila ni Day Ivy Tanaid o ni Inday Angelina Tanaid dibagi duran. Isab sa mga Jukinto o Francisco pamili, diha sa mga himpong, mayong morning. Ano yung atag na ning kagabihon mga bay o mga kandos kagabihon morning? Samanay nga, imbes ka gabi on ya morning, napunta ako niya. Damo kuratan po mo niya. Yung mura magseryoso ng dagan sa to nga sulti, mura nga ito pag itipas-tipas pa nalagsin. Para nga, doon na ba'y panahon nga mong isi ng mga baba niya. Kaya mura, sa ibang morning, mura og nagkwana mo niya. Kana bang mura ka mudok ng panahon. Gadag-um ng naong. Sa isang buntagan ng mga bay maghandos, ito nga sugaton sa manindot nga pahiyom ang atuang kabuntagan. Dili kay madagumon. Sige mga bay maghandos, magpasalamat dito ni Section Head sa Baes nga si Ma'am Mercedita Silis. Ito nga nahinabi kagahapon nga adlaw mga bay o maghandos sa ilang AWOLS activity. Nga gipahigayon diya sa Tayasin Cabard Court. Kaya ako nga kintabang mga bay maghandos. Kamudiya mo na nga ato magkaigsunan nga naminaw karon nga mga Tayasan o kasikbit nga kalusuran. Aron di mo kanunay maulahi, paminaw din mo sa radio. Daghang gisayangan ang uban gahapon adlaw wakan hadiya kay wa maminaw sa radio. Oh. kadaadlaw na magbalik-balik nga karong Mayo 26 gikan sa alas 9 ngadto sa alas 3 antak na sapon mo na ang taga is diya sa Tayasan Covered Court. Wa man mina ko ban di wa sila mahibalo. Apag naminaw ra adili mapakyas makaanha gyud gahapong adlaw. Ang uban po, kaya mayon nga alas 3 mo nang yad, anak po nung alas 2. Pasensya. Apan, ato pong gipos gahapon sa mundo nga kutob lang sila o alas 2 tungod kay adunay opening sa basketball tournament. Okay, sadya gabi eh. Gahapon at lawa kay opening sa basketball tournament. Doon na yung mga kompetisyon, gipahigayon gahapon, doon na yung mga tournament. Abot o gabi eh. Pagkadaghana, naglantaw gabi. Pag-agi na ako mga bay, makadus pa yung sa Star Radio. Pagkadaghana, nagtapong na naglantaw sa mga basketball tournament diya sa gym gahapon. Salamatan ha. Sila si Mayor Bember Bertot, mabtikon nga mahan itong lungsod sa Tayasan. O si Sports Coordinator Kevin Cabrera, mawin ang ulo sa mga kalihukan mga bayang makando sa basketball tournament. Okay, kay humanaman ang volleyball tournament, misunod nasab ang basketball tournament. Unya pagkahumanan na sa basketball tournament, musunod nasab ang pickleball tournament mga bay o mga kandos. Manang daghang kalihukan ron diri sa itong lungsod sa Tayasan. Tungod kay nagsingabot na ang ito ang annual fiesta na sa ito ang lungsod kung diin doon ay mga nakalindya ng mga akti bidadis mga bayag mga kandos. Niya, gawas ni Ana. Atong plaza po, nana po, gabi nagsugod atong ilang mga kalingawan diha, mga dula diha. Samaan ang mga tren-tren o sama diha ng mga rides diha mga bayag mga kandos. Nagsugod na niya. Padayon po na silang ka-installar ang mga taga-rides diha nga sila ang mga ilingaw sa ito ng mga tayasanon. Okay, kato mga bata, hala, dadala ninyo. Mga bata nga naminaw karon ing nang inuma ginikanan manuro tarong gabi kanay gyud si Bayron ni Bay naana nana sa plaza daghan na nana yung mga gipag-installar nga mga rides diha ikaw sa ana daghan pug nga mga agatong hilig ukay-ukay nana pod sa daplin sa karsadang uban nana at bang sa gym nana pug gipang butang diha nga mga baligya mga bike mga kandos. Okay, mga sadya ron. Ito nga lungsod sa Tayasan. O diya sa Ayungon kay ang Ayungon po. Doon na po sila Township Anniversary. 1-0 nga matapos karong Hunyo 3 mga bay o mga kandos. Di paghaman ni Ana, sila nga Township. Tapos Tayasan nagpatayon. Kaya tuwa din rin mahuman na ito sa Tayasan. Mahuman na tuwa din rin. Hunyo 3 si Paman. Mas taas sa tuwa din rin. Sa Ayungon, human ang ilang pista. Ay nabili nila Township na lang mga bay o mga kandos. Okay, uy, malimtan na ito pagtimbaya ito ang higala nga pastor ha. Always sa kanunay rabag yun eh, naglago po. Bisikit na makalimot pagtimbaya niya, pansiyan din yun makalimot og tune in. Nakastarid yun din sa kanunay. Si Pastor Isaias Elentorio. Okay, pastor ha, ito nga basahon ng pagtimbaya ni Pastor Isaias Elentorio. Nindi nga tag na ni kabuntagon mga bay o mga kandos. Okay, matubato ni Pastor Isaias Elentorio diya sa Bunga Tamaw, Tayasan ni Gross Rental. Shout out Byron. Good morning sa tanan og sa kuang idol by Ronnie Handus Balita. Palagubo kanunay. Salamat din ni Pastor Haga kanunay galagubo ng Star Radio diya. Imong radio diya sa Bunga Tamaw. Salamat niya. Salamat Pastor nga tungod sa imong kanunay nga paglagubo nanakod ni. Nanakod sa mga silingan, imong mga silingan nagpalagubo. Uban pa itong makahigalaan diya sa Bunga Tamaw nga naminaw karon ng tag na nagkabuntagon. Itong subon ha, salamat ni Pastor Isaias Elentorio nga naminaw karon ng tag na nagkabuntagon. Kundi ay po di mo kalimot sa pagpaminaw sa tulumanon ni Pastor Isaias Elentorio mga bay o mga kahandos. Matag Domingo ni, alas 6, ug yang gipalapdan. Mabot ni siya og alas 7 imidya na para sa pagtunol sa mga impormasyon o kasayuran kabahin sa ito ang kaluwasan sa ito ang kalag, espiritu og lawas mga bayag maghandos. Importante ba ang kaluwasan sa ito ang kalag? Kaya muna ginaingon pa ito sa balaang kasulatan. Mag-unsa man, tibok yung lawas apan isugba nga ito sa linaw ng impirno. Sakto ba ito, Pastor? Kaya ito ang ato na hebal ano kahibalo kabahin sa Biblia tinipsing raman sa istorya pa to kuan raman ni bullying raman ni sa kuko ni Pastor Isaias Elentorio kay ganahan mo ganang hingpit nga kausayan sa Biblia paminawas si Pastor Isaias Elentorio ha alas 6 nga to sa alas 7 midyantak na sa kabuntagon matag Domingo mga bay o maghandos. Sige, sa ito magkisuon na diya nga uban pang naglantag ng minas sa itong tulumanon, halatiin pa yapod mo para tumaba sa mga bay, ha? Para babasa na ito yung nga mga pagtimbaya diha. Okay, di mo na yung nagtimbaya mga bay maghandos ha. Sa ito nga para guban karon. Sa ito nga tulumanon. Ang handos balita na si Rick Absent Katipay. Amato ba niya maayong buntag bayroon ni bay. Pa shout out ko sa Katipay family o Butay family. Dugang pa ni Rick Absent Katipay. Bayroon ni bay. Bisag na ako diri sa Manila. Naminaw radyog ko ni mo. Sige, o salamat yan ni mo bay ha. Nga bisag na ka sa Manila apan kanunay ka naminaw nako. Unya kana ra magkuno nga mga lalaki diya bay sa Manila, may kuno kay nga mutila kay may kay Manila. Okay, do na pailain. Kay taas-taas yung pagtimbaya ni Bayari Katipay. Kaya kung ilan tao rin. Okay, amo na dito. Mo ta pagtimbaya. Kamu po kuban diya ang naglantaw diya. Dunay salamat ha, dunay 4K. Dunay 4K nga naglantaw na to karon intak na kabuntagon. 4K English na ha. Ang Bisaya ana, upat ka buok.
4: Na samot.
3: Kaya itong ilan tapon rin, masino na pala mga pagtibaya mga bayang maghandos. Ito nga panaguban sa itong katulumanon ang handos balita. Ay, di mo kalimut ha. Ako nga gi-invite ang tanan sa pagpaminaw sa tanan nga tulumanon rin sa Star Radio Tayasan mga bayang maghandos. Gikan sa tulumanon ni Bayri Surinyo. Abot na sa tulumanon po na ito pagkagabi eh. At itong tinagsaon ni Aaron nga, banjud baka na nga makatimaan mo. At itong i-recap kong balik. Sige mga bay, gikan sa alas 4:30 ngadto sa alas 6 antag na sa kabuntagon, atangi ang tulumanon ni Bayri Surinyo ang pakurat sa kabuntagon. Pananglitan mga bay maghandos, kung kamo dili mo koloratan, ala paminawan ang tulumanon ni Bayri kay kuratan gyud mo. Pakurat sa kabuntagon. Pagka alas 6 mga bay ngadto sa alas 6:30 antag na sa kabuntagon, atangi ang tulumanon ni Handos 38, Buyax Labyug Karinal, ang labyug-labyug sa maayong panglawas. Kaya malingaw mo sa mga balak o mga pasiaw. O labaw sa tanan, sa mga balatian, kamu mahuwasan. Basta kung kamu makaastasan. Okay. Kung kamu magtumar o gastasan, kamu nga mga sexy lady, sigurado sino nga ba na kamu hukasan. Okay. Ngano man, mihamis mang inyong kalawasan. Okay. Pagka alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagnas sa kabuntagon, atang niya itong tulabanon, maon na ni ang handos balita. Ato makauban si Handos 38 Buyag Slavio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Niya si Handos 38 nini nga si Manahadius na tumadunggan ha kay busy kay taon. Ato nga higalang maestro, ato reporter nga maestro. Tuwa mi atin og seminar sa Dumaguete City mga bayag maghandos. Aguban nga maestro, nagbakasyon, apan siya, miyatin og seminar mga bayag maghandos. Pagka alas 9:30, ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon, at ang yung tulamanon, ni Madam Maria Bungangira, ang morning pasada, kay kauban niya si Lola Iska, mamasayro silang duha, o niya, papapdol! Mano na si Madam Maria Bungangira, papapdol! Pagka alas 4, ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion, mano tulamanon ni Yami Ime, ang tulumanon ni Yami Ime, ang hapuntastik. Okay. Kanang hugot mo ag babanga ba yung makandog. Okay. Kanang may baka nga maninguha baka sa usa ka dalaga. May dahil ka nga, day, nasayod baka nga ang math full of solusyon? Ang English full of summarization? Ang science full of experimentation? Expiration, may no. Okay. Imbes nga, experimentation, expiration, tambal, expire, tambal. Kandi ay, atos bon. Ang science, full of experimentation, apa na kung hauna, full of imagination, na sana ikaw ang mahimo kong destination. Muna, atangin ha, hapuntastik na mga bay. Dahil mo napoy iban mo nga, kada ba inighan niyo, bamiyan din nga, day, kung kahoy tang duha, ikaw ang mahogani, ako ang nara. Iyo po dahil kanyang nga babay. Bakit? Okay. At tungkol kay, mahogani ka, nara kumupunit ni mo. Okay. Amato pa ito ni Ma'am Raquel Aligaya. Good morning, Idol. Good morning din mo, Idol Raquel Aligaya. Okay. Manghinaot ko ning morning, ikaw ay maligaya. Dayon, pagka alas 8 sa gabi, maunang atong atulumanon ang mga lama sa kagahapon. Kamudiha, kung doon na mo'y mga kaagi, sulatan na, ipadala kaya itong basahon sa itong atulumanon. Kay doon na nagpadala na ito, mingon nga, Byron Ibay, maayo pa mo nga mga lalaki. Kaya makapadayag mo sino nga gibati. So sa kababay, bisan nga kahibalo mo nga ka ng bayhana, wala mahigugman ninyo. Apan doon na mo'y kahigayunan nga makapadayag. Nga kamon higugma ka niya. Apan kami nga mga babae, igor tao sa paglantaw. Birig-birig o bagid-bagid. Amo diyan sa man. Akamong mga babae, o doon na mga ibigan, ino ng bagid-bagira. Na yun, pag... mo na to, ato ang alama sa kagahapon. Pagka Domingo at ang EDI, ngayon ato ang... di na ito, adi ka madam no. Ato sa una, pagkaroon din ito. Okay. Ato gihat na kay busy kay ito, mga bay makando sa mura baga wala na tayo pahuway. Alas dos, ingat to sa alas dos, antag na sa kahaponon. At ang iyang tulamanon ni Madam Maria Bungangira, ang morning, morning naman. Alik mong tag-morning, madam. Music katawa di ay. At ang iyang music katawa kay kompleto gihapon. Ang mao nga tulamanon ni Madam Maria Bungangira, matag Domingo, ang music katawa. Alas dos, ingat to sa alas dos, antag na sa kahaponon. Kung diin, doon na siya mga balak, mga pasiaw, mga kaagi, balitan katuhan dili, o guban pa, mga nindot ng musika, ipatukar na ni Madam Maria Bungangira, siya katulaman nun ang music katawa. Matag ikatulong Martes, gikan sa alas 3:30, nga to sa alas 4:30, at yung katulaman nun, nga sugang dagitab sa Noriko, o Banato, o nila ni Ma'am Milpa, nila ni Sir Jabar Distrito, kay update updates na mga bay sa Noriko. Mga katulaman nun, sugang dagitab. Nimbula na, wa sila kare, kay nabisi sila mga bay, makandos, ginibang itawag, o natoy lang sa tawag ini nga bag-uron nga programa. Dunay bagong programa sa gobyerno nga gipasa sa mga kooperatiba ato mag-igso na mga purpose kato nga ilang nga kurente nga konsumo nagikan sa 50 paubos nga gilibre nabisi sila ana og proseso mga pagpakandos kay daghang mag-submit daghang nga mi-submit na sa mao nga mga requirements kato mga purpose ning nagbagbulbul kay ang uban gud gibas mo ni mga purpose ipon nga uban ba nga yun nga, sa mga ma-purpose ron, gihatagan na mag-libre naman. Hasta 40, libre na. Libre na, gikan sa 50 nga consume, nga to na sa boss, libre sila. Ako ba pong purpose reklamo? Ingon po na ibang purpose, pasagad na mo diha. Oy, wala, may kapahimulo sana. Karo mga purpose, ano magkapahimulos mo, paminaw mo sa ito nga tulaman noon sa sugang dagitab, matag ikatulong nga Martes ha, kay dito explain na ni Siber naman. Sir og Jiber, gunahin mong Siber. Magani kayo mahimong Siber. Explain na dito ni Sir Jiber Distrito kung unsay mga pamaagi nga kato nga mga kaigsunan na ito nga mga purpose diha ang konsumo gikan sa 50 paubos makapahimulos mo ana muna paminawan ninyo kato mo ito makaigsunan nga dili mga purpose basta kayo nagkonsumo kurente gikan sa 50 paubos dili 50 pesos kaya ng 50 kilowatts ba. Basta kaya nagkonsumo mo o kanang kurente 50 kilowatts paubos makapahimulos mo ana. Basta kay inusundon ang mga proseso. Kaya doon naman ang mga papilis ng mga hikayon inong isabit sa Noriko. Dili na automatic ha nga. Abi kay 50, awa na. Awa na yung proseso. Mahawa na magulbol. 30 na mga kilowatts ginakuha, mga kukapahimulos. Kung sa pagpahimulos nga wala magproses. Mahawa po na, kauban sa nga si Bagulbol. Sus, dugan ni taong ko, wadyo ko'y daug-daug luto. Sa pagdaug, may patad-patad po niya. Sa Pilipinas, alas 8:37. Handos, balita. Handos, balita. Ato lang na ito, dali. Makandos, mga bay. Basi doon na pa, doon ay duga mapagtimbaya. Ito gilang ito, ha? Dali lang, ha? Kay usat naman ni Milit, mga bay, makandos, arway, magmahay. Okay. Sa tanan lang yun. Nga naminaw karo ng Tagalog Butagon, tanan nga mga tayasanon. Pinanguluhan diha nila ni Mayor Bember Bertog Vice Mayor Nonong Roberto. Tanan nga mga SB members, pinanguluhan sa ito ang maptikon diha nga silingan nga SB si SB Glevin Gabati. Kaba ni Bay Frank Gabati, Mam Franz Gabati, ni Bay Eric Gabati, Kunsial Del Roy Gabati, sab ni Bay Roy Gabati. Tanan-tanan Gabati pamili diha sa Barangay Matuog. O ato maptikon diha ang kapitan sa Barangay Matuog, si Kapitan Nail Del Hero. Kauban siyang best friend nga si Kunsial Alvin Kalumba. Ako sa tanan-tanan mga barangay officials, mga barangay official diha sa Matuog, mga bayong kandos, good morning. Tanan lang mga kapitan o mga konsyal, pinangluhan ni Liga ng mga barangay president, Kapitan Arthur Dagle, o tanang mga sekretary treasurer, pinangluhan silang presidente, nga si Marley Benchula. Okay ha, sa tanan-tanan lang diyon, nga mga naminaw, at tanan mga tayo, sano lang diyon naminaw mga bayong kandos, gikan diri sa lungsod sa tiyasan nga, sa tibok kalibutan, may morning lang ka na itong tanan, tungkol kaya ang oras. Alas 8:39.
2: Andos balita, andos balita.
3: Maugad do ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabdikon nga station manager nga si Bus Ayan Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usosab ka DJ nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sinang pagpaminaw o may muntag pag-usab ka na itong tanan. At ang hihakay mo sunod na si Doc Ramil Oy. Siya nga tulaman noon kasayuran sa mayong abanglawas o humaniana karong alas 9:30 mo sunod si Madam Maria Bungang sa morning pasada.
2: Andos balita, andos balita.
3: Oban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyag Slabio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 Byron ni Bay Librado. Magbilin sa kapanultiun nga nagkanayon mga Handos. Bisan kabus ka man apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado. Andos balita, andos balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Andos balita, andos balita. Ando

0: Pantay.
1: 51.
0: Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuhan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan. Akong kidney hubang. Nanating nga lang ang doktor nga. Ang uban, matuki. Hubag na gid akong kidney na akong mga organs ay lalong limpyo.
2: So, unsa may nakaayo, ma'am?
0: DTX.
2: DTX nga medyo na wala-wala na.
0: Oo. Napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sa bisan sa ospital ko, inuma nang gyapon ko DTX. O ko nang sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, girisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang girisita, DTX ay gandang yun na palit na lang sama, DTX gyapon.
2: So ma'am, unsay mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy ang klinika di alternative?
0: Naghanan mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong balito na yung imintin kay Tulisan sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-upira detail siya kung imintin o ilain.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ay mga gadidribayo. Hello, hello, hello. Oh, sa gamahimsogon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Ning atong programa sa gihapon, welcome sa tuang dulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauman kanunay Doc Hanselim manalo sa inyong mga sibiyaan. Kumusta ang ato mga viewers via Facebook Live? Asa man abot taron mga higala nga pagsibya? Kumusta ang ato mga pinangga? Nga mga consumers? Mga solid nga mga ka-DTX o ka-D-Tribayo. Nainom na? O nainom na ang DTX 500? Nainom na ang D-Tribayo? Nainom na ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C? By the way, sa itong mga higala, Sambuanga del Norte, atong mga higala, dira? Nga naka-tune in karon, nakainom na si DTX Coffee Mix. Nakakapi na ba? Di ba galimtan ha ang ato ang mga products? Ang Clinica products available ni mga higala sa pinakaduol nga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern o bangutan na nga may kalabutan sa ilahang panglawas, pwede mo nga mo joining atong diskusyon. Pwede mo mga higala nga makasend sa mga pangutan na sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-6548-967. Muna itong text line na ito. 0981-6548-967. Anyway, isguta na ito ron mga kalite ex kining pag-inom na ito sa DTX 500. Onya, unsay maayo nga binipisyo, unsay mahatag niya. Importante manggun na ito. Gainom ta sa ito ang suplemento, gainom tag herbal. Nasayod ta nga naasay benefits sa lawas. Mamagin yung pinaka-importante. Ganong gainom ta tungod kay nasayod ta. O, nakabalutan nga naasay benefits sa lawas. O unsay mga balatian nga pwede niyang matabangan. Di ba? Okay, DTX 500. Usa sa mga pinaka-common bitaw karon nga problema. Magkaedad ang lalaki. Magka-cancer mga higala sa prostate. Delikado no kay cancer gyud. Prostate cancer mo'y pinaka-common sa mga lalaki in terms of cancer, prostate cancer. Basta nagkaedad na, kana. So, magka 50, magka 60 na, dira na. Ang mga risk factor, mahitungo na ning prostate cancer. Delikado ni kay cancer mang yun. So, unang-una ang edad.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tatay, ang diet, ang lifestyle, ang duha ka mga risk factor nga pwede ka nga makalikay aning prostate cancer, or either pwede kang magka-prostate cancer sa diet o lifestyle nato. Yan. Diet atong pagkaon, ang lifestyle atong mga buluhaton. Dili magsigi o kaon, number one, sa mga mantikaon nga pagkaon. Sabi na gyud kung magkaedad na ta, di na gyud pwede. Gawas nga makapahayblan na siya, makapainganyo na siya nga makabaton og prostate cancer. Kanang mga trans fats, mga saturated fats, baka na ba mga pagkaon bitaw nga ipalutaw sa mantika. Gigama sa mga mantikaon, mga higala nga pag-prepare. Inay, mas labing maayo nga mukaon ta og healthy fats sama sa omega 3 fatty acid or MCTs nga naa sa D3 bio. Pwede sa nuts, no? Pwede sa mga seeds, pwede sa avocado, butong. Ah, penting lamias butong oi. No. Butong ba? O kadaan daw pwede na, no. Sana nang utana na ko, dok, pwede ba kadaan daw mo kaunog butong? Pwede kayo, at least usa ka butong kadaan daw. Pwede kayo. Sabaw ug butong kadaan daw. Wala pa kay kaon, pwede na. Sa yus muntag pwede pud hapon. Hapon ba? Oo. Before ka manihapon, kaon ka butong. O, inom ka sabaw. Usbo na ako, mas labing maayo ang mga healthy fatty acid sama sa MCTs nga naa sa D3 bio kaysa mga saturated fats. Mo man gikinahanglan nato ang kuan. Ang fatty acid, good fats ang gikinahanglan nato. Aron nga makalikay ta, anong pagbaton mga higalang prostate cancer? Ang pag-inom sa DTX500, kauban ang mighty si mga higala kada adlaw may dako kaayo nga matabang sa prevention sa pagbaton ng prostate cancer. So, D3 bio, check. Maayo siya for prevention sa prostate cancer. DTX 500, check. Pwede. Mighty C, pwede usab. Dakon tabang mga higala for prevention. No. Mas maayo man ang makalikay ta mga higala kaysa manambal ta, di ba? No. Mas maayo yun ang makalikay ta kaysa manambal ta. So muna nga, magkaedad ta magkaedad, mas maayo nga naatay ginakaon, ginainom. Kamakatabang ka na to sa paglikay sa mga possible nga balatian nga dala sa atong edad. Ang pagkaon sa prutas o gulay kadaanlaw, kinahanglan gini. Itudlo yun na to. Pakanon yun na to gulay prutas. Ang may mga problema, may mga balatian na binagito, may mga prostate cancer, may mga high blood, may mga diabetes, pakanon yun o gulay o prutas nga isda, mas labing maayo kaysa karne. Bisan unsa nga problema nga related sa cancer, mas maayo yun nga daghan nga gulay o prutas atong ginakaon. Ang lycopene, ganiha sa may mga prostate problem, or either kanto mga galuda, ganaa sila'y prostate problem, gahubag ilang prostata. Okay, na may changes manguna sa ihi. Na ay changes sa ihi kung natay prostate problem. Ang kamatis, taas ni siya glycopene. Ang mga cruciferous vegetable like broccoli, cauliflower, kana sila may mga compound na siya, mga sulfur compound na siya

0: nga nindot nga pangontra sa kanser. Yan. Onya, ang pinaka-top ani mga higala nga prevention sa kanser mao ang powerful antioxidants nga naa sa disugard sugar cane extract or DSA nga naa sa number one ingredients sa DTX 500. Pinaka the best nga antioxidant pangontra nato sa kanser, DSA. Naa sa DTX 500. Dapat likayan nato ang pagkaon sa mga karne, mga charred meat, mga higala. Sobra nga prito kana ha. Dapat kani may mga prostate problem, gahubag ang prostata. Kanto mga gikatiter na or either na ay medication related sa prostate, mga lalaki, mga tatay, dili na gyud dapat mukaon mga higala. Ana mga pagkaon nga kuan pinirito, sinugba, dapat sabaw-sabaw, sige na lang gyud ang kaonon. Kay kini sila gud, no, may mga chemical reaction man gyud ni siya ga-produce mga chemical compound nga nagapakansel, labi na gyud ning sinugba. Oo, gapakanser mga higala. Undangon yun na, ambisyo. Sama sa pagpanigarilyo, pag-inom o bino or alcohol. Usapon ni siya, kaning bino o kaning pagpanigarilyo. Usapon din ni siya sa mga number one nga cause sa pagbato ng prostate problem. Ang delikado kung magka-prostate cancer na. Yan. So, sa mga katiter, diba? Delikado nga mahulog sa prostate cancer. Tungod kaya naani sila yung mga carcinogens. Kaling atong mga ginakaon nga karni, ang sigarilyo o kaning bino. Yan. Ari ang pipila ka mga prevention. Sumala sa mga medical experts. To avoid prostate cancer, we must stay sexually active. Why? Oy. Ah? Also down, to avoid prostate cancer, you must stay sexually active. Naay mga pagtuon, mga higala, dagang pagtuon eh, nga ang taas nga frequency sa ejaculation sa mga lalaki niya. Unsa ba na dira? Labing-labing ba na ni misis or sariling sikap ba na? Or laba kay partner? May 80% nga probability nga dili ka magka-prostate cancer. Lagi pwede magluya-luya lagi. Dili pwede magluya-luya si Manoy. Muluya si Manoy, delikado tas prostate cancer. Na nga, kinahanglan active ta. Oh, tay. Ha? Kinahanglan active yun ta. Kay ang mga pagtuon ron, daghana ka ay mga proven study na kinahanglan nga aktibo ang lalaki sa iyahang sexual life para makalikay sa prostate cancer. Anda. Di lagi pwede di lagi pwede na si Manoy nga mo hinay. Kinahanglan active. Kunay diabetes, number one, gina-correct ang diabetes. Yeah, remember good na to ha, tanawa ha. Kunaan tayo mga medication nga ginainom, kabalo mo unsay usa sa mga side effect sa mga tambal nga itong ginainom, labi na yun ko natin maintenance. Kabalo mo sa side effect sa lalaki? Kabalo mo? Number one nga side effect, anak, mga higala is kuan, kaning gitawag na ito nga erectile dysfunction. Makawala na sa kusog ni Manoy. Ay, karon. Kainom mang yun ta, anak, kinahanglan mang yun. Okay, kinahanglan man yun. Muna nga itong tabangan yun nga makontrol na to ang sugar o blood pressure. Na atay DTX-500 dira o. O sabayin ninyo na ang pag-inom sa DTX-500. For example, before meal ka, inom ka DTX-500 o D3 Bio. Or either DTX-500 o Mighty C. Then, naakay medication. O ayaw ka na, ayaw pasagdi. No, dili na ito pasagdan kay. Later on, munang giingon ako. Munang giingon sa mga pagtuon, mga higala. Kinahanglan active yod kanunay ang lalaki sa iyang sex life. Aron nga dili siya magka-prostate problem or either prostate cancer. 85% dako kay nga porsyento. Dako kay na siya nga probability, mga higala, nga mga pagtuon ang makalikay kas prostate cancer kung aktibo ka. Eh, karon luya na. So, DTX-500 D3 Bio, ha? Nakuntabang kung may high blood, may diabetes, may mga medication nga ginainom. DTX-500 D3 Bio, pwede na ito ng isabay buntag o gahapon. Eh, kung ganahan yun ta nga aktibo yun ta kanunay, naatay extend herbal capsule. Bisag once a week na lang or twice a week, mga higala, at least nga ma-stimulate yun nato ang agato ang unsay ngalan ana, ha? Unsay ngalan ana? Manoy daw, no? Kaingon ta nga nganong una man taong kan namatay. Kalungan man tang na tao. O mag-extend herbal capsule, ha? O makatabang actually, mga higala, ang atong extend herbal capsule. Makatabang usab ni sa prevention sa prostate problem, prostate cancer. Gusto mo nga dili mo magka-prostate problem, nabinagyod ni mga lalaki nga nagkaedad na. Extend herbal capsule bisag kaduha sa usa ka semana. Pwede kay na. Pero ang DTX-500 o D3 Bio mas maayo kada adlaw. Kada adlaw. Anyway, standby sa higala. Kay ato sa ning Taganog, bagdagan mga higala. Dagan na nag-comment dire, oh. Inood gyud na dok, no, basta dili na magamit. Mugi na. Actually, ang pagtuon, ang pamatuod, no, nga kung dili aktibo ang lalaki sa iyahang alawas nung panginahanglan, dali siyang magka-prostate problem. Muna aktibo yun. Naakay partner dira, mas labing maayo, gani. Matod pa sa mga pagtuon. Kung walay partner, sariling sikap. Kung walay partner, sariling sikap. Pero kung naay partner, mas maayo nga aktibo. For prevention, mga misis, no, sabta ninyo ng inyong mga bana na manguhit yun na. Na anak ko'y rason di ay sa komisis. Ayaw baliba dira kay narabay mga pagtuon nga kondili kanonay prostate cancer. Os muna ko mga higala, extend herbal capsule DTX-500 D3 Bio na anis mga butika, ha? Makatabang ni siya for prevention, mga higala, sa mga possible nga mga balatian, especially kaning gitaw nga prostate cancer sa mga lalaki. Sanbay kay ato sa ning Taganog, bagdagan ning ato mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa ito mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran. Ibo-blood sugar. Ato na kumay diabetes. Mag-DTX.

0: 100.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
2: Sa pinakadulog yung butikis sa yung lugar.
3: Ako galing si Rodrigo de Macapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makabulik, kag makapapag sa lawat ng tao.
4: GTX 500, mapalis sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special, kinagat DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
7: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replay ko anaw niya. So, nakainom na ko sa kape, DTX, Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
8: Yung saan mo pag-inom ang kwan, ditribayo?
7: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw d'yo kagat?
7: Oo.
8: Pila nakakabulan nga ga-inom?
7: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
8: 3 years.
7: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
8: So, sa'y mong na-observaran, katung wala ka ga-inom, magkaroon ga-inom ka?
7: Kaya lami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir, maghigda ko ana bangon ko buntag sayo sumurok ng kamang-kamang ko sa banig pero sa nagdig na ko ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ko wala nang laba lamig kay ko paminaw.
8: So wala mo ginatumaron?
7: Oo, oh, ditribayo kapi sa buntag DTS copy me.
8: Sige, unsay may kasulti sa mga nang lantaw ron naminaw ka
7: rin? Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Excel Food Superman for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. 3 amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si PC, taga-Balensya. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo. Mighty C, pitibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
12: Pag Mighty C para aron.
13: Mag Mighty C kada adlaw. Yan ang mga vitamins. Vitamin C, mga higala sa mga nagkaedad na. vitamin C Mighty C kada adlaw. So usbon nako kinahanglan nga naatay D3 bio, good fatty acid, then antioxidants nga naa sa DTX 500, dayon kinahanglan nga aktibo ta mga higala sa tuang sexual life mga higala. Kung gusto ta nga dili magka prostate problem. Mga lalaki, oh, ato na gining pamatud-an.
0: Asan ang kape ba?
13: Pangatawanan ginato niha mga tatay. Kinahanglan active kanunay. Oh. Number one mga higala kaning aton di ko na. Extend herbal capsule sa gikaingon ko na. O ang atong extend makatabang ni siya prevention sa prostate cancer. Not only prostate cancer, mahatag bag yun mga higala. Makuha bag yun ni mo ang imuhang panginahanglan, no? Panginahanglan mga higalas mag-asawa. Extend herbal capsule. Ang atong extend herbal capsule na sa mga butika. Ha? Extended ang ligaya, extended ang saya. By the way, sa mga nangita, D3 bio po da sa mga nag-iedad ng mga lalaki. Kada adlaw na agi D3 bio. DTX 500 kada adlaw. Labi na gigit ko na yung high blood ni diabetes. Dayon ang aton DTX Beauty Soap. May mga bugas-bugas katul-katul spanid tira. Gamit mong DTX Beauty Soap na as butika. Sa mga mahiligon o kape ha, di yun malalist. Oo. Daghan yung kaayo ang gapangita sa DTX Coffee Mix. Daghan na usab ang gainom gapangita sa DTX Premium Coffee. Tungod kay nindo itong patsada. Oo, mura man gini ako mapasaling. Patsada nindot kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Nilibog at bulsa. Nakakapina ka, nakadetox ka pa. Gamit mong DTX coffee. Gamit mong DTX premium coffee. Ha? Kapis, mga diabetic ba? O DTX premium coffee. Naas mga butika. Anyway, musay babay ko mga higala katong oras limited kayo. O ba po, nag-uban-uban kaya punta. Hello sa itong mga viewers via Facebook, ha? Naanis mga butika, doon ninyo sa mga pharmacy ang itong mga products. Sambuanga del Norte, naanis mga butika sa inyong mga lugar. Silingan na itong mga probinsya, naanis mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon ng kape, tara. O, ubanta. Tara na. Di na ito, magaling tayo kanunay, ha? Maganda ang buhay. Kapag naka-DTX Coffee Mix. Tara. Kapita. Mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
8: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga si Bianan. So maing adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome. Welcome sa mga socket tigpaminaw. And of course, mga socket tigpaminaw. Ang higala, so on from sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Og ang mga produkto nga mga kapsula og uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas. Og labaw sa tanan, aduna kitay prevention, no? Og dili ang ayang kabalak-an and of course mga sakin tigpaminaw. Ay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. Dasok na kinisya sa mga nutrients og ingredients niini. Og gawas pa niini mga sokin kuno puro natural ang maong sangkap og ani usab mga to usab mga sokin tigpaminaw ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Dosi ka klase nga mga herbal niini mga sokin tigpaminaw. Mangkaigsoonan nato nga mahiligom jud sa pag-inom sa kape. Ibawalan na sila mga soking ang doktora pag-inom sa pampublikong kape kay tungod sa pagtaas usab sa ilahang blood sugar or mao na higala. Importante ni nga mainom ninyo matag adlaw kay kini siya kusog kay mo fa level sa ato ang sugar. Dili usab mga soking tigpaminaw nga as in mo taas. Unya na kanindot ani mga soking tigpaminaw klase sa kape walang palpitasyon. Mao na higala pinakanindot kayo. Kape na herbal pa. Ang ato usab nga body oil or dragon massage oil mga soking tigpaminaw. Mapagpilian ninyo ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo nga klase sa plus for varicose veins, rheumatism and arthritis. Pwede nyo ay pang-massage, no? Nanay, tatay, matagabi eh. Gamit mo dragon massage oil with chubaki, ha? Mauna siya inyo ang ipang-haplas matagabi eh. Aron nga layo ta sa nagkadaiyang sakit o balatian sa panglawas. Wala ang pinakanindot kayo. Alang usap niya itong nanginahanglan, no? Sa ligon nga performance sa pagkumbati ni Mr. o ni Mrs., ha? Ay mo kalimot mga busing ang ato usab nga Hard Max Dream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw power up your performance kapag ikaw naka Hard Max maksarap maksaya pag naka Hard Max ang ato usab nga mga kaigsoonan og ato usab nga mga ato usab nga doktor Pundisop mga higala ha katong mga kaigsoonan to na problema sila ang pamanit na sila mga minor skin disease na sila mga bunye up ilok bahok kayo hasta bugan ng higala. Gamit mo Dr. Punji Soap kung nagiling katapat niya na kaabag-usab. Ang ato-usab nga kay Skin Glow Power Whitening Soap, Hamis Kutis Mistisa ang resulta. Like artista mga sokin tigpaminaw. Nga sabon nga gikay i-extract gikan usab sa dragon fruit. Ang mao ang kay Skin Glow Power Whitening Soap. No? Pag ikaw mo gamit sa atong sabon, maputi ang imong amping o ang imuhang intiro kalawasan mga sokin tigpaminaw. Maka na ang pinaka-importante yung masayran sa ato sa mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga sokin tigpaminaw ay gidmog kalimot. Pag ikaw daw na yung mga nagkadayang sakit og balatian, labi na gyud sa mga kaso nga acute na. Lymphoblastic mga sokin tigpaminaw like leukemia. Naakay leukemia mga higala. Naay mga problema nga imong namatikdan. Like radiations, no? Sa panag-uban din, mga chemicals nga inyohang na hinabi, no, di ba? kanang mga genetic, no? Mga nagmana na mga sokin tig Paminaw. Di nyo na ito malikayan. Now, early sign, doon na may mga acute mga sokin tig Paminaw sa inyo ang panglawas, no? Nga itakboy na sa inyong lawas. Naagin ng kaluyahan po na ito, di po malikayan. Mga weaknesses, no, di ba? Magluya ang tao, pagluya na gani ang tao, ato ginahatagag pagtagad. Nagka-fever man, no, di ba? Naainit kayo, mga infection. Loss na po ang normal sa iyang skin, ang color, nag-bleeding na po. Muna nga, importante gin, ma-prevensyonan na ito, mga sokin tig Paminaw. Ay gin mo kalimot sa pagtumar sa ato sa mga Dragon Fruit Gold, nga 700 mg, o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nga 650 mg. Pwede nyo na ipagsabay, mga sokin tig Paminaw. Isa sa Dragon, isa sa Capsule, nga Dragon Fruit, ha? One hour after meal, pwede nyo ipagsabay. 1 hour after meal, mga sokin tig Paminaw, 3 times a day. Muna siya, nindot kaayo. Kung wala may sakit, o na, pwede. Ha, nga ato ang produkto mga sokin tig Paminaw, epektibo, garantisado, o mapalit ninyo sa naganang butika o promo sa Bisaya, so gamitin na. Pag ikaw naka-Dragon, sigurado, imong lawas palig onon.
8: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyong mga lugar, Visayas, Uga, Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka-star, sikat!
12: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
13: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
18: Kay may buntag na ran atong paminawon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa tay pailaton nga pangalan, no?
19: Ako di ay si Rodolfo Barsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee kay sa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa kuntuhod o sa kuang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa tuang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
18: Okay, salamat kayo nang...
20: coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
23: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
23: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
22: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
21: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before me. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
25: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
26: White Nights Dumaguete Pension House
25: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
26: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
25: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
26: White Nights Dumaguete Pension House.
21: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
27: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lang yung kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako yung namatigdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
28: Yes.
27: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
28: Salamat kayo.
27: Tinuod yun na.
21: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
29: Nabay special nga okasyon? Unaba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
30: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
29: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
30: Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang anto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Billy. Ang magiging ang pumato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako muna sa inong sa liana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Kung yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
5: Atong pinaon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumplitong address.
7: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabadiso. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Kung di ko katig, uinom ko anak.
6: Mm-hmm.
7: Oo. Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaming kalimtanon, mga nalang po yung ako ang di ko anya. Mayo po, dadali ka kang baka, inundong magtanong, umakumang sa kaitang malimot.
6: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
7: Oo, naulian din siya.
8: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
9: Hardmax.
10: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag-hard mama. Extreme na.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
12: Donnell Bragg.
13: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantod alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himo ta.
16: This is Amapola Broadcasting System.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa program ang Morning Pasada Together with you.
1: Maria Bunganera.
0: Sa ngalan sa mga station managers o INN, hindi lahat ako sa kinatipugang pursa sa 98.3 pounds na radio tayo yasin. Kumusta man mo dihatan ay?
2: Sana all.
0: And today is Wednesday, May 27, 2028.
2: Sana all.
0: Kumusta man mo dihatan ay? Are you doing good right now?
2: Sana all.
0: Anyways, longsod sa Tayasa Lakop 28 sa Kabarangay Lakot na usabang mga kasilingan ng mga longsod dugdak bayan mga neighborhood ng mga provinces. Mindanao sa Nagbisayas, Tibok Pilipinas, good morning.
2: Sana all.
0: And see the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Magubanta sa lulod sa duha ka oras ug tunga from 9:30 a.m. till 12 noon mga ka-star. Hambaw ta diring dapita ug mamawi gyud ta diring dapita mga ka-star.
2: Sana all.
0: I know nga wa mo ka sa kay gapon kay wa man ko dere.
2: Sana all.
0: Na ko mga importanteng giasikaso. Na ko mga personal tasks in your life.

0: Facebook Star. Don't hesitate to call and text itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website i-type lang ang www.radio.tayasan.weblay.com para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mupadang itong mensahe sa ako ang personal Facebook account Gapnod Chukawanengen. Again, Gapnod Chukawanengen, live kuron diha, pwede gid mo kaya diha mo comment para sa inyong mga shoutouts or greetings and of course inyong mga song requests. Kaya ito nang hatagan o pagtagad later on. Alright! And please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya naapo diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon o gunya. Please do follow, please do share sa mga posts, tada photos and videos over that Facebook page. Okay, sige, thank you so much.
1: Sana all.
0: Alright, sige. So, akong pagbalik mo, cater na kong mga call. And of course, inyuhang mga greetings niya itong pagabasahon. O kayo mong kabalaka kay... Hanggat kayo sa akong oras, ma-play na ako ang inyong mga song requests. For now, mamina sa tag, importanteng pahinobdom, gikan siya na, stand by.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Siyempre, alam sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Susan Fuentes. Mao ni rang requested a song ni Nanay Erlinda Aliho nga wat na ko na play sa miaging adlaw. So this is it. Og naminaw siya nag-feedback karon. Salamat na ko. Hindi na ko matingala ning nanay kay tawagun magkukuan niyag anak. Salamat kayo na iha. For treating me as your daughter. Daughter also. Thank you so much. And anyways. Matut pa rin. Hello. Good morning. That is Marie Infante. Rosales. Hello, dearest. Hello, Dams. How are you? Good morning. Sige. And of course, matut pa rin ni Nanay Erlinda Aliho. Oo, pahapit ko na siya og productor diri sa Star Radio Tayasan. Sige, walay problema, kinang gina-endorse diri. Effective gini mga ka-star. Proven and tested gina. Wow na, good morning, nahunlak. Ay, nganong mang good nanay, nganong nahunlak man ang mga gugma nato diha. Nahugno, nagunob, nahunlak. Pagkapaitag yun. Mga nagyuta yun yung gidakdakan, ugtaman sa ginawa ba? Namuratag na maipit naman taani oy. Pero anyways, grabe ang pagkompos aning kantahan, no? Grabe ka touchable. Sige ka nang maunga kanta, gitalit ka nato sa Ayos Sabon na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon na Beauty Shop, pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumog o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, nga mao'y mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos Sabon na Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan, doon sa inyong mga lugar.
1: Sana
0: check your time, our Philippine Standard Time. It is now 8 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. O katungong oras, gatod ka na to sa Asta Sana. Kung ikaw di, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala o natanan sa Asta Sana, ang pinakabagong mangosteno product. Nga gipakusgan kauban ang Astaxanthin 10 organic seaweed. Mas taas og xanthan purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayo nga panlawas tungod ang Astaxanthin barato lang. Ang Astaxanthin mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. And of course diri sa Tayasan mapalit diya sa may Ike's Pharmacy o Gary Pharmacy, diya sa may Ayungon mapalit sa butika Gale og Lorraine Drugstore, diha sa may Bago Tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Buya. Love you, Karinal Siga. Ay, live na karon siya. Ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. All you have to do is to drop by your greetings or shout outs and of course, inyong mga song request para matong ma-play po na siya hanggat kaya sa itong oras, okay? Sige, I would like to shout out to Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. I think she's gonna ride right now via train. And I do shout out also to Mike Dedericks of Alabama, USA. I know he's listening right now. Thank you so much, Mike Dedericks. Mike Dedericks. All right, Amping. God bless you there. Good evening there. Because there is evening and here is daytime. And we are ahead 13 hours. Philippines versus America versus good. Ito itong gina-appreciate po na sa ang ato ang mga kaigsunan nga hindi rotibo kalibutan doon kundi accessible naman good tamang mga star via social media. Yep, and anyways, atong itimbaya po ang atong mga kaigsunan diyang mga mag-uuma to all our neighborhood, mga farmers, mangingisda, public and private utility vehicles, small and big establishments, owners, and of course to our departments of our public sector, public and private sector, to our public and private drivers. Of course, happy driving and please be responsible of your driving, okay? You should be responsible when it comes to driving. Don't drive if you're drunk. You need to sleep, okay? Yup. To prevent what's going on. to prevent disgrace, you know why. Anyways, mga ka-star, kinalang dito mag-amping sa itong tagsa-tagsa ka mga biyahe. Kung ikaw, drunk or hubog, katulog lamang sa gyud, abot ang maulian ka. And of course, kung wala ka sa mood, ayaw na lang sa biyahe. Oo, ano lang nakasimple. Dapat naakasamuot si mo nga biyahe or para accomplishment po ang imong mga lakaw. Okay, sige.
1: Sana all.
0: So, Nay, ako nang na-play mong requested song. Katong mga pending ng mga requested song ay mukabalaka kaya akong i-play karon. Na, sige, kaya ako nang ginote para sad nga. Bisan og late, basta kay naa, diba? Sige! I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom-dom. Stand by, dili lang sa 98.3 FM Star Radio, Tayasan. Kay basta naka-star, sikat na sikat kita.
2: Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga buti ka.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang

0: pamatya sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
2: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusam, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?

0: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
1: Hi, Mama.
0: Heart Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Match. Heart Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Heart Mama. Extreme na.
2: Minsahay pagpasalamat gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
3: Analisa Tolentino. Talapat payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya. Hangap. Naulian.
2: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
3: Isa kasima na rato. Yung giparito na pugi. Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
4: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
5: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Maria Bunangera on air.

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, na ulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, o paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo paong sa Astasan wag tangang balatian.
7: Isa'y pangani mo nai?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam?
8: Matuong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana?
8: Oo.
7: Ang saan na imong bana, ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na mad yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
7: no, kuan. Sa paon sa mga yantil?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nang hubag tanan.
8: Oo, kami yung inyo. Oo, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan.
7: Punuan sa paha.
8: Oo. Nakapatay mi sa radyo. Nga, naaday... kanang amigos ko pe siya ni incha so na na to gitu na mo ujo ni nakakuan niya dong hantod garon
7: ya karon okay na yung bana
8: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
7: pa di dadto
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
8: okay gamit sila ini kang tambala kay mo ujo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tel di na jud siya kabangon ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
7: amigos ko pe ra gino
9: salamat mga idol.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
12: Palit na!
11: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
12: ENC Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
14: Adong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
15: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nga gibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan. Nga pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata mo wala nila napakaunog maayo. Nga gikuha na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga karon daulian naman ang ilang lawas nila tayo ilang kaon o tulog nila sa ayong epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Maria Bunangera.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga oras, gatod ka na to. Sa Sheba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayin o tambal. Sulay o natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Sheba Essential Oil. Ang Sheba Essential Oil. Aduna kini peppermint, coconut virgin oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sugol, dunay mga antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, topical antibiotic, at tungod kayo na kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Sheba Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking botika o tindahan. O gadiri sa tiyasan, mapalit diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. And of course, diha sa may bago tiyasan, mapalit diha sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. And of course, diha sa may Malabuyok Cebu, mapalit diha sa Beta Sarisa Restore in front of Malabuyok New People's Palace. Yan mga kasaroon sa panyang gilat. Pag Sheba Essential Oil na giyot kay, dako kayo nagkikatabang sa itong mga kasukasuhan. Labig na agnaamoy o buya, plus na sinyong dughan, dungan-dungan, buko-buko, hastang lamia. Sakit iyong hawak, hastang ninduta giyot. Proven and tested gina mga kasaroon. Anyways, kini mo nga programa, ginalit usap ka na to sa Jury Customized Printing Services. Ang main branch na naimutang sa National Highway Bunga Tamao Tayasan Negros Oriental. O ang lying branch na sa National Highway Poblasyon Tayasan tapat sa Guadjo Water Refilling Station. Ang Jury Customized Printing Services nag-offer of full sublimation, t-shirt, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, rush ID, photocopy book, binding, lamination, t-shirt, printing, mags, printing, o daghan pa. Jury Customized Printing Services. Services, gipanagiya o gidumala ni Ma'am Nerica Castraya. So shoutout po kay Gretchen Caliano Saiko, ang iyang empleyada. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, tama na alas 5 sa hapon. Jury Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized print. Salamat kay Ma'am Neri. Usaba, shoutout na ako ang iyang mother. Diha nga nagpaminaw sa Star Radio Tayasan, okay?
2: Sana all.
1: Atong i-check ang Facebook Live kung kumusta naman ni Diring Dapeta. Okay ra ba ang tanan? Anyways, naadari si Ma'am Glessy Villar Morados. Request siya og song entitled Langit og Yuta. Sige, paningkamutan na to na Ma'am Glessy. And to Sir Leonard Blanc, good morning my princess, pa shout out Ma'am Eva Orina, Ate Jerlyn, Jukinda Francesco, Sir Daniel, Sir General, Tatay Sitoy Chan Chan, Nanay Erlinda, Ate Alma Scarpy, thank you my princess, brown out me Derry. Okay, sige. Ay, Nanay Erlinda, Alihogi, shout out kang Leonard Blanc, ayan. Sige, salamat kayo Leonard. Thank you so much. And of course, itong mga suking tagpaminaw diha sa itong mga silent listeners nga naa kanunay diha nga nagpaminaw. Salamat ng marami. Laot nga naaragid mo sa kapis kay kanunay sa panlawas sa tanang higayon mga kastar. Kaya nga to ang panlawas magyoy nagsilbing unang puhunan giyad mga kastar. Stay safe everyone. And we all know God is good all the time, okay? That's it. Anyways, oras sa Pilipinas, 6 minutos sa dili pa mag-alas 10 sa kabuntagon. Itong mga oras, giyatod ka na to sa Nalencio's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cake. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Murawat sila og order para sa okasyon sa mas wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalencio's Cake Shop na anay mutang tapat sa Sonjo Nisi Dry Goods at Wedding og Blow Baker diya sa Bulonga Ita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental. Open sila everyday from 7:30 a.m. till 6 p.m. for inquiries. Contact number 0963014-3261 or sa Facebook account ni Gina Lynn Villar Morados Ilamne. Ang tagiog tagdumala sa Nalencio's Cake Shop. Unsa pa inyong gihulat, bisitahan na ang Nalencio's Cake Shop. Kinaadiha ang gipangita ni mga type sa lamian ng mga cakes. Busa palit daw, shoutout putang Lilith Midis and Clonar, ang assistant usab diha sa may Nalencio's Cake Shop. Okay, matat pang Nanay Erlinda Aliho. Salamat Sir Leonard, God bless po. Sige. Alright. Ay, si Lola Ishka na anak.

0: anong nalangan mang kala. Alilingkod pa yung mutang diring dapita.
1: O maulagi na kay damay nasad ko di mo aning kalakihan de. O, nang haplas na ba kong Shiba essential oil kikining akong hawak gahalang?
0: O, gahalang diyan.
1: O, gahalang. O, sa mangyide, pagtuon yung maghalang ang ako ang hawak, Maria.
0: Wala ra. Still, you are healthy. It's normal nga makafeel kag pain. Meaning, kanabitang balansi ang imong sensory neurons o motor neurons. Sensory neurons meaning you can feel it, what you gonna feel. And the motor neurons, it's part of acting or action. So, example, gipaa kag lamok. Nidikta imong mind. Tapos imong gidapi, so meaning you do action. Right? Meaning to say nga, active ang imong motor neurons. Dili motor siklo ha? Motor neurons action. And of course, imong sensory neurons from the word sense. Okay? Very good. Nakasabot ang mga person. Alright, for now, mamina sa tag-importanteng pahinom-dom, gikan sa Dragon of Fruit. I'll be right back!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban-uban dinhi sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome. Welcome sa mga socket tigpaminaw. And of course, ha, mga socket tigpaminaw, ang higala, so on from sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Oga mga produkto nga mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas. Oga labaw sa tanan, aduna kitay prevention, no? O dili ang ayang kabalak-an, and of course mga sakin tikwinaw, ay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Oga ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. Dasok na kinisya sa mga nutrients o ingredients niini. Oga gawas pa niini mga sokin tikwinaw, puro natural ang maong sangkap o ganiya usap mga to usap mga sokin tikwinaw ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Dosi ka klase nga mga herbal niini mga sokin tikwinaw. Mangkaigsauna na ito nga mahiligon dyan sa pag-inom sa kape. Ibawalan na sila mga soking ang doktor pag-inom sa pampublikong kape kay tungod sa pagtaas usab sa ilahang blood sugar. Or, mauna higala, importante ni nga mainom ninyo matag-adlaw. Kaya kinesya kusok kayo mo falibel sa ito ang sugar. Dili usab mga soking tigpaminaw ang as in mo taas. Unya na kanindot ani mga soking tigpaminaw klase sa kape, walang palpitasyon. Mauna higala, pinakanindot kayo. Kape na, herbal pa. Ang ito usab nga body oil or dragon massage oil mga soking tigpaminaw. Mapagpilian ninyo ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo nga klase sa plus for varicose veins, rheumatism and arthritis. Pwede nyo ay pang-massage, no? Nanay, tatay, matagabi, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Mauna siya nyo ang ipang-haplas matagabi, aron nga layo ta sa nagkadaiyang sakit o balatian sa panglawas. Wala ang pinakanindot kayo. Alang usap niya itong nanginahanglan, no? Sa ligon nga performance sa pagkumbati ni Mr. og ni Mrs., ha? Ay mo kalimot mga busing ang ato usab nga Hard Max Dream Coffee for Men mga sokin tikpaminaw, power up your performance pag ikaw naka Hard Max, max sarap, max saya pag naka Hard Max ang ato usab nga mga kaigsoonan. Og ato usab nga mga ato usab nga doktor pundisop mga higala ha. Katong mga kaiso na ito na problema sila ang pamanit. Na sila mga minor skin disease. Na sila mga buni up ilok bahok kayo. Hasta mboga na higala. Gamit mo doktor pundisop o nagiling katapat na anak. Kaabag usab. Ang ato usab nga kay skin glow power whitening soap. Hamis kutis mistisa ang resulta. Like artista mga sokintik paminaw. Nga sabon nga gi-extract gikan usab sa dragon fruit ang mao ang kay skin glow power whitening soap no pag ikaw mo gamit sa atong sabon maputi ang imong amping og ang imong entiro kalawasan mga soaking tigpaminaw mao kana ang pinaka importante ninyong masayran sa ato usab mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang mga soaking tigpaminaw ay gidmog kalimot pag ikaw adunay na yung mga nagkadayang sakit og balatian labi na gyud sa mga kaso nga acute na lymphoblastic mga sokin tikmano like a leukemia naakay leukemia mga higala naay mga problema nga imong namatikdan like radiations no unsa pa nang uban diha mga chemicals nga inyo hanga nahinabi no di ba kana mga genetic no mga nagmana na mga sokin tikpaminaw di gyud ato malikayan now early sign do na may mga acute mga sokin tikpaminaw sa inyo ang panglawas no nga di takboy na sa inyong lawas naagid nang kaluyahan po nato di po malikayan mga weaknesses no di ba magluya ang tao magluya na gani ang tao ato ginahatagag pagtagad nagka fever man no di ba naay init kayo mga infection. Loss na po ang normal sa iyang skin, ang color, nag-bleeding na po. Muna nga, importante gin maprevensyonan na ito mga sokin tigpaminaw. Ay gin mo kalimot sa pagtumar sa ato usab nga Dragon Fruit Gold nga 700 mg o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede nyo na ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Isa sa Dragon, isa sa capsule nga Dragon Fruit. Ha? One hour after meal, pwede nyo ipagsabay. 1 hour after meal mga sokin tigpaminaw, 3 times a day. Muna siya nindot kaayo. Kung wala may sakit o naa, pwede. Ha? Nga ato ang produkto mga sokin tigpaminaw, epektibo, garantisado. O mapalit ninyo sa naganang butika o promo sa Bisaya, Soga, Mindanao. Pag ikaw naka-Dragon, sigurado, imong lawas palig onon.
8: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyong mga lugar, Visayas, Uga, Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna, uga sayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Star, sikat!
12: Maria Bunangera! On air!

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabilis sa mga butika. GTX Bayo! Mabibilis sa mga butika. GTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500! Mabilis sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang kung saan tayo sa GTX 500.
4: So kung saan may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik masya basta naka estate ug tumar ani
4: sa wala pa ni siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am
3: nang luyahon siya
4: luyahon
3: niya dali siya magubo magdala na lang yun siya sa kuan yang gitrabaho ani
4: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
3: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na Bewan yun ni ang kwan, may isi. GTX Bayo o kanang TX 500.
1: GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igkukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
0: Daghana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Pabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
3: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
4: Merna promo.
3: Pila edad nay kus ganay?
4: 60.
3: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
4: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
3: Pagsugod
4: gyud. Sugod oo.
3: Ano ni gamit mang kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
4: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
3: Ah, okay. Sa una dahil na ikat
4: 180, 200.
3: Muna yung blood pressure ni mo.
4: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
3: Karon, wala na kay laigi.
4: Wala, Jun.
3: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
4: Wala pa ito. Kay Jutay raman ang among kuan.
3: Jutay raman. Asa dapit din yung sa Tayasan na yung?
4: Matoo.
3: Barangay yung?
4: Barangay yung.
3: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yung?
4: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
3: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sadaka salamat mga idol.
5: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Cervicare. Anong tulo ka product ni Ram Allen, paunay nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay naayong sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong sigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng dance o new age. Munang kisikin akong inom ka noon. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong inom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaling sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anakoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at ito ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcacay. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karon rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsuna ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
6: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Maria Bunga Ngera.

All right, na napunta sa to ang drama on the spot on the air segment. At ang sumpayan na po, ang naputol nga kagahapon. Ito ang naputol nga episode. So, i-check sa nato atong orasan. Oras sa Pilipinas, 24 minutos ang nakalabay sa las 11 sa Kabuntagon. And of course, atong i-recap ang episode sa Miaging Adlaw. Og mauto ang barkada ni John. Ado naman ay plano sa iyang asawa. Ibog man kaayo ang barkadang John. Oy, mauto. May mapuday ning mapakamot si Rose. Matong wag yun makapadayon siya yung plano. Nga to kang Rose ang barkada ni John. Og igmat na kaayo si Rose. Pagabot sa punto nga makakita siya sa dagway, panagway. Sa amigo na ni John. Pagani na, ang sumpay sa Suginlanoy. Buslot nga atop.

Bakasyon sa Midirila. Oh, nga na naman siya nga niya balik mo mo, Dere Rose. Oo, naari ka kulian niya. Bakasyon sa Midirila, okay? First night together. Nahinanok mo lagi ng mga bata. Saan bang bagabiyahian ninyo ni Noon? Bata man ni, mahinanok yun sa biyahe. Ah, kasi nang ipahimutang lahat. O sige, dayon dere, dayon. O, di pa ko kasugakod po doon kugo sa maunga bata. Kay matikwang uniya po ko. So nagay-gay na po. So kaning akong tuhod na po. Sige lang lahat. Ako ipahimutan ni mga bata. Ani, action ko kabalaka. Dugay mo ni uli si Jan. Asa tagoy si Jan? Hinaot kang makasabot to si Jan kung anong may ari ko diri sa panibalay ni Lola. Nagbili na kong sila tito. Pasaylo ako Jan. Kay balo ko nga mo ari ka kung masayra ni mong wala mi dito. Agig paglikay para sa tuwang safety. Pero, naksyon ko kabalakan ni mo, Jan.

kena sa unahan. Si Chantal man na lingaw pa kay siyang ka himbay-himbay pengon di rin ako. Chantal, sa mo po ka, Ross? Apa ka masaya kung asa si John karon? Asa man day si John? Magsulti na sa ta, ha? Nga no, sulti iko. Mau ba, Chantal? Hinaw, dili maglampuso ng ang ibuhatan sa amigo ni Janice. Tumod kayo pong pananglit yung pasakitan si John. Makita niya nga kung kabangis. Sayot, magyo ko ni mo, Chantal. Ni mo, Ross. Kay palo, magyo ko sa imong katakos. Era nag-isa ba, Chantal? Dungod kay kung aduna kay pagkamot, gamito na mo sa maayo. Dili na di mo ihinambong. Kung madihado na, kinalanggin na ni mong gamit.

Ah, apo? Ako nang napakaon ng mga bata. Salamat lang. Eh, kabala ka lang. Magbulig raw niya ang tanen. Wish I could be the one. Oh, asa man day si Jan? Napag-iasikaso. Napag-iasikaso ng importante. Oh, maupa. Usa naman good kasi mana. Paman siya may apas de rin mo. Nakasabot ko lang. Sayod ko, nabuutan na si Jan. Pero hinaot nga dili siya magalgala sa embarkada. Oh, noon. Di raputa magkumpiyansya. Bitaw lang. Sige lang. Binlan sa tika sa mga bata, ha? Kinapakwetoon. Dahil sige, kompleto man siya. Dangin mong gibilin din sa mga bata.

Isuot na nako kining ako ang suot nga. Dili ko mailan sa abigo ni Jan. Yan ako dapit sa area. Bulumpat na ko dali sa may pangpang. Ani, oops! Aray. Tuara. Kinala makuha na ako si Jan sa iyang mga kamot. May pagkabayin on mangod po ni nga ko ang pugong bana. Nga nung wak man siya kasukol. Ani, pinahinan ako kamang diring dapita. Ani, Aray. Naigo ko ining batang. Tungod kis pa saon sa baha. Ani man din iwapla ni mga batang. Ako ning iwahe. Aray. Ginala makuha na ako si Jan. Sa mga kamot sa iyang barkada. Ani, Yan ako dapitin ning dapita. Jan, kuhaon ka gid ikaw sa mga kamot sa ulay mga puangon nga barkada nimo.

Alright, mga katuwang sumpay sa tuwang drama on the spot on air segment at ang iog mapuhoy ng sumpay sa mga sungin lanon Boss Lot ang atop. So, maugad to ang mga panghitabo to a day ang banan ni Rose sa mga kamot sa iyong barkada. Kung sa kaha ang sunod nga sumpay sa mga sungin lanon mga ka-star. Sige, sa akong pagbalik mo na ang last portion sa tuwang programang Morning Pasada. Stand by, we're na mamina sa tagpipila ka mga pay-

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagay sa kasing-kasing o stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
10: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go na Dragon Fruit Go!
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
12: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Mama. Extreme na.
13: Ako si Nerica Tisay, taga Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
14: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
16: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 8 minutes before 12 noon. Noy, paniud to na mo diya mga ka-star. Dili magpabaya. Katumong oras, getod ka na to sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa sa Cervic Care, Migaman o Galina Beauty Soap. Kung diin madungog dress sa Star Radio Tiyasan, ikan sa Lunis Hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ate Arlene. Sa may alauna, imedia ang takna sa hapon pagkahuman, masunod ay ng balong that great. Kini mga programa gidalit usab kanato sa Amigos Capsule. Nga dinay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa hilana tubo sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dire sa Star Radio Tiyasan ang ilang programa. Matag alas 6 ang tudo, alas 6 imedia ang takna sa gabi. Lunis ang tudo Sabado, bani ko yung Angel Blaze sa Shason. Sa sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Mall Boal. Mall Boal Pharmacy o guest Jenna Pharmacy sa Bajan Butika Santo Niño. Sa Agligria, Inchenchen Pharmacy o Sinopeta Pharmacy, Senetalan Weaker Pharmacy, Impeji Drugstore, Roem Pharmacy, Ogshalma Pharmacy sa Dalaget, Radio Pharmacy, H&H Pharmacy, sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alason Pharmacy, Butika Merga, sa Cantara Butika Merga, sa Mantalungan, Butika Merga, sa Dumanog Bitoon Pharmacy, Sephora Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Happy Drug o Crestar Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran, og diri sa Tayasan, mapalit diya sa may IX Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, mapalit diya sa panimalay ni Sir Boyax, love you, Karina. Iyan mga ka-star. Usap kini mga programa. Gidalit usap ka nato ni Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Take and radios. Kidagan po tang binipesyo kong makuhaan eh. All you have to do is to connect with Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai via Facebook account. Eva space Q space Orina. Kaya andam na siyang mutunol og mga tips, mga pamaagi on saan nga magka-extra income po ka. Alright, thank you Ma'am Eva.
1: Sana
0: hi, also today, you love Amato. Diyan siya may Kuwait. T-Star Kalumba. Diyan siya may Dua Qatar. Mablona Morpay. Diyan siya may USA. Sa itong mga suking tigpamina out, Timmer na Hinoo, Kabang Diboy, Sir Soy, Ma'am Gaspareta, shout out. Si Pana Safira, hello. Kapitana Ian Tirano, siya mga Batos Diyan, sa mga Tosino Girls, Toho Girls, Lavenders, hello, good morning, Jessica Kwi, Abria, and family. Sir Lina, the founder, Sir General Redoble, Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Krusty, Taub Del Monte, hello. Sir Nick Daklan, kumusta man ikaw? And also to Ma'am Island gana-gana, ga-shot at taninyo diya tanin. Sa mga pamilyang Jukinto sa Colorado family and of course sa mga pamilyang Baldado, Martin, Martil, Amihoy Bakil, Tanaid family, Inesio Sotili family, Calio Lagini Pontero, shout out Ma'am Chinook, Sir Dicon Fabo guys, shout out Dong Chinikon and Dai Chinika. Thank you so much. Sige mga ka-star, nihit na kita sa oras mga ka-star. Og manaputa mag dungog-dungog mga ka-star. Kay Mama Gold na

Sige mga ka-star, nanaramgid na, kinalanta manginabuhi para natay matuka. Dili matuka. Manginabuhi ta para natay matuktok. Magsamanok pa, kinalanta mo kaka para natay matuktok. May nanaman dyan ang kinabuhi. Maglaban rin kita para sa paglahutay, iniing madanlog o matignik nga kalibutan. Sige, I do hope nga kamo diha sa maniining kantang Wait For Me by Jay Brothers. Sana all hulaton. Sana all gahulat. Ambot na lamang, oy. Tuho pa ba tayo inig Wait For Me? I'm coming, pero nabayan na ako po doon sa hay. Nabang hulat ako, pero napatay laing mga lakaw ang hindi nag-expect tong imong ipahulat. Oh, kay balo pa sa emotion po sa maghulat, no? Ikaw ko maghulat for sure.

0: makapil po ka nga kapaabot ko sa pipila ka mga oras. Pero man lagi siya. Wala gi text, wala gi chat. Meaning, sabta ang sitwasyon. Kay basig walay signal ang area. Basig walay load. Okay, rag, tawagan niya. Delete mo to bago niya. Gitawagan niya mo kay nare-signal. Wala to baga. Oy, to baga tawon na. Oy. Pero depende, case-to-case basis. Mm-mm, diba? Ni anak ko, ni balik na ko. Maong worth it ang imong paghulat na charot. Agaray! Agaray, oy! Ito, oy, panioto na mo diha mga ka-star. Dili magpabayas ang iyong tag sa mga panlawas. Say the best and the first investment. Ang atuang investor. Kita mo investor. O ang investment na itong naon is ato ang wealth. Kita magpapas mo. Mag-onsa man ang healthing pagkaon. Kung ikaw na nagwa ka nagbantay sa oras tingkaon. Useless gapon ang healthy po, di ba? Oh, munang time management lang imong daily routine. You need to to manage your time. You need to sleep 7 to 8 hours or 6 hours. So okay na depende. Dayon na kay mga routine, so na-refill na pod ang imuhang mga energy, kumbaga. Sometimes we lack of energy because ang pagkaon sa itong otok is oxygen. Yep, oxygen is the food of our brain. If a lack of oxygen, that is why sometimes our brain, sometimes we have a lack of memory. We forget something that is so essential. Sige, paniod to na mo diha. Paniod to na ba? Oo, di ba? Kaya ako, mangita ko rin na nagpagkaon na po. Ay, nako. Kanabitong akong tripping bitaw, bisag na ibalunan bitaw, ganahan ko ito bitang dahon nga is hinalob tapos magputos dahin ka kanon. Hastang langita, hastang umuta. Oy. Patungan dahin sa ulos bulad. Ay, solve na. Pulak palang daan sa bulad, sudan na. Wala rin na kasimple. Ang importante diha nga maayro itong kasing-kasing sa tuwi si Kataw. Okay, nagid na siya. Diba, Mike? Diba, Ma'am Eva? Yup. Anyways, sa mga sukeng tigwa minaw diha, you should be happy. You should be choose to be happy. Don't choose to be sad. Yup. You need to be happy. You deserve to be happy and you deserve to love. Yup. And you need to have a self-love. Self-love is not selfish because self-love is one of the very most important. Do not give all your love to others. You just bring it on. Just live love of yourself, okay? Love yourself as you love God. Yup, that's true. You need to love yourself. What's the tips? Unsay mga tips? What's the tips? How could you love yourself? Okay. If you love yourself, you need to eat your meal. Breakfast, lunchtime, dinner. Okay? That's one thing, you love yourself. Do not abuse yourself. You drink lots of water so that you will not be dehydrated. Again. Yup. So that you have more energy. And more energy, more must be happy. Yup. Anyways, mga ka-star, you should choose to be happy also. Yeah. That is very much important to our daily life, to our daily routine. But number one is God. Yup. Anyways, mga ka-star, it's time for me to say bye-bye. Dagan salamat sa inyo ang pag-cooperate. Ano, busy ang mga person. Naminaw rin na sila diha. Gimot ang background. Maybe walay load ang uban. Sige lang, Friday, manghatag og load. Manghatag og load, ha? Friday, manghatag og load. Pulo ka buok. Pulo ka buok. Mukuha ta sa live. Og lima. Kuha po ta sa texter o call. Or mga lima ka buok. Ginagmara ni pero kinasing-kasing. Magunsa magdako, usara po'y malipay. Di ba? Ano rin nakasimple? Straight to the point. dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan na niya lahat. Sa kinatipog ang porsya sa 98.3 FM Star Radio. Tayas. Sa gyapon kinilang si
1: Maria Bunangera.
0: Ang humingon, bisya na luka pa kaman. Barug og para yon sonan. God bless ka natong tanan ninyo the rest of your lunch. Mayang pagpaniyot to. Bye-bye. Amping og ampo. Be careful and pray. I love you.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit, Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
3: yes,
2: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes,
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
3: okay,
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali ka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ang iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mo na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no, mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog. Mao na higala mga sokin tikoy ang naasa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pasuban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
2: kaya wala
3: gyud. Na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthco mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Atagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Yes.
3: Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
3: mm-hmm,
2: Indonesian uga,
3: yes,
2: Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning,
3: yes,
2: i-mention ni Doc Alan,
3: mm-hmm,
2: ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function,
3: yes,
2: uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone,
3: yes,
2: ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
3: Yes.
2: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra!
5: A message of concern from the station.
6: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 12. Jess.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: Programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Out pa ang tanga ang tanan, okay lang? Ako pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lolo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon o uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Kuan ba, kanang, basig, kanang nakayabilidad nga magsuwat o balak ba? Ayun, nagtago-tagoy na yung mga abilidad. Yeah, sayang mo na, no? Sabi at ay balak writing contest. Oh, holy round, biya ni. Suwat na kagbalak na gud, ipadaanin mo sa kanang programang Tudling sa Mga Garay. Dali na mapugay gud. Pwede naman kunin mo i-address sa kanang RSV head office, ana o oh, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ana raman. O oh, naraman midiri sa kanang RSV head office, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Ano naraman midiri. No, pwede rin yun kay i-address ni mo rin sa mga. Kaya ito nang hatagan o kuan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry kay mapilian na ito na. Ika, kinsa mo guibuhatag, pulintawan ni mong first prize, 3,000. Naray mo hatag ni mo ng 3,000 doon. Second prize, 2,000. Oo. Oh. Dapat ay third prize nga o sa 1,000. Basta kay, magpadaan mong balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak, maabot siya 5 ka istanza. Oh, 5 ka istanza, makasabot mo muna istanza siguro god. 5 ka istanza. Unya dapat ang kada istanza niya minimum 4 ka mga sentences. Mao ginay inyong kan ba? Mao ginay inyong hang basihan mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig atong mga kaigsuonan nga kan gyud kanang paningkamot mo nga makapadamo. Makapadamo og entry sa balak dinhi sa balak writing contest, no? Visayas ug Mindanao, oy, Visayas ug Mindanao no sa demo. Basta kabalo ka magbinisaya, no? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadaon niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Alag ka ninyo ang tanan mga pinalanggan ng tigpaminaw. Gibuhat ang tao sa dagway kinaiya sa Ginoo. Gipangga siya o giamuma. Kinaiyahan gihatag silbing kasa sa gugma. Pagkaanindot sudongon sa kinaiyahan. Apan gidaot sa tao o giabisuhan. Pagkahapsay sa kinabuhi. Apan ang tao lamang ang nagsalikway niin. Tanawa ang kabukiran. May nakita ka pa bang kalasangan? May badungog ka pa bang awit sa kalanggaman? Gado na pa ba'y kapuyan ang mga lumadtang kaigsuon? Kung nalipay ang hakugtang kaigsuon, nan nga naguol ang pubritang katawhan. Hangtod kanus ang ilang katagbawan. Hangtod kanus ang magantos ang pubritang kaigsuon. Pamalandungi igsuon ko, may mahimo ka ba nga kaayo? Sa gamay nimong pagtabang ang panunan ako nga kasulbaran. Kinaiyahan atong ampingan, limaw man ang tuburan sa atong panginabuhian. Ngaw daw ta, ay ang pasagdi, kidaghan pa ang umaabot nga mugamit niini. Ang tao ug ang kinaiyahan sa tudling sa mga garay. Pinaagi aning awit nga luksang tagumpay.
4: Ulba po ba?
3: Luksang tagumpay.
4: Verne Gonzales. Tudling sa mga garay.

0: Luksang Tagumpay. Yawa po niyo, luksa unya Tagumpay. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil, ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Elizabeth de la Concepcion, diri sa Puro Patro, Santa Cruz, Patagan. Ang akong anak ni atong Marawi na paralyzed herbal, ito niya sabiya.
2: Na paralyzed?
1: Oh, ito ang akong gitawagan niya kauban ng tattoo dire ni palit ang Wonder Oil.
2: Mhm.
1: All gitong haplas sir.
2: Mora imong gihaplas ang Wonder Herbal Oil sa imong anak nga na-paralyze?
1: Oh, wala ni ko nila gamit ang laing kinirang Wonder Oil. Ako kayo pagtuwan nga maayon eh.
2: Niya, yeah, kumusta naman sa karon?
1: Ako okay na kayo, sir. Pagkabuong ka, gusto ko, sir. Wala na po, kaplaga na po ito ko pag-abag. Pagkabuong ka, ganun. Lagtulok ito, mas kulit pa, sir. Balik ang gawa na yung kusog.
2: Balik ang kusog. So, nawa na yung paralyze niya sa iyang lawas?
1: Oh, wala na.
2: Mm, pila edad si mong anak?
1: 18 years old. Mawag na pating kuulan ako, sir. Ay, arte, mag kayo, gabikan sa hago, maligo.
2: Pero Wonder Herbal Oil ragyod ang imong gigamit?
1: Oh, hindi ko rin gamit na yan. Manang, pasalamat ito sa RSB Creed na nagkamok na sila ng tambal na retibo, sir.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Wonder Herbal Oil. Ano nga plus ng way kaparehas? Kanang na i-tyler, dili na amu aoy. Huwag yung milabot, ana. Kanang na i-tyler, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Pantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday. Na. Kaya Dimday mao imong napalit. Imog yung liyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili yung ka. O na yung pinaka-importante nga muliklik yung kakay na yung markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpaminal, no? Kanang Wonder Animal Vita, epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Oo, inig palestinan, pangitaan ng na yung manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Mbonga del Sur. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Kaya inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Pas-pas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. Kung nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso sa tulog kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa akong mga binahing baboy nga nak Animal Vita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. Kung nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Kunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? May punisan na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus?
2: Kinsa ganin ni ma'am, itong pangalan?
4: Si Emilita Salva.
2: Nga taga?
4: Napuri si Makagwait. Sariga del Sur.
2: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamitan ng Wonder ba na ba plus?
4: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
2: May iyong igamit ka ron?
4: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
2: Nakabawas na po ka kada adlaw?
4: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
2: Sa paggamit ni mo anang Wonder ba na ba plus?
4: Oo.
2: Sa una di ay?
4: Diligamit ko kabawas.
5: Tulo kada upat kada di ko kabawas magsakit kaya ako siyan.
2: Unya karon? Okay na.
5: Karon okay na. Adlaw-adlaw na kada buntag na kumagbawas.
0: Ana mga pinalanggang tigpaminaw. No, kanang Wonder Banaba Plus. Karay na ko, Kuya Cards, ang Escrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family, o Kaburatan Family. Karay po na ko ang unduwa ka anak, kasilang Kent Adrian, o Kate Andrea, o labi na akong pinalangga nga Bana, si Dinis, nga kapaminaw. Sa imuang program, Kuya Cards, sulit ka iming nga tigpaminaw sa inyo mga salamat sa pagbasa, Rhea Andy, ay ni taga Aliusan. Garay po, pamilya ko dyan sa USM lang, Kabakanod, Cotabato. Norhan Sindad. Kay Sindad, Angel Ting, Alcaher. Gundalangan, Patayan, Gundalangan. Especially sa ina ko, si Ani Sindan. Sindad, Balon. Salamat po, Razol Sindad. Balon to ng Matilak Mother Kabuntalan. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao. No? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga anak o Vitron Drops para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
6: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Body North, eh.
2: Sulti ime, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imo ang bata.
6: Pagsugod na mo, ani ka nang gikan ka nang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, nang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, so, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag human adto, nakatulog jud ang, tulog jud kay ang bata, din, di, pagpukaw na, di ka mamumata, dugay, kahing mata, din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, no, alam, hinuning mata, na, pero magnaigo dagway kay sa kuan ba vitamins ko basta epektibo jud ning kuan kining Vitron Drops ana ana kumana lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko ana atura ni continue og painom kay karang ing angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung atos balik hindi ning Vitron nindot yun siyang epekto jud.
0: Unana kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup, nindot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron Syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron Syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron Syrup. Para magduka, kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron Syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Kagapuan ko sir, malangga, sambuanga, sibugay.
2: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ano sa ating gamit nga? Vitron Syrup?
7: Vitron Syrup, sir.
2: Sa imong mga bata, o, kumusta ang resulta?
7: Kagapuan ko sir, kanang pagana sa kaon, sir ba? Pagana sa kaon to nga Vitron Syrup, sir. Kalo na sige noon, sir. Dako kay kausaban, sir. Karoon nung katungan may kagamit, sir. Sadyang ipag gasulay bitami, sir. Di na ginuang, sir. Tama-tama, sir. Ginuog ko. Mangita na magkaon noon, sir. Ikadwa, sir. Magkagol ko, sir. Kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mga yung kaon. Kuhala ka. Inaanig din kuan ni Kuya Tado di ay. Efektibo yung kay di ay.
2: Okay.
7: Kuan, sir.
2: Nga, pila edad sa imuang kuan, anak?
7: Kuan, sir. 4 ay yung 5, sir. Kay 2 man sila, sir. 4 og 5. Puro babae, sir. Puro buyag.
2: Okay. Nga, kumusta naman sila karon?
7: Kuan, sir. Dako yung magpasalamat sa inyong mga kuan, sir. Kanang yung
2: Vitron.
7: Vitron, sir. Sus, nalang, saon nalang. Wala mo, sir. Dako, akong asawa, nalipay kong asawa, sir. Salamat po kayo, sir, ha, sa inyong mga product, sir. Ha. Vitron, sir.
2: Oo, kinsa ganin itong pangalan, sir?
7: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
2: Okay, salamat kayo, Sir Ruel.
0: Unana kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. O naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. O nang kinanglan mo, gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
8: Sir, ihatag daw ang imong kumpletong pangalan o address.
9: Kuanin, Romel. Kumikin. Agusan. Cagayan de Oro City.
8: Unsa may ato nga nabantayan, sir, sa paggamit aning Vitron tablet?
9: Okay kayo, sir. Kay sa akong pagtugod lang o kanaang painom na sa akong bata. Kay hindi na maminaw sa klase. Karon permintay na siya gagawin. Kanaang ga-present na siya. Marag gagawin na yung utok ba. Pero karon sige na pong kung palit siya ang Vitron tablet. Kay dali lagi siya makagawin kanaang utok sa bata. Oh, Vitron tablet.
8: Kining Vitron tablet?
9: Tablet akong gigamit. Tablet kay 14 naman siya. Ako, pasalamat po ko sa Vitron nga nakakuan, nang nakakuan po anak po nga nakagamit ko ani karon.
0: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Garay kay Lorna ug Ile Cervantes, Los ug Tidi Martinez. Jan Ogria Luzong, labaw sa kay Ariel Bintazar Zamboanga. Salamat sa pagbasa from Rose Kabilik, Island Garden City of Sama. Shout out ko Nunoy Larano, Jonathan Yurong, Ima Yurong, Jima Yurong. Diya sa Blas Diot, Punta Mirai, Balianga, Misamis Occidental. Shout out sa kumama Ernesta Papa Felix, naminaw karon request o kantang Still Waiting at the Door. Pakigreet akong asawa si Nor, permimi naminaw sa imong programa si Ray Agakan din sa Kabakan. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapiha kay bisan og herbal, pero din lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Hindi nang kapiha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Katong mga heblaron ba? Ebi apo maayong magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng high blood. Na. Blimag yung kakong mga atake na. Labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakuan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kadaadla og Huwander Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagig yun. No, aron di mo taas ang pressure ha. O nang mugamit yung gang Huwander Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Ato mga gagbaig bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Huwander Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mong yung kong, hindi mabuka mo angkon kung na kay almoranas. Isa ni almoranas, butasan kamot. Huwag yung mo angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit o Huwander Himo Aid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas. Aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Huwander Himo Aid. Ha? Aminaw, kung napong kay colon problem. Huwander Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Take note nga itong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kay kilo, no? Wala pila naman lang pud katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao na ang akong advice nimo mag-inom kag Huwander C Plus nga capsule. No, kay kanang atong Huwander C Plus na capsule, sangkap na sa mga vitamin C kinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Naputay Huwander C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old, atong paimnon og Huwander C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay mao na available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Kuya Carl, akong lula, sa yung ex si Benjamin Curayag from Don Victoriano. Magkaroon ako ang Batelier family, Dialing family, Ardiliusa family, ang asawa o mga anak, si Cute o si Lian, og ilang mama, JR Batelier, de ini sa Bintangan, Carmine. Magkaroon ako akong pag-umangkon si Rulie Jean Cabilio o I.I. Cabilio na sa Iksam. Karon, salamat. Pag-aray ko ni Rosana Almunti, taga Masbate, nagpag-aray si John ng Bukidnon. Karin ako si Kimberly, o mga bata, Jeremy, Jelsey, Rose, Muli, Isil, o ni Jobert sa Misom, Balyangaw. Misom ni? Misamis Oriental. Muna ang Balyangaw siguro. Misamis Oriental. Ika ni Junril Ilim. Kuya Karch, pag-ara kung may isoon sa Buhol, o nga Brina Family. Kalakar o Cordoba, sa Mati Dabao o Indahag City. O kumusta ka, pamilya, from Inday, Cordoba o Batag City. Bueno, atong hatagan o pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Regina Kalapis, no? Regina Kalapis Agipo. O taga R.E. Ikleo Senior Kagdianao, Dinagat Island Province. Oy, ang title siyang balak na guluhan Sugilanon. Ato ning hatagan o kinabuhi. Dugay ng mga katuigan nga nang labay dinang Sugilanon sa kapalaran na ikulit. Sa kataas sa panahon nga sa paglawig, ay dagsa sa lapihan sa puting baybayon, kabusog timawa. O kabus kining usa ka binuhat, na isama sa mananap nga nagkamang sa yuta. Tinamay nining ibabaw sa kalibutan. Pandilig sa payan ang tanan kay gunit kini sa akong kapalaran. Karon ani akining timawa, gitungas ko ang mahabog nga bukid sa Barangay Birsiba Bayugan. Sa Pamasin hikaplagan ko ang tingos bawan nga sa dugay ng panahon gipangandoy lamdaman ning kinabuhi. Apan karon ani ako naglutaw sa laod sa mga luha. Hinumdumi nga ang mga luha dili iya sa kasilag. Pagdumot kay mga luha iya lamang sa kay ubos og mga pagmahan. Hayan ka na pinanggay, naot nga imong mabati ang dahunog. Bulog sa akong mga luha nga sa imong mga pulong. Hintaon mituo na gandom sa imong mga panumpa. Panumpa nga mag-uban kita samtang may pinitik pa kining kasingkas. Pagbusa, bisan, human mo ako talikdi pinangga. Sa gyapon gipangita ko ikaw sa tibuok kapupudan. Walay tunog kun asa ko ikaw pagasubayon. Walay tugon kanos ako ikaw paabuton. Magpabilin lang akong mga liya kang batala nga ikaw pinangga mo balik sa lapihan sa baybayon. Kay kung sa panahon nga moabot na ang

Nagkauban ng yapon kita pinangga, dinini-ining gingarian ni Batalo. Sa imo niyang pagibalik, pinangga sa imong pagmata. Magkita mo ang kanindot, dinigarian sa kalimutan. Inubalan sa huni sa mga tulunggon na nag-awit ng mga kalanggaman, larawan ining kasing-kasing. Nagmaya sa kalangitan, sa lapyan, sa baybayon, ang bagong Jerusalem sa silangan ni ining kalimutan. Rihina Kalapis Agipo, R.E. Ecleo Sr., Kagdianaw, Dinagat Island Province. Mauning balak na naguluhan sugilanon, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan. Ato na koy? Kuya Cardo Villaron, timingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan.
1: May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, la una, 34.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

maayong adlaw Miyerkules ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad na ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. May 27, 2026. Lags watampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Lilian. Stand by Lilian, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Kita kids nagkaduol na gyud karon ng May 30 pohon diya sa Samoga City ang ato ang Nance Medical Mission diya sa May Philippine Red Cross Function Hall Petit Barracks Barangay Zone 4 Samoga City pagka May 31 diya sa IPL Samoga Sibugay sa May Covered Court sa IPL Samoga Sibugay pagka June 1 pagadian Covered Court sa May Plaza Luz Compound Paharis Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas pagadian City June 2 Malave sa May Carousel Garden sa May Rizal Avenue Barangay Makugihon Mulavi sa Buanga del Sur pagka June 3 sa Dipolog Mini Gym Barangay Torno France sa Barangay Hall Torno Dipolog City pagka June 4 sa Kalamba sa may Barangay Hall of Barangay Sulino Kalamba Misamis Occidental and pagka June 5 sa Roquetas sa Lumantas Riverside Porok 3 Barriento Street Layawan Roquetas City. At ang atangin ninyo tungod kay ang first 100 no kada lugar makadawat sa ato ang gidyug water para gidi sa mga diabetic. Ayan. Usbong ko stand by Lilian alang sa imusuwat. Dinis siyempre sa atong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

0: gid na ko damha ate. Nga maabot ko sa punto nga makapangutan ako sa kong kaugalingon kung unsay angayan akong pagabuhaton. Tawagan na lamang ko sa pangalang Lilian, 39 anyos sa Pangeteron, taga Nunungan, Lanao del Norte. Apan kasamtangan na nimuyo karon sa Cagayan de Oro, ate. Napulo na katuig ang among kaminyo ni Julius. Ug naamid duha ka mga anak. Usa ka lalaki ug usa ka babae. Sa gawas, tanawon, warag hingpit ang mga pamilya. Na ikaw galingong balay, gamay nga negosyo, o sa kabanang nga responsable, mapinanggaon sa mga anak. Ang panadunay o sa kabutang, wagid mawagtang sa kong huna-huna ate. Kasi si Julius, ang akong bana, kanihing uyab sa kong manghod nga si Jam. Di ko malimot ate, ako sa isa-isay first year college pang akong manghod atong tungura. Samtang, graduating na sa engineering si Julius. Nag-ila sila sa saka gathering sa mga eskwelahan. That time, graduating na pugkos kolehiyo. Pareho raming ng eskwela o saka universidad sa Marawi City. O pareho ming taga-Nunungan ate. Busa, BSNY klase, gakita gihapon mi ni Julius o Jam. Kay pamisita man si Julius sa among balay. Hangtod nga na-close na pod si Julius sa among pamilya. Dungan mi, may graduate ni Julius ate. Human sa graduation, nalimpalad ko sa Cagayan samtang si Julius ako nasairan. Nga human siya nakapasa og board exam, nalimpalad siya sa Cebu City. Talagsara ko makapauli sa amo kay usually Christmas ra gyud og Holy Week ate. Nasairan nako. Nga nagbulag na si Julius og Jam. Paguli nako, wala ko nakiisyuso pa kay ila man ang kinabuhi. Sa tinuod lang, dili kay mi close akong manghod. Sila sa akong magulang babae ang super close ate. Dili pod ako ang tipo sa igsuon nga magpangutan na kung unsay problema sa usa. Gani paguli na ako na may bagong uyab si Jam na taga-amo ra pod. Wa ko magdahom nga usa ka adlaw. Kalit nga may message ka nako si Julius. Of course, ako sang i-accept ang iyang friend request ate. Kay basig malain siya. Apan sa sige niyang chat nga rin ka na ako o pangumusta. Sa kuna-huna, basig gusto lang siya makipag-chat para makipag-update sa akong manghod. Apan throughout sa among panag-istorya, wala man niya sukad na mention si Jam. Na yung mga higayon nga, kalit lang makadawat kong mga parcel gikan kang Julius. Mga food deliveries ate. Gani sa akong birthday, giaduan pa ko niya sa Cagayan para ma-celebrate ang akong birthday. At ang una, hesitant ko ate. Sa diyan na ulitaw siya na ako, giingnan ako siya nga, di ko ganahan kay ex siya sa kong manghod. Og dili ko ganahan nga ingnon ko nga ex akong manghod ako na uyab. Apan mato ni Julius. Matidudanon siya nga rin ka na ako. Consistent siya kada adlaw ate. Nga manawag na ako. Na yung mga higayon nga, kalit lang siya maabot sa balay, gikan sa Cebu. Lima katuig na silang nagbulag ni Jam sa diyang naging kami ni Julius. Gani, before na ako siya gisugot, ako pang ipangutana si Jam. Nagkatawahal ako manghod. Ingon niya, sugdon ko nun ako kay buutan. Mato niya, past is past na kuno. Usa pa, naanak kuno siya'y uyab. Mahinong din ate nga. Wa na tinuoy rason, nga din ako dawaton si Julius. Pila na may sugilanon, nang labay pa ang mga adlaw ate. Malipayon mi sa amo relasyon ni Julius. Samtang ako manghod, happy na pod sa iyang karelasyon. Sabi mo ate, dinin ako na bati. Kung unsa kaninot nga dunay magmahal nga anak kanimo. Dunay lalaki nga magpakalma nimo. Muhatag kalinaw sa mga kalibog. Ug ang konong ko sobra ko na in love kang Julius. Tuod man ate. Tungod kay medyo idara ng among ginikanan. Masakito na pod ang akong inahan. Nakadesisyon ko nga magkuha mig housing loan diri sa Cagayan de Oro. para diri na sila magpuyo. Kay lisod kaayo ang transportation sa among lugar. Layo sa ba mga hospitals? Sa among balay sa nunungan. Akong doon kay Gzuon ang namuyo nga dito. Kami ni Jama o'y kauban ni Mama o Papa. Apan sa diyang napakasal na si Jama.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sabi nag birthday ni Papa og Mama, mga bot gid ako maigsuon, ingon ana mi kamalipayan ate. Uban ang mga kapika sa mga anak. Naging normal ang among kinabuhi. Hangtod ate. Miabot si Jam. Ako na Sairan. Nagkabulag siya. Ug ang yambana, ATR.

Ug lagi kay wa may trabaho nga akong manghod ate. Dito siya mipuyo sa balay nila mama ug papa nga nasa Montapad. So kadi adto maluoy ko sa akong manghod ate. Kaysa may di maluoy kaniya nga ang yang duha ka anak to ama sa iyang bana. Wa man niya madala. Mingaw kay para kaniya. Ako magdahom. Nga din yung magsugod ang akong problema. So kadyana na siya sa balay, sa akong ginikanan. Dito siya sa among balkon magtambayan. O sa high buntag sayo na siya. Gabiin na siya babalik sa balay sa akong ginikanan. Kailagi tapad ramampod sa amo. Pareho ming doon yung trabaho ni Julius. Dungan ming manglakaw sa buntag, dungan po ming manguli sa hapon. Masap na namo si Jam sa kusina magluto. Nadungo na kapasalamat ko kay lagi. Kana pa ba nga kapoy baya, inigabot magluto pa. Apan sa kadugayan, dili na ko komportable ate. At tabangan sa mga anak, mag-joke siya nga sa una daw, uyab sila ni Julius. O ako magdahom nga, naapa siya mga pictures nga ginatago. Kato sila pa ni Julius. Ako siya ginaingnan nga, ay nasultiha ang mga bata kay lainan ko. Mukatawa ra siya. Hisgutan niya, pasay matapik na mo, kato nang laag pa sila, sa Kamigin, sa Bohol. O sahay, maingon na lang ko isip asawa nga, sakit sa dalungan paminahon, ay mo sighisgot sa inyong mga nangagi. Ang ba't ba ate, din ako tuyoon, saputon ko kung makadungog silang mga kanhing naagian. Si Julius, galikay siya sa topic, apan akong manghod, gara-garaon yun, ate. O ako masayod kung insensitive lang bagid siya, or iya ko gisawa yan. Hangtod na sa kaadlaw, ate. Nabati na ako, mingon ng ako manghod, nga doon ka Julius. Unsa ka ha, kung wak kita nagbulag, kita'y nagkadayon. Mitaas akong dugo, ate. Ako gitawag si Julius, ug akong giignan nga may paimanghipo siya sa kusina. May sunod biya pa na akong bana, ate. Apan dili lang niya itong tunguran ako na dunggan nga maghisgot si Jam kabahin ni ini. Matos akong bana, di ko nun ako tumpangan kay past is past. Ug ako iyang gigugma. Apan ako magod, ate. Di ko ganahan nga murabag nagbanding silag balik. Manghod na ko siya, ate, nasayod ko, ana. Apanambot ba, di na ko tuyuan. Mubati kong selos. Ilabi na akong manghod, permanente nakapuok ang shorts, bisag naaramis balay. Magsandong ausahay, makita pa iyahang suso, ate. Ilabi na akong magluto sa kusina. Usahay, mang dala kong tawil, ako siyang tabunan, ako ignon nga. Dili ko comfortable siyang isuot. Mo-joke lang siya kasi losa ra kaayo ka. O ako'y plano nga, una yun imong bana. Mga ingon na nga pasiaw nga para na ako dili unta angayan ate sa magsuon. Mahinong dan nga, ako ipangutan na akong bana, doon na ba siya gusto sa akong manghod? Apan, miingon lamang si Julius ate. O ako na ko'y angay silusan. O ako na siya interest sa akong manghod. Kung unsa man ang ilahang naging relasyon kanhi, kanhi ra to. Ako yung gipangasawa, kaya ako yung nagustuhan. Apan ate.

din ako tuyuan. Bisag unsa ko na kong ingon sa kong kaugalingon nga wa gid sila relasyon apan ang akong kasing-kasing kakasakitan. Piliun ba nako ating nga magpabili na lang mapakahilom or hanggaton ko na lang akong bana nga mamalihin mig puyo sa layo. Ambot ba ate kong insecurity ang tawag ini? Pero di ko ganahan nga masuod niya ang akong manghod. Sakto ba ko ate? Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Lillian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns. Mapalit

0: tulog walay insomnia non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, rag puno. Pero then, pag tainom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis, for healthy, happy living nans.
0: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ni mo Lilian, sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Para nako valid gyud ang gibati ni Lilian kay ako mismo nagyud ko nailhan nga silingan magtiayon ang mangut mo nadayunan karon ang asawa niyang original yang magulang nagbulag sila so valid ang gibati ni Lilian. Ang pangutana, unsa ang ayan yung buhaton pati siya makabikil? Mubiya na lang ba sila sa ilahang lugar nga ilang nasugdan nga siya gani unta nagpalit sa balay sa iyang ginikanan? Nagpalit po sila tapad lang para nga mamonitor iyang ginikanan apan tungod sa sitwasyon nila karon kayang manghog buraga sungog-sungog ba? Mubalit na lang ba sila puyo? Ikaw, DJ Nova. Ikaw akong una mo tanong. Of course, kao ba na ito, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjunos na na itong mga suking tig subaybay ning programa.
0: Excited ra kay ko ba? Yes. Mga isi mo opinion. Anyway, of course, ang itong University of Retired Playboy. Professor.
2: Yes, maswating adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Yeah, Capjunjun. Well, unya na ka na ako bago tanon, Capjun. Kaya kabawa mo yung kusay mo stand. Darin sa ko ka, DJ Nova. Ikaw, Dejinov, kung ikaw si Lilian, ang wife mismo, o sa'yo mong batiyon, o sa'yo mong buhaton?
1: Kung ako si Lilian, ma, mangita na lang sila o kapuyan laing. Kaya nang mulikay na lang ba? Ang butang sad ka, no, nga nung na may mga ing-aning egsoon. Marag, kanabang, sa, di sa takabalo sa stance yung egsoon, no, sa nang tinutanay ba ni Iha nga gapangita siya bikil, kaya iyang mailog balik ang koan, bana?
0: Kalabitong dili inyo ang balay niya mag-shorts ka, bitaw, mag-sleeveless ka, dili po siguro na siya murag.
1: Yes, and respeto po doon taba.
0: Actually, no, sa panimalay,
1: yes,
0: laki katabang, ay mong katabang, ayaw gini allow nga magsuot og shorts or sleeveless. Yes. Dapat magsuot yun og tarong nga sinina nga para gid iya, ha? I mean, the true point is, respeto kay ikaw agani asawa, makita di mo sa iyong kaugalingong balay, bisan to di nagwapa or something, pero nagpakita, yes, sa iyang kanabang kasexy, ang bana, marag...
1: Nagi-tendency, kay mga, yes, huyang raban yung mga lalaki, di ba, Kap?
0: Di ba, Kap? Dali ra kayo,
1: matintal. Dali ra kayo matintal.
2: Manuoy git siya. Mapinanggaon. Mapagbahal.
0: Dili mo balibad. Dili mo balibad.
1: Muna nga, si Lilian, murag ko ano, kanang kinahanglan na lang siguro nilang ilika ilang kaugalingon. Okay. Mm. Naam ko yung tendency good actually, ma'am, nga matintal good balik ang iyahang ba na kay ex beto niya.
0: Correct.
1: Imagine.
0: O ka na pa, tungod kay ex niya, mura dili imposible nga maging sila.
1: Yes, dili imposible nga matintal siya nga kana maukay ang mga tinakuan. Dili,
2: isuon ba asawa ni, grabe na mga pangusga, mga kayo.
1: Dili, naging yung tendency nga makanip ito, mura ma-reconnect ba ilang mga feelings sa una. Nga
2: na lang yung sa among.
1: So, likay na lang yun para dili ta magka-problema. Bawal lang sa guning nga namang...
0: Valid ba yung cup? Kay nabigod ko nailahan nga ang magulang ang asawa pero ang mango di kauban karon. Lahat yung kayo nailahan na na.
1: Pati nila inaana, ma'am, no? Nga igsuon ni mo, marabag imong ibaylo ang inyohang panag-igsuon ay para sa usa ka lalaki. Marag
0: pero,
1: very wrong ka ayo.
0: Pero, dili dapita ba? Mangutana ko, kisa may sayop ani, ang babae or ang lalaki? Like, kisa na sayop, ayang bana or ang manghod?
1: Para na po ang manghod. Ang manghod, kay kanabang... Ambot murag immature ba kani ang manghod kanang tinuyuan ba kani kay murag namon gyud mga kuan ba kanang natay mga ma-assume ba nganong sa iyang tumo nganong gaingani siya sungog-sungog graba ni or kanang kuan lang gyud
0: mahitabo in the event bitaw nga magka-relasyon gyud, yes, kinsa may sad-an ang bana or ang manghod, di ba dapat ang bana kay di siya motumpang
1: ang bana ang lalaki gyapoy sala
0: tiyan kay kun di siya motumpang
1: wala may mahitabo pero lagi kay lalaki man sa gingon pa ni Kap, ang mga lalaki, di igin mo balibad mo nang...
0: Kaya di siya gusto baulawan na babae.
2: Insulto, insulto po daya.
0: Nagpa-short na ka, nagpa-sleeves na ka. Pwede pa itani,
1: no? Kanang igsuon ba? To think nga igsuon ni mo, mo respeto yung dapat niya. Baulang sad, ay mo panguya palagyan ng mga...
2: Basig ako, overtake lang.
1: Ika na sa inyo, igsuon niya, inyo ha pang huyabon, dili gidon ta, no? Kaya mo, komplikado kayo sa pero, start palandaan.
0: No, mo, daghatag mo reason ang iyahang magpapakipakit. Graso ng iyang mangot nga magselos siya kay
1: malamang. Kanayon
0: nga unsa ka ano kitay nagdayon
1: kanang bastos kayo le respeto gyud kanang
0: dapat dili na maghisgot about past.
2: Liberated lang siguro ni si Jam,
0: dili maghisgot about past,
1: yes,
0: kay
1: respeto o respeto sa iyang igsuon
0: kay kun dili na nimo pariente or unsa ang asawa pwede ka mo joke
1: Yes.
0: Pero igsoo ni mo eh.
1: Yeah, natural po sa kuan mam no nga ka nang ma-insecure siya. Kay lagi na aman sila past good. So, murag valid yun kaayo ang kuan ni Lilian. Ang iyang pagselos, iyang pagduda. Do, may ngunta nga kuan ba nga namagi ka ng kuan ba, posibilidad nga binong-binoang lang to ni Jam. Pero to think nga mag-ex magod sila, dapat sensitive po si Jam ba nga dili siya magbinoang kay asawa na biya ni sa iyang kuano ka nang inga na ba. So, para na ako tungod sa ka-insensitive ni Jam, murakinanglan sila muli kay kung ila rabi to ni Pasagdan, si Lilian, mag-ugot lang siya or and whatever.
0: Nangutana na biya siya, unsa nakagusto pa kasi mo, ano si Losa ra kay ka. I mean, dili man siya sa
1: valid,
0: kumutu ba?
1: Oh, valid man na nga magselos.
0: Oh, correct.
1: So, kung ako si Lilian, kung gusto gid niyang protektahan niyang bana, ilikay niyang bana sa posibleng mga temptation.
0: Kalangin sa dana, no nga. Mura ba na pinakapait. Ganap itong, ang tao nga mo try door ni mo, suod rapod ni mo.
1: Yes. Muna yung pinakasakit niya, mahita po. Yes.
0: Okay. So, muli kay sila. Diri na ta sa atong University of Retired Labor Professor.
1: Uh-huh.
0: From the Library of Questionable Studies. Cap Junjun the Aziz. Yes, Cap.
2: Grabe. Imagine si Julius, nauyab niya si Jam, ang mangod sa iyang asawa.
0: Oh, yes. No? Sauna. Ex niya.
1: Yes.
2: Agakasakitan si Lilian. Normal nga masakitan si Lilian. Labi nag-i-istorya pa sa iyang mangod ang past, no? Nag-uubang mikamigin, tulubi ka adlaw natulog dito.
0: Of course, di ba? Laglain man. Isgutan pa ito na nga.
2: Imagine mo niya, onsay, gibuat nila sa oras diba? Kagabihan.
1: So, may onsay tumong ni Jam, nga nung kinanglanan niya istorya pa.
0: I-remind pa niya.
1: Yes.
0: Di ba?
2: Siguro, tungkol kay Igsoon lang. Yeah, wala na po sa una-una.
0: Or nasubrahan ka comfortable, anak.
2: Comfortable lang. Basing insensitive lang kayo, ka Lilian.
0: Una, sensitive.
2: Oh. Una, nganong mo hawak man ka? Nga mag... panginabuhi ba yun ang inyo sa ka-crisis karong panahon na magpatukod na sa lugar kagbago ninyong...
0: Sugod sa uno.
2: Tungod lang ana ang imong Igsoon. Nga kaya ramang ginaing no ni imong Igsoon. Oy, ay na pa... So, din mo imong pahawaon nili para tuon sa inyong balay. Ganon ka ba man ang muhawa? Kung imong pagkutana mo, hawa ba may sa dire o dili? Ang akong i-advise ni mo, dili ka muhawa. Kaya diya naman mo nakapundar. Looy, rapod kayo na imong bana nga gabinot ang taron.
0: Pero ang point, Manggod, kung mag-uban sila, sige, di ka maabot sa point ka. Yeah. Basta
2: question, question na sa trust, ate.
0: Oh, lagi, pero...
2: Kamong mga babae, Manggod.
0: Uh-huh.
2: No, kamong mga babae, ba? Wala pa gani mi kabuhat o krimen, suspect na.
1: Natural nga madudahan ang mga babae, Cap, kay natural po nga dali matintal mo gano'y mga lalaki.
2: Kung ipalayo, imagine, ha?
0: Correct.
2: Kung mo layo mo Pinoy anan, kung gusto sa imong bana, makalugar na ginoon sa mot. Mas bayo mong gunang doon lang, kay makita ran ni mo.
0: Mag-ungtas man, oy!
1: Profile, pipitaw na ako, ma'am, si Jam, kay insecure siya kang Lilian, kay failed biya iyang marriage. Mung sigurong gatuyo-tuyo ni siya nga, murag gusto siya mong damay.
2: dili po siguro, comfortable lang po siya. Kay, ikaw po, Jam, kung kapaminaw ka, ayaw sa dipakita. Tagwa po ng tirada riya, Jam. Kasabot mong ko nga
0: nagkinanglajad
2: comfort.
0: Asas,
1: mo'y nakapangit ba? Nasabtan mo na ako nga. Mga pagmahay nga nung iyang gibulagan si Julius or nga nung nagbulag sila ni Julius.
2: Ikaw po, Julius. Ikaw man ang lalaki. Dapat ikaw ang mag-drive ani sa sitwasyon. Dapat imong briefing ni si Jam nga mag-istorya rata ka ng kita-kita ra.
1: Diyan na magsugod. Mo lagi, kinanglan magpalayo kay na.
2: Dapat dili ka dungog si ate ni mo. Ya, istorya ni mo Julius. Si Jam, nga pasensya lang ka Jam, bisag unsaon. Igsoon rin ang tanaw ni mo. Dili gito, dili gito, dapat ka matintal kang Jam. Kay bawal man sa to ah. Actually, di Genova ang biktima ni si Julius. Looy lang kayo mga lalaki karong panahon na, no?
1: Wow.
2: Kanang wala bitaw ka gibuhat na utan.
0: Uh-huh.
2: Kanang seryoso bitaw ka nga gaplano sa inyong pinabuyan, gaplano sa future sa inyong pamilya.
0: Doi?
2: Himuon ka nagsuspek sa inyong asawa.
0: Oba?
2: Astilan po itong looya. Igora ka ga-accommodate sa igsoon niya kay diagapuyo, kay looy po't kayo, gibiyaan sa bana. Sadana na yun ka. Julius, kung kapaminaw mo ka, Julius, kwan lang yun, pakig kanang say, tawag ani Julius kanang pag-ampo lang kanunay. Ampo lang yun niya, kanang lang kaya ni mo ang mga pagsulay sa imong kinabuhi.
1: Mga timtasun ni ampo.
2: Kay kini mga babae mga gudo sa hindi masabtan. Hindi ba sab, duwa ko sabot ni kang Lilian ate ga igo ra ba ni ka kubudit si Jimmy sa igsoon
1: natural natural magselos
2: igsoon ba yan
1: kasi kakakita good nga kanang lai sayo nagkakatubangan si mo mga anak pud istorya nila oy ako binang ex ninyong papa grabe sa kaway respeto oy
0: correct di ba kay bisan ako naman siguro
2: sabi na na nga baka
0: ba palagitan makita nako kong ex di ba makita mo yung ex na chika something ma mahuna na, eh, kumusta na ka? Nagiging mo kayo na, ano, di ba?
2: Ex na na yung magpasabot, wala na, ex na.
0: Wala kayo, pero naghagay ex nga nag-reconnect.
1: Yes, mo, that's why, kinahanglan maglikay ka.
2: Tungod, kaya mo sali. Tungod, Lilian, kaya kasalig si mong bana.
0: Tungod kay, doon ay temptation nga nagpadoon.
2: Yes. Tungod kay, kulang kagugma si mong bana.
1: Di, obvious magod kayo nga, na ay posibilidad nga matintal, yun, tungod kay na ay manininintal. Wala na nga. Kinahanglan ilikay, as long as kayo
2: so manggod na, kinahanglan ni accommodate.
0: Wala bitaw na, Kap, Novs.
1: Yes.
2: Anong ihikaw mo, gini mo na ang imog?
0: Dili, para inana, bitaw na, para sa ko, ah. Kung ako nang bana, ako inon nga, di ko gusto mag-istorya ka. Di ko gusto nga, dun eh.
1: Boundary.
0: Ikaw, dun naging boundary.
2: Manguta na sa ako, dili ni, manguta na sa ako, di lugar ako tumango, di suunin mo na.
0: Ay, prangkahan niya nga, imong ati, pangutan na.
2: Aha, ang kutsara. Si ate niyo pangutan na.
0: Kung ano ikaw, magkipangutan na yung kutsara mo na.
1: Nga nung kinalanggit pangitaon, nga nung ipangutan na pa.
0: Dili, good. Makita gina ko, di malinawon.
1: Yes. Bagyan. Kung nag-usara, bitogin
2: sila. Kuya, pwede magpabasahin na si ate niyo. Anong lugar? Nga, pwede pakikalot sa likod, kuya.
1: Masahi man, masahista ko, ana, dapat. Dili kay inner mong ate.
2: Kamugod mga babae, kung dili, bito ate manon ninyong igsoon, kabigon nga murag igsoon sa inyong
1: bana. Namagod sila history cap. That's why, nga, di ginap malikay. Nga,
2: nabong bito ang inyong bana. Stricto kayo, di magpasaka sa inyong mga igsoon. Masukupon mo. Kana, kaya kumudit inyong igsoon.
0: Unsa magibuhato ni Lilian? Bobiya na lang ba sila? O iya na lang piyungan ang iyang mga nangakita? Standby balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibating doon ng ukahay, ang akong BP mo, kaka doon, yun ako gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblad nga gasalitong sa bukita kay nablock lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo yung mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial na cebacaxon o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit

0: na ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayo maka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
1: About po sa cervical care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitay for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Repsen Gonzales, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Mayroon balita pa siyempre ato sa nibayaan ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Juveline Nation Gayo. Watching from Kuwait. Magnisigid ko ninyo maminaw ay inig magtambag na shout out sa akong pamilya di sa Balubuan, Dumalinaw.
4: From Cherry May Dacalos, good afternoon sa inyong tanan diha, watching from Valencia, Negros Oriental. Regards ko ni Cap John, nga paborito sa kong mama iyang mga words of wisdom.
2: Ayan. From Ryan J. Primero, shout out sa Primero family and mostly sa akong asawa nga si Muna. I love you, mamang.
4: From Elmer Tagupa TV, Cap John, ikaw dyan ang pinaka-joker sa programa. Karating huwag di mo makatawa mi diri sa tindahan. Watching from Katarman, Northern Samar.
2: From Miss Salayana, kanigyod akong pampawala sa kamingaw sa Pinas. Bisan pa man na ako sa Michigan, USA. Bahala dili na live ako makita o nga mapapinawan ako. Good day, ginahulatan every day.
4: From Jocelyn Maturan, maayong adlaw Ate Arlene. Kanunay ko ga-follow sa inyong live bisan busy sa tindahan diri sa Dipolog City. Daghan kong natunan sa inyong mga tambag.
2: Hello, Ate Arlene. O sa kauban na mo, diha, makalingaw inyong programa o mga tambag. Labi na nimo, nindot, gigkagtingog. Pero may kusunod inyong program from Gaspar Fernandez of Tabuilan, Cebu.
4: From Riza Hernandez. Hello, Ate Arlene. Shout out ko sa kumbana nga si Harold Siman Caron na sa Singapore. Watching from Hingaw City, Misamis Oriental.
2: Ayan. From Gerlinda Domingo. Hi, good PM, Ate Arlene. Ka-pretty mangid nimo. Thank you. Karon pa ko ka-search sa imong programa kay bag-ora ko naka-sipi. Pero for me, good me, maminaw sa imong paborito jud mo ni Nanay Winry. Sige jud me, atang sa imong program. O karon nakita na takagwapa ka ikaw watching from San Carlos City, Negros Occidental. Pa-shoutout at ER sa akong nanay sa Libertad na si Nanay Winry Lynn o iyang anak na si Arlene Pon. Ang ngalan o sa uban pa niya mga anak. Nagsalamat at ER.
4: From Melly Q28, gwapo man gihapon kayo si Cap Jun. Oy, may ragyo di ay nga ni-retire na kay basin daghan mabiktima o gipadayon pa. Watching from Ati City, Davao Oriental, following your program always.
5: Touch kayo ko ba?
2: Ati R, watching from Tandag City, sa Rigao del Sur, lingaw kay inyong kulitan ni Cap Jun o oy, haha, makawala good stress sa trabaho from Marvin Escobal.
4: Cap Jun, ikaw ray makapakatawa sa akong asawa nga kada adlaw na lang magmukot. Murag kinahanglan na kumutam bong sa imong klase ani pohon from John Ray Butchong of Tagum City.
2: Ayan.
4: Nangla na magpa-enroll.
2: Pa-enroll sa kwan, retired playboy sa questionable studies. Nya ang mga babae ato mo sa
4: kwan, asosasyon ng mga Merisi.
2: Okay, did you know, simong final para kay Lilian.
4: Again, Lilian, sa kupang iyon kaganina, no, nga, samtang kaya muli kay, ilikay na lang yun. Kay, once biya nga, makabuhat ng di mao, di na mabawi ba. Mm. So, para nako, no, kanabang, lisod man sagod kaayo pahawaon ni si Jam. Kay si Jam, nagkalisod po siyang kinabuhi niya. Yahang option ragyod is, mupuyo balik sa inyo hanggini-kanan. So, kung ikaw ang capable, ikaw na lang gidlikay. Labi na og ka nang imo na nang na-communicate. Let's say, for example, imo nang naistoryahan ang imo hang bana about sa mga di nimo ganahan. Kung nag-set kag boundary yun niya, ingana lang gihapon ang sitwasyon. So, it's time siguro nga mulikay ka kay para maprotektahan ninyo inyong pamilya. Yes. No, kana bang para sa ako, no, siguro nalanggin ni mga kuan insecurity po si Jam tungod sa kanang failed marriage po niya ba niya. Kakita niya sa inyo siguro nga kana bang malipayon mo munang magsurang-surang siya basi na siya mga yung anak nga mga tumong ba.
2: Kaya ingon man siya nga kung kita kayo nagdayon.
4: Yes.
2: No?
4: O, kung kita kayo dayon noon sa kaha. So, na siya mga insecurity ba? Na siya mga what ifs? Na siya mga regrets siguro. So, munang ilikay na lang ang inyong kaugalingon nga posibleng maukay ang mga diang ay maukay. Kay lahat rabay ginang mga ex, no? Kay syempre, somehow, namin gina yung mga...
5: Ukayon giday, ha?
4: Namin na yung mga kuha. Napo yung bigyan na sila yung mga place atong kasing-kasing. Namin na kanang okay siya nga pagkatao. It's just that nagbulag lang mo sa kuan sa sitwasyon. So, kung ka na mangun mag-reconnect, basin niya ang ending nung ikaw na hinoon ang makuan, maalaot. So, samtang kaya ni mo protektahan, buhata ang tanan nga, maprotektahan po ni mo yung ba na imong family. Yes. Kay, sa ako pang giyong kakanina, kani mga lalaki, no? Kay, si kay Kap na nigikan, ha nga? Kani mga lalaki, mga huyang kaayo, di yun mo balibad, no? Dahil mo accommodate yun. So,
2: maulawan ng babae.
4: Kaya basin maulawan ng babae. So, ilikay yun ay mong ba na nga mo accommodate o glain, protektahin yun na. Kaya na, delikado na, di nakabawi, makasala na hinoon, mabungkag pa mo sa kuano army, magubayan yung relasyon ni Jam, yung inyong pagka managsuon. So, samtang wapay kuan yun ka ng konkretong nga nahitabo or mga nabuhat, likay na lang para wa na lain pang padulngan. Ayan. Sa kanon ay ginayon DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan.
2: Of course, ang pinakapaabot, Kap Jinjun di Asis.
5: Yes, a shout out kay Mr. Lim, ha. Mr. Lim, mayong adlaw okay, diya kanay mo. Okay. Okay na to si Mr. Lim. Kanunay nagatang. Nag-text ka isa karon ron. Say text ni Mr. Lim akong basahon. Tambag niya. Lilian, akong tambag ni mo ihatag. Ang tambag ni Mr. Lim, Lilian, pangitaan daw ni Mog Uyab si Jam.
2: Ihatag siya. Ihatag si Mr.
5: Ihatag daw na ang number ni Jam sa ako, Sulbad ang imong problema.
2: Okay.
5: Imagine ang imong solusyon mo, hawa dia. Magsugod na sa dugbago. Basig ba hitabo noon, maburido ng ulo sa imong bana, kaya nagsugod dugbago, wala ka balo. Kung sa'y madantan sa inyong pinabuyan, magkalitsilitsi, magbahay-mahay na noon sa imuha.
2: Mangita na lang siya ipuli.
5: Mangita na lang noon ipuli sa imuha. Dito na lang noon sa paingon sa katong kang Jam nga. Anyway, nakita na ko sa imong sulatan po, Lilian. Dili, ang ngayon nga muhawa ka. Nanong mundi ay kasi Jam ang imong iban sa ibong balay? Nanong kabumanon mo hawa
2: na? Ibang kamapiktuhan naman ang relasyon siya ginikanan. Yeah.
5: Once ka buhawa ka, apiktado na gud ang relasyon ana. Kaya nagduda na gud.
2: Di man, pwede nga, man maingon nga, dito min assign. O, di ba?
5: Malabo yes. na. Isa pa, nanong ikaw magiging mo na Lilian ang imong bana nga? Mas maya ganun nagkapapuok ang imong... Ang imong mango diya kay para mahimong heater na siya.
4: Musa na pa vitamins lugar sa mata kap.
5: Vitamins. Siyempre, papuok si Jam diya pagkagabi ikaw pahinay ka na.
2: Mahalagi mo na mahita mo. Ang iyahang gusto katulad lang po si Jam kay mo may
5: nakita. Dili magod ka episode si Julius ate kay sumala sa iyang sulatan po dungan sila maglakaw pa ingon silang trabaho dungan po mo
4: pa. Wata kabalo kap kay kanira pang mga nagi mga tumong mangita gining discard.
2: May pagbantay kag isa ka turil ka baka.
5: Kabo magod ka mga
2: isa ka tao nga.
5: Kabo magod ka mga babae. Grabe lang gid mo ka suspicious.
4: May advice na gid ang mga babae.
5: Halimbawa mo lakaw mo kung nagkagustuhan ng duha. Mangita gid paagi gyapon. Dili gid mo na mapunggan.
2: Amo gani
5: likay. Question of trust na siya.
2: Likayan nga magkagustuhan.
5: Kay kini mga tulibagbag manggod nga mga laki, bisag unsaon nimo nagbantay, mangita gid paagi.
4: That's why.
5: Ya ko nagasalig magkuha ni Julius nga ligdong man kayo ni nga tawo.
4: O ta kabalo.
5: Ligdong kayo ni nga tawo. Imagine. Giatiman niya imong ginikanan. Ang imong mangod nagkalitsilitsig pag inabuhi, giatiman niya, komodit niya. Pasak din lang guna ang ilang past. Good kay, ilan naman lang guna kanang
2: kalingawan
5: o handumanan man nila
4: sa ilang kinabuhi. Ligtong panakaroon ka, pero sama sa imong giingon nga, dahil pila rin kusog sa mga laki.
2: Ako pitaw, nakoy ex ba, namit na ko nag-coffee-coffee me, ana siya nga, gimingaw ko atong time nga, nagubanta, katong sweet kay ta. Siyempre, lahi po di mong batiyo, no, eh, di ba?
4: Marami-reminis, benay mo po ng na good times.
2: Nakita ta, first time ta ka nakita, nga mura kang anghel. You know, kanainan ka ipagsulti, ana.
4: Yes.
2: Lahi, biya mong batiyo, nga, gi-appreciate ta.
5: Karunday, dilid ako anghel, ana, lugar. Katawa ka kagangil. Dekaroon na yun. Sino na ikutan na ori mo?
2: Magani. Una pala niya tanong mo na nakagangil. So, saan nakakaroon? Yun na ba nga mga termino?
4: Yes. Na mga possibilities
2: yun. So, ikaw nga gisultihan. Magkaigun po ka. Bitaw ba? Ano? Bitaw, no? Diba? Normal.
4: Labi na nga dagag memories po si Jamo si Julius.
2: Nangatog buhol, nangatog
4: kapingin. Possible git kayo nga.
5: Para na ko, Lilian. Kung po, pagpapuok ang imong igsoon, pagpapuok po.
4: So, mag-inuntay sila?
5: Pakita, pasiksi niya, pasiksi po ka.
2: Diba?
5: Kay, Kan imagine mo hawa mo dia mang sugod so pagida bu. Enta ko na kayo nga problema na.
2: Time na dagos engineer.
5: Ko na kayo. Ta ihatag na lang na ihatag lang na number jam sa ko ah. Kay ihatag ko kay Mr. Lim. Nagtiksari ko ya Victor oh. Mayoon daw niya kadaghan kay wugo ko da nang jam kagwapa na. Isa pa pasalamat ka kay ang taste sa imong banaw wa gausab. Duwa ra gi pilian niya. Si Jam or ikaw? Sa gihapon, gini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pura isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Kini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyze na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit ana ng mga product. Ang iya nga til nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Capsule Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nans.
2: Mapalit

0: matulog walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, umuinom kong kape, murag pati yung nayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Kalima de Genova. And of course, Cap June, thank you very much. Again, Lilian, thank you so much. Sa mga papadangat ni mo sa watang po ni atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Pero kailan ako ikasulti ba? Ikaw mang yod ang magulang o ikaw mang yod ang tag-iya sa balay. Heart-to-heart talk sa ibang manghod. Prang kayo siya nga, di ka comfortable nga mag-short siya, di ka comfortable nga naa siya nga maghisgot sa mga nangagi. For the likadesa, likayan niya na. Kung di niya, kumbaga, heart-to-heart talk meaning, dili niya dapat ikalain. Nga mo na nitugan ka sa tinuod ni mong gibati. Mas may nang musulti ka pero aware siya nga waka nalipay sa iyang ginahimo. Nga hisgutan pa ang ilahang nangagi sa imong bana kay pass is pass. In fact, nalangit manggig ka sa iya kung dawaton ba ni mo. Kaya nang ulit tao, no? So siya pa man naingon nga sugta. So alang ka na ako, kinahanglan lang ginimong sultiha sa tinuod ang imuhang manghod nga dili ka comfortable nga sobra na siya nakigsuod o nga butangan niyang limitation ang iyahang mga lihok. Labaw sa tanan, mag-formal siya sa iyahang sinuotan kung naa sa inyong balay. Remember, sa inyong balay, ikaw lang ang inusara nga queen. Ikaw lang dapat ang masunod o ikaw lang dapat ang musuot sa mga sinina nga gusto ni mong suoton nga maka-attract sa imong bana walay lain. Prangkahi siya, prangkahi si Jam, para sa ingon makabalo siya sa mga dili niya angay buhaton. Mas may nang musulti para nga di siya magmahay, kundi siya matuo. Thank you so much, Lilian. Sa mapapadangat mo swatang po ni atong tulumano sa sensorly Ate Arlene. Maghinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. Pwede stand by karon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Musunod galayon, ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit.

0: Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: the Chikesh's program ng Adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, no, o kamusta sa tanan, no, sa ato ang mga tigpaminaw. And then, welcome again sa ato ang Nans Health Education's program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul the Assis nga doon na napuntay, nakaschedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa Ipil, Sibugay.
0: Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel kita, Garden.
1: Oh, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog, diyata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan. Orok Quetta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, Doc. Anyways. Ati R.N. Doc Jan, ask lang ko, unsa tambal aning akong ilong na ay murag lugas sa mais. Ang ilalom, sa tuo nga ilong barado kayo, gakirap-kirap pod akong mata. Dilipod ko makatulog, Doc. Gakramp, permi akong tiil o kamot. Di ba kani, doon ay connection sa akong ilong?
1: Okay, mga kanans, no, lahi po siya mga kanans.
0: Dili siya connected, Doc. So, tiil raman niya ilong.
1: Kung sa imuang ilong mga kanans, na yung mga possibility na kay mga gitawag na to na masyadong sensitive ang imuang mga sinus gland mga kanans. Mm. So nagkaroon ng mga sinusitis or mga inflammation sa mga sinus gland. Mm. Or pwede po, kung napasagdan siya na napasagdan, pwede nagkaroon siya ng mga cysts. Or pwede po nagkaroon ng mga polyps mo, tumurag na akabantay ka na parang naay mga lugas-lugas siya. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton sa naay mga cysts mga kanans? Of course, balikon ko sa naay mga cysts, naay mga polyps, naay mga nodules, vitamin C usa siya sa pinakanindot ug maayo para mo control ana. So vitamin C with tawa-tawa, so dako kayo ikatabang yun ang vitamin C with tawa-tawa sa ato ang overall health mga kanans. And then para na po sa imong mga sa imong mga tiil or sa imong mga kamot or asa ba party sa imong lawas. Nagakrams lamang ang ato ang mga muscles kung ana ay deficiency. Una ay kakulangan. Kakulangan sa blood supply, kakulangan sa mga vitamins and nutrients, or pwede pod barado ang imong mga ugat, o pwede pod na ay mga lisa sa mga ligaments or sa mga nerves nimo. So mauto siya na kinahanglan nato suriun kung unsa ang root cause.
0: Okay.
1: So, ang una nimo pagabuhaton sa pagkakaroon, kay dili pa man ka makapalaboratory, first muna is magpa-therapeutic massage. Magpamasahi ka sa imuhang lawas. Okay. Kung sa imuhang mga tiil, pati imong baywang, sa imong likod mga kanans, ipamassage mo diya, iparealign, kay possible nagkakaroon ka ng ginatawag nato na mga lumbar pinch nerve, na yung mga nerves ba, ang mga naipit. And then, at the same time, during sa massage, na parelax nato yung mga muscles na nagkakaroon ng spasm. Once nagkaroon ng spasm, isa po siya ninungdam, nga no, dali ka magkaroon ng cramps, labi na pagbugnaw ang panahon. And then, during sa pag-massage ni mo mga kanans, natabangan po nato na mapatulid ang mga nanghiwi na mga ugat or nagkuko na mga ugat. Okay. Mga ugat. So, dako kayo ikatabang yung magpa-whole body massage. So, gamit ang Nans Liniment Oil, labi na pagbugnaw ang panahon. Bago matulog, haplasi sa Nans Liniment Oil. Pagmata, haplasi siya sa Nans Liniment Oil. Kaya ang Nans Liniment Oil, makatabang siya para nindot ang circulation sa ato ang dugo. Next, diri naman kita kung taas ang imong cholesterol, taas ang imong uric acid. Kung taas ang imong cholesterol and uric acid, don't worry. Anaakita yung mga herbal na muhatag o dako na kaayuhan para kanimo, para mo control sa cholesterol, sa uric acid, at the same time, mutabang siya sa pagpagawas sa mga excess na mga acid sa at sulod sa ato ang panglawas. So pwede imnon ang non-serva capsule 1 capsule 3 times a day, then you eat 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanan. So, continue lamang ang pag-inom sulod sa 15 to 21 days. Dok, unsa ba ang mga juices na pod na pwede lang nako na makita sa ako ang palibot lamang na pwede nako imnon para mo control, mo pabalik og nindot sa ako ang blood circulation. Mm-hmm. So, number one mga kanan snow is yung garlic.
0: Okay.
1: So garlic is pinaka the best siya in terms sa pag-control sa cholesterol nato.
0: Yes.
1: Unsa bang buhato nato sa garlic? Simple lang, kuha lang ka garlic diya. Halimbawa, tulo.
0: Pwede ra nimo itablitas.
1: No, pwede po siya.
0: Imno na di na dukdukod, imno na nimo tibuok kang kanang isa ka lusok.
1: Oh, so pwede to siya. So, pero kung gusto nimo na medyo nindot paspas yung effect niya, dukdukod nimo, i-juice nimo siya. Tulo lang kalusok sa garlic. Dukdukod nimo siya, then butangan isa ka basong tubig, lemon din yung imnon. So, kana siya, pinaka the best. Gali ang problema lang mga kanans, no? Pag sige ka inom o garlic, ay pastilan.
0: Ay mo smell. Baho imuhang yep. Ginhawa.
1: Maulan to sa yung dili
0: side nindot, effect.
1: Side effect niya.
0: Pero okay na good kayo.
1: Pero okay na good siya in terms sa ato ang blood circulation.
0: Yes.
1: Pero maulan na siya, medyo maulaw po kita ba na magtubang sa mga tao na sila mismo.
0: Tungo na lang sa gabi eh, Dok. Para pagka matulog kayo, nagabuntag,
1: mugawas
0: okay na.
1: Mugawas mong yud siya.
0: Ah, mugawas gihapon.
1: Basta nag-daily.
0: Ah, bahala na. Basta kay importante maayong blood circulation.
1: Pwede rin na siya, Ate Arlene, for 3 days lang. Ayaw lang yud palabi mga kanans. Kung dili ka gusto manimahog ahos.
0: Di, actually, ilabi na akong si kakaon o tambok ka ng oily, bitaw nga pagkaon. Pwede ka mo inom ana pero dili lang permanentihon.
1: Yep. Oh. Kay na observe man gud nato mga kanans no. Nindot man gyud siya. So naay mga problema sa ilang mga cholesterol, naay mga problema sa ilang high blood. Pero mo lang mga kanans. Di ba gyud ikadinay? Isog yun yung amoy sa garlic. Basta magsigi-sigi na kag-inom. Sa ako, pwede ka makainom. Pinakataas na siya mga 3 to 5 days. Then after that, naamay uban na pwede ni mo gamiton. Na
0: yes.
1: Para at least sa imuang social na paghalubilo sa ubang tao, na dilipod ka maulaw.
0: Di po sila matinganga na naimahok kang ahos.
1: Oo. Dilipod ka magtingala.
0: Magsigi
1: lang sila about face sa imo.
0: Ang pinaka the best, Ana, ay katingala ha. Medyo lain akong smell karon kanang inom kong ahos. O, maka-explain man ka.
1: Oh, you know, lagi. Pero mo na ingon na dili makalahutay.
0: Oh.
1: O paminaw sa imo istorya.
0: Okay.
1: Pero aside ana mga kanans, pwede pod yung ginger, pwede pod siya. Pwede pod yung lemon. So naay mga uban ng mga option. So ayo lang focus
0: para sa
1: pinaka simple. Even yung apple. Okay pod siya sa naay mga cholesterol mga kanans. Pero mo na ingon mga kanans, so magsige pa lugar kag dok diya, magblender diya. Kahasol ana araman sa nanser capsule na dali ranimo siya. Then affordable naman siya, then accessible, then dali ra kayo imnon. So walay hassle mga kanans.
0: In case wala kana possible kung nakasay yung balay ana, pwede mo yung gamito alternative.
1: Yeah, Ate Arlene. So pwede kayo to siya mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, daghan kay may gipakitaan diri sa Coronadal sa uy, wala dito remind Choco sa Coronadal. Please, takong text asa nga butika wala para among mahatdan. Again, sa taga Coronadal, i-text ko unsa nga mga butika ang walay remind Choco. Ate Arlene, maayong adlaw. Ako di ay ugangan, sakit ilakaw yung tiil daw. Ug malipong kumutindog unsa man ang angay buhaton. Sakit ilakaw ang tiil o malipong kumutidog taas dugodok.
1: Okay mga kanans. So sa iyang tiil mga kanans, no, possible nagkakaroon po siya ng mga arthritis or pagtaas sa iyang uric acid. Yung ginatawag na po nato mga kanans, no, kanyang pagmulakaw siya bitaw, malipong siya. Pwede nababa or luya ang iyahang mga kaugatan. Okay? Nga naman dok, kung luya di ang ugat dok, kay supposed to be when the time na mag-change kita o position, dapat ang ato ang ugat, paspas siya maka-response, paspas siya maka-constrict para malikayan ang kalit na pagbagsak sa imuhang blood circulation na paingon sa imuhang utok mga kanans. Kung dili makanans, magkaroon ka ng orthostatic hypotension mga kanans. Kumbaga masyadong mababa siya. Pero later on mga kanans, maka-adjust naman po siya. So importante yung elasticity sa imuang mga kaugatan para malikayan yung mga lipong-lipong. Muna siya sanay mga edad-edad, sanay mga senior. Ina-advise yun na to, na kinahanglan yun ninyo ang vitamin B complex. Kaya nga naman, ang mga senior dili na to ika-deny it's part sa tao mga kanans, no? It's part sa atong pangidaron, yung ginatawag nato ng mga age-related condition or yung mga aging process. So dalagid sa ato na di ginato malikayan ang pagtiguang sa ato ang lawas. Dili ginato malikayan ang pagtiguang sa atong mga organ, sa ato ang mga kaugatan. Bisan mga bilyonaryo pa diha.
0: Correct.
1: Mga dagko na mga tawha na mga kanans, dili nila mapunggan ang pagtiguang sa ilahang lawas.
0: Correct.
1: Mapunggan man to nila pagpangunot sa ilang dagway, pero internally, dili gid siya mapunggan. Pero ma-minimize na to. Ma-minimize na to yung impact. So, unsaon ba pag-minimize? Muna sa may mga edad-edad, importante yung vitamin B complex, pangpaligon, pangpanindot, sa elasticity, sa inyong mga ugat. So, basin ka ng imong lipong-lipong, kulang lang ka og B complex. So, isa sa mandako, kayo ikatabang, ang pag-inom sa non-serva capsule. One capsule, 3 times a day. Sulod sa 7 to 15 days, mga kanans. And then, sabayan mo og UID kay possible, taas pod ka og uric acid, mga kanans. Kay lalo na ingon ka na medyo ni sakit-sakit ang imuhang tiil. So, sabayan ni mo og UID. One capsule, 3 times a day, sulod sa 7 to 15 days. Panilagi ang imong panglawas, mga kanans. When that time nagainom na ka og non-serva capsule, og UID, makita ni mo yung kabaguhan sa imuhang panglawas. Makabantay ka na daga na ka matrabaho, mabantayan nimo na mas gaana ang imuang paminaw sa imuang panglawas. So isabay nimo sa pag-inom, balikon ko, non-serva capsule and then UID serva capsule, one capsule 3 times a day, then matagabi or matagbugno ang panahon, ayo kalimti panghaplas o non-slenement oil.
0: Okay, wala tayo kong oras. Daghan pa kita mapangutan na apa na hangto na lamang umang puhon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UID. Ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
0: Kaya
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon, ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Kaya pala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan nat.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Panglawas

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: So makanan sa yes. Inom kita og coffee every morning. Pero yes. Pumunta na, ang coffee ba nimo ang naabasya ay benefits atong panglawas. Mm. Sa ato ang non-scorn coffee makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo makanans.
2: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
2: and syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, attorney ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much. And God bless us all.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Oras sa Star Radio, las 2:56.
6: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

OK, kumusta, kumusta, Og? Magina, ot lang tamigal la karadlawa na amosa. Kapiskay, akakondisyon sa panlawas. Adlaw karo, Merkulis. Merkulis, magkurimaw. May 27, 2026. Di ba? Og, gunja, may gala.

Ang atong digmo dahil Christmas rado na ba? Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong, mga kurima. Sa gamay pa, miyangad sa langit. Agdako na hingduko na may galas juta. Gamay, mangad langit. Dako, dungo yuta. Odag, ligaw, ligaw. Otso. Otso may gala. Og pa... Pabutang duha para makumplito. Og usap. Pabuta sa may gala tong giandam ko radlawang. Nasa jod ba ka mo? Nasa jod ba ka mo mga silingan? Magsugod at adres ito ang pagpapalit.

padayo at tapakuribaw mga saligan. Adore sa to ang pagpanaguban. Looy man. Looy man. Okay, dito tayo galas mga tubag, be. Long, ang tubag, analong kay Kawayan. Gikan si Bulan, ako si Maria Lourdes. Mulad. Oh, bulad ni, pero bungi ang isto yung mulad. Agalong, tagaan imong tigmo, onggoy na si Anastasia. Agamanhak, Dumaguete City, Negros Oriental. Ay, Anastasia. Gatig mo ko dire, wag na mag-isgot sa inyong kaliwad. Long, tagaan si butig mo kay Onggoy. Ayag balik-balik kay inyong kaliwad. Sa inyong side. Long, akong at tubag, anay mo ang tig mo. Oy, si Anastasia. Gikadaghan, may gala ilang kaliwat. Og tubag imutik mo kay Dabong. Pagdako ni imong kawayan, iduko sa yuta. Dayon, gibatas, gimog katri. Antonio Abordo. Sa may Dumaguete. Piyoto. Kumusta niya, Antonio Abordo? Og tubag tig mo kay si Junior na. Aki sa batan, on pa magsigig hangad. Diyang senior na nagsigi na nagduko. Aki wala ikapalit og Mega Man Boy. Sa punay Alugin San Cebu. Amin tinag Mega Man. Sige ha, hangad langit. Law tubag dig mo kay Pusa Saging. From Bugo. City Joy Godornis. Kumusta man na Joy? Godornis sa Bugo. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak gay.

Los Lomboy. Tubag, balong, pungango. Oh, imigaman lagi para di siya mudungo. Buhangad na sa imo, mga muhangad.

Kumusta mga taga Bohol? Og madyong pagpuminaw ninyo. Ako at ubaglong sa imuang tigmo. Agay. Odlot saging. Agikan daw kang Linda may galas ha. Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit? Og...

Taong na hubog. Gikan daw kang Nining Bohol. Wa ay pagipon. Long tagan si mong tigmo kay Unggoy na. Anastasia Kamanhak Dumaguete City, Negros Oriental. Kumusta dia, Anastasia? Agalong akong tumaga anang tigmo ni mo kay Bunga Saging. Gikan daw kang Tunyo Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Okay, dito tayo may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Novi sa Buhol. Kinis Balong ngunit tao kang Tikla. Pero si Balong nakikita to. Di ko na imo kay naghahan kag tato, murag adik. Grabe na, pumpundain mo, day. O, daghan lang kag tato, adik na dayan. Sumundi ay, tato pa day si Dura ba, Dura. Kato magdadagpak. O, magdadaan, mga nagpak, wang mga nag-eskwila, gan. Daot lang yun mo, maling akal lagi. Og dagag tato, adik lugar da yan. Wa mang isdura magdadagpak, di man wa manig eskwela ni. Okay, padayo to siga. Mo lagi na lagi dayo. Wangkas lag motor may gala, murikat na dayo. Oga, padayon, tawag sa ligan. Dari sa tuang

Lobé. Et autour. Ouais, pas qu'à point de balle. Akong Tumaglong. Kay. Saging Tindok. Ang saging tindok kay Muhangad maninig. Nagko na. Mubalik sa langit. Ang mubalik mo na siya. Huwag yung kitag tindok, bay. So, nagkita pa ko yung sila maunay tindok.

Bunga sili. Mura gatindog magyagya. Sili ba? Ibobaw maglawas. Long pinya na. Gikan daw kang. Istipin. Bugo. Kumusta mga taga-bugo? Mayong pag...

Mag-anak, ay! Bungas ka pa yas. Hello! Ah, kapayas man, katong kuan. Pio to! O, kining kapayas, may gala sa maran ni mo.

Among Tubag. Long sa imong tigmo. Ake Tubag anak balong kay. Saging mga Japon. Eh? Saging man Japon. Pyoto. Uap age po. Ake dirita Miguel last line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Isay, Cebu. Kines balong may gala nga nagpaatupi dito sa barbera ni Henry. Tingala siya ni Iro may gala gahangan, nagpanila pero hindi pa himutang ba? Oh, gatanaw siyang naong tindog naman, mulingkod. May, bay, grabe ka cute si Iro ba yun? Anak ina siya bay. Ang panilap siya ako bay, gahangan ga, pa, kitiw-kitiw yung ikog. Di man tami kaliwat or kaila. Kaliwat yun. O, naanad mo ko na siya. Naanad siya. Gawat mo ko siya dalunggan nga mahulog ba? Bay, undangi akong konti. Undangi. Uy, napa.

Lang akong tubag, anang imong adik mo. Kay, ne. Odlot saging. Agikan daw kang, ajoy-joy, asa buhol. Kumusta mga taga-buhol?

Okay. Long pungang. Pagbigaman, lagay para dili mo. Dungos yuta. Kapital. Kapital.

It's I. Nalaos. Pitsay ko nung nalaos. Og balong tubag na ko kandila. Agidagkutan og nalanay. Piyoto. Wap agyabo. Og ang tubag analong sa imong tigmo. Bunga sa string beans. Og ikan daw kang Atlas Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Uap agabot. Og akong tubag Bully Katon. Bully Katon. Og Log akong tubag Anagay Ligbus Piyotor. Wai pagyapon ikaduang ligaw-lingaw may gala uno ato ikaduang ligaw-lingaw uno or one. Og huwata na yung usa. Usa naman ay bilhin, di ba? Para makumplituhan yung mga wak-wak, may gaya. Suwertres. Bisag lustre ng brief, may gala. Inighubos kasunis.

kahapon ba? Awa pagyapoy. Nagkasaktog tubag. Taong nalong, taong. Taong or taong. Taong buhi. Onsaon pagpatay sa taong buhi. Ibton. Ibton ang taong. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Oh. Ang tubag anak longkay. Bulak sa katsubong. Kining katsubong ba? Murag busliskan ba pa? Katubang siyuta. Akong tubag long. A string bass gapon. Gikan daw kang Easter may galas tuburan. Kumusta mga taga tuburan? Og ang tubag anak balaw. Sa imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay gituli. Gituli or tinuli. Og ansa ni? Long tubag kay kandila.

Awa pagyapon. Yapag yun, uhong or ligbus. Gikan daw kang anali. Buhol. Musda, mataga buhol. Waay pagyapon. Mga kurimaw. Og akong tubag. Long kay. Okay, tubag long. Puso sa mais. Ah, kanang matuklong na no. Ang sobrang nakaguwang matuklong. Ang pungango po matuklong. Ah? Oh, pungango gani nga dili gani gamit ang migaman. Matuklong na. Lala, sige, padayon ta. Ah, dari sa to ang pagpataguban. Long akong at tubag anang tigmo ni mo. Oh. Mga odlot. Apitong odlot sa ite. Kaya bitang last gin bitang. Kasi odlot ba? Or ice cream ba? Okay, dito tayo again last line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang okay, Ryan sa Bohol. Kinis balong may gala ang nabantayan ni Henry na ilamok siyang bagtag po din ang busuga. May balong. Aha. Nausap ka ba? Imuram nang itutukan ng lamok nagpaang siyang bagtag. Busog na kayo. Huwa naging tiyan. Asag di ko bay. Kay ka. Karong ka lang ni Onya ron. Ano man? Pag busog naging tiyan ni bay, ako ning bugaon, kuraton ako akong lakagon. Anahan tagi si maapindik. Anahan tagi di ba ni apindikon ron? Kapuliki, magini siya pagitag bahay, upira ba?

okay, but now you have to say Dino. Kanara bang lamok niya, nagpahak din niya, imo din ihugot bito, imong panit din lalom. Di siya kaibos yung dagong.

buwag sa kalabasa, no? Uy, lamira mo naman, no? Kanang udlot, buwag sa kalabasa. O tanong, lamia kaya. Nabisay kong singot. Okay, dito may gala sa tuag na sa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Kinibang kamatis. Lami kay may gala sa usawan. Ah, sa usawan, lami kay lamas may gala sa mga lutoon. Ay ha, di siya may gala na adtos nagkadiyang lugar apil na ang Pilipinas. Ang origin ani may gala dito di sa South

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ng sahay, ang akong bitin mo, kaka, kung gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hibag nga gasalitong sa bukita, kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hibag sila. So, akong gi-prayat na sa bagkakson o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin, o dagan siya yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilianosa, agay ko diri sa pulok doon, yes, kumlating kidawi ibukin mo.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, kaliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na mga gurima. Pagnigaman mo. Rabul tank. Eh? Pagnigaman mo ba? Rabul tank ba?

na siya. Mao ni Dungo Long Milio Aki. Nilong diri sa Asturias. Ay, kumusta? Mga taga-Asturias, Cebu. Aga ang tubaglong, bata nga gamay, kay gamay pa. Magayang raman, inigda ko na muubo naman. Gikan sa Negros. Lain pa nga tubag. Maria Lourdes Mulas din eh. Mato yung tubag mo. Ayaw ibuwag. Ayaw ibuwag. Kadus balong may gala na sapo ni Henry. Birahan ni iyahang anay. Unsa ko kabay. Waoro kikilati kibirahan may manay. Ay, may magparihan ninyo, mangunay mong tao. May magkamo, mangunay.

lang nga ka. Oro kilipagi. Atong gipost may gala sa FB nga. Baboy mo rin na ugtaw. O niya ang nagpost kay nagkugo sa baktin. Pumaos lagnaw. Iya pag yung ipa ipabayral yung kabuang no? Kaon pagkakag baboy ang naong sa itaong murag na baboy. Wapaw kitag baboy ang murag na tao. Tao noon.

0: Okay. What's up, Zagging? Piotr. Wah, pagyapon. Og, akong tubag. Long sa imong tigmog, kay. Dahon or odlot og dahon saging. Gikan daw kang melay sa buhol. Wa ay pagyapon. Katapos sa ibilin, may galas kurimaw zero. Zero. Wadda oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Rosely Mimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Hoofy Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan na ko. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutan sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
11: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
12: Go
11: na. Dragon Fruit. Go.
13: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuod oray nga pagalagay. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tuloy tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan.
2: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: May special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love. And affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, adi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang terming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako anong inom. Bahay na kayo kong lawas, galang din. Ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
2: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
5: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
5: Mag Hard Max. Extreme na.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
4: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa usana po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
5: Yes,
6: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayo og papil sa

0: to ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tikpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlawon ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naasa ato ang produkto nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
1: yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga sokin tikpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tikpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag dugang kusog mga sokin tikpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes mm-hmm. Doc no ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience
0: okay.
1: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy
0: okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay yes. Tungod available na
0: mm-hmm.
1: Sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
4: Oy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
3: Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
4: Dili madi.
3: Busa ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
4: I love you madi.
3: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 4. 4.
9: Fantastic na hapon.
10: Inubanan sa mga manindot ng music.
9: It's hapon-tastic.

0: Atyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
4: So unsa ba utility sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit, yung murag ni muminor ba og makatuman bitaw sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat ang ba. Abtik ba siya basta naka-estate og tumar ani.
4: So wala pa siya niinom anak. Unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Ano, number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bio o kanang TX500.
1: TX500.
2: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapad sa lawas ng tao.
1: DTX 500,
2: mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Si Marcelina Balaba, taga Pontungan. Akong ba na stroke niya? Dahil sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya ngayon. Nakalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alsa na niya. Kaya ako makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makasayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibo, gid ang haplas ng Wonder Oil.
7: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto o tinuray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa Tibuok Province of Negros o aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City o Gayungon. Kung doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan o Shaton. At doon na usab sa Tibuok Province of Cebu o doon ay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At doon na usab sa Tibuok Province sa Bohol o doon ay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
3: Ula.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: Donnell Brand na kinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
1: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hili ako, matiyon o kapoy. Kay ako, yun tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
2: Kung kamu masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ayu Sabon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala no mi maingon kung dili mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo, per me, murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa putin, oo. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay mami na mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
0: Plus. Ano ba espesyal nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: tayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Recruit Plus! Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun isakit. Okay, so, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian gugo.
2: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
4: Agunlar maaalito in retoso. Kagakarangan o samong siti. Dutanan akong nagamit. Ano yung magi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-un. Dinasakit akong kilig. Naayuan yung kuwani nga produkto.
3: Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
5: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Isay pangani mo nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Bila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isay pangani mo Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo,
7: sa mga imong bana, Ma'am Lucy.
8: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
7: Nang hubag.
8: Oo, di naman siya bisag yung kasabiklan siya mo kuan man dayon kanang mura pag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na lang pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga iyang
7: no, tuan. Nung sa mga yung tail?
8: Nung hubag siya maayo.
7: Nung hubag tanang.
8: Nung kami yung inyong abot tiri. Huwas sa abot tiri. Kuan?
7: Punuan sa paha?
8: Oo. Nakapati mi sa radyo nga naaday. Kanang amigos ko pe siya ni inyo asuna yan nato gitu na maujun ni nakakuan niya dong hantod garon
7: ya karon okay na yung bana
8: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
7: pa di dadad to
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo okay
8: mo gamit sila ini kang kambala kay maujun ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, so, ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
7: amigos ko pe ra gino
9: sadaka salamat mga idol.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
11: Palit na!
10: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
10: Your all-in-one store.
11: fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's hapon-tastic.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1.
5: 2.
3: 2 plus 2.
5: 4.
3: 4 plus 4.
5: 8.
3: 8 plus 8.
5: 16.
3: 5 plus 4.
5: 9.
3: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

mag-alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Arga, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw sab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Kodi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong gibati, mangulungul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Pilatore sa Guhoy Sindangan.
4: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita.
3: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ako kay manubo, dali ako kay mangitlog ang hilahan. Ngayon ako ang paris nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Eh, naman pang tuhakon kay nangitlog na ko dayang hinahan.
4: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
3: Oo, kung yung kayo kausapan, din ang among mga ayupan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala numima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isug sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebuan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
2: Kanto mga ihe, ina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyotin ko kukot, ako mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihe, murag mga balas, dalas sa pag-ihe, na ako ang murag mga bato siguro to.
3: Nadalas niya. Pag tumarni mo sa Wonder Panaba Plus.
2: O karon, ina ako sa mga ihe, hayaan ako kong mga ihe.
0: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: William and Funi.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagminay gibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
0: Mga penata!
5: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.

Yeah, that was a so funny song, huh?

0: ganda. Yes, mayong gabi mga lods. Latos on air na tadiha mga KMR GBFM nga nagpaminawa. Arita o garita sa kape nga lamian. Inubanan sa atong Amigos Capsule. Yes, sa mga higala, wanay laing proven, tested atong masaligan kung aduna tayong mga balatian. Amigos Capsule, Amigos Coffee na mga idol. Yes, sa atong mga KMR GBFM, diya sa mga nagkalain laing lugar and sa ating mga Star Radio diha sa Tayasan. Yes, karong oras sa mga higala, atong sugdan alas 6:03 na. Atong pamatiyon no ang usa ka or mga naglain laing testimonya gikan diri sa Toledo, gikan diri sa San Carlos. Unsa ka dindot ka epektibo sa Amigos Coffee.
1: Yes, si Kuya Angel ni. Usa may ato, boss.
2: Ha, Kuya Angel. Ako ko ba ko mo testimonya sa ko ng Amigos Coffee.
1: Ah, mo testimonya kita mga ano to.
2: Ay, kuwari ka, nakalig ako mga basura sa Amigos Coffee.
1: Oh, kita nga na to, kuya.
2: Si Kuya Milsor Antipisto.
1: Kuya Milsor Antipisto, taga-asa ba ta?
2: Taga Barangay Das, Lutupan, Toledo.
1: Barangay Das, Lutupan, Toledo. Oh, sige, sige, unsa may testimony ni mo sa Amigos?
2: Sa una, Kuya Angel, sa gikan ko sa ospital, kaya kagit na ko atong ko na November 5 dito sa ospital sa Sumatero niya magkagawas ako akong kung kay niya may akong hubag sa kong kasing-kasing niya kontasan ko
1: hubag niya mong kasing-kasing?
2: Oo
1: o niya?
2: Niya kontasan ko kay puy-puy ko sa kaya ko mga kalotahan na akong tanang lawas banod
1: o no, puy-puy ang lotahan
2: oo niya. So na nga, so po ko mag-magnet, naginom ko ang Amigos Coffee niya, naundan ko ko ang kaya kung ako nga na nagsabalan ba sa Portland, binadaan ko ang Amigos Coffee. At doon, muna ko niya, nahunong ko, utong na-admit ko sa ospital sa Karkar.
1: Na yun?
2: Huwag naman ko kako ang Amigos Coffee, kaya dito sa, kung dito sa AIM, sa kalang KMCFM, sa kang Sir Prime Lamilang Estasyonan.
1: Oh. Yeah, karon noon sa naman ka, kuya, nag-inom na kagamigos coffee?
2: Oh, nag-inom dito kay Kos ko, ano, pahit ko dito sa Vital Pharmacy sa Lutupan Babaw.
1: Mm. Yeah, unsa may effect? Kamusta mang hubag si mong kasing-kasing?
2: Murag di na kay kukutasan, Kuya Angel.
1: Di na kakutasan?
2: Oh, niya.
1: Bisan pag naay mo, gukod ni mo, di na kutasan.
2: Oo, di lang ko mo, ugnay mo ko kay, hinay mo ko, tigulan man ko, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Taas na kong edad, si Tinta na.
1: Ah, si Tinta, ay lulo na di ay ni, suri kay lo ha. Pero karon okay na yun, di na kakutasan, Amigos Coffee ray mo ginom.
2: Oo, magsige na ko gato guys, kung uma, Kuya Angel.
1: Ah, na kay umahan, manguma ko na.
2: Oo, naguma ko, hinay-hinay lang Kuya Angel, kaya maka, pananong tagmatanon.
1: Oo. Oh.
2: Ya karon gitigom na ko kumbasiyo sa Amigos Coffee labi na tong sige mo ko nga na premium na mo ko tag 5,000, 2,000, 1,000.
1: Mm.
2: Oh nya.
1: Ya, pila na man ka? Pila na man ka karton niya?
2: Ang akong natigom diri wala but sona kay ako tong gipangdao pa sa mga kuan ka ako natigom na diri 28 sona murag ikaw 29 na kay nagpayat ko kanina
1: 29 na ka o sa 29 ka box ni mong gainom kamusta naman imong panglawas okay na?
2: Okay na kayo, Kuya Angel. Makainom ko ko Amigos Coffee.
1: Nagsik na?
2: Oo.
1: Oh. Yeah. Lulo, kuhan, kisa tingkan mo, Lulo...
2: Melchor.
1: Lulo Melchor. Sa unsay unsay panawagan ni mo sa naay mga sama ni mong edad na naigibati sa lawas, epektibo yun ato kape?
2: Oo, ako panawagan sa tagas ng edad. Habis hindi tagasulod ko, basta naay mga gipamati sa lawas na Amigos Coffee gipalit na kay...
1: Hindi ko
2: naman ko ipan ko Angel.
1: Ay.
2: Nasa ko amiga sa San Carlos na yan.
1: Iyay. Nakay amiga.
2: Oh, ang yan iyan po dito sa pagayon sa Amigos Coffee.
1: Tatay Melchor, nalagay pangutana ni mo ba?
2: Oh.
1: Kung mag-inom ka Amigos Coffee, yung makadungo kasi mong mamiga, mawag yung kutas.
2: Mawag yung Kuya Angel.
1: Pagkalami.
2: Na mo ko Kuya Angel, bisa stinta na kong idan na kong uyan sa San Carlos.
1: Yamat na ang toto. Nandiyan kayo yung biyay. Pila na lang katuig nga relasyon?
2: Duha na ka po, Kuya Angel.
1: Duha na katuig? Pulbita. So, ang sa'yo ka-advise mo nila, makapalikon sa relasyon ng amigos, no?
2: Oh, lindot kayo, Kuya Angel. Baskog pa kayo.
1: Baskog pa?
2: Kaya nagsigibig ko sa ibang...
1: Anay na ngunta na, si Gracia ba? Isa-unta po na yung mabaskog.
2: Ang haligi.
1: Ang haligi. Okay, kayo. Anay na ngunta na, magunay sa tatay Milsor, kay listener rin nato. Ang iyang mag-umpana, dilit na baskog o haligi. O sige, advance mo, 5 na ito, Gamigos Coffee.
2: Oh, 5 na. Diyo kayo palagi mo bubarog ang haligi. Kay naano ba tiktumbas haligi, Kuya Angel?
1: Ha?
2: Ay tiktumbas haligi kung mubarog.
1: Okay, ay tiktumbas. Sige. So, alang ni mo tatay, epektibo dyan na itong Amigos Coffee?
2: Epektibo kay Kuya Angel.
1: Ah, sige niya. Sige kay salamat sa mong pagtawag tayo, ha? Sige, kay patawagan di ka sa kong tao niya. O kira ni mo, tagaanti ka na po kabak sa Amigos Coffee para mudugang o ka baskog.
2: Ah, okay kayo, Kuya Angel. Salamat yun ko kaya akong pension. Gamay na tayo yun.
1: Pensionado na yun eh. Huwag na yung pangita, no? Mangumauma lang.
2: Huwag na yung pangita, Kuya Angel. Nakapin na ako.
1: Ato patapin na noong 5 kakilong bukas. Okay na.
2: Salamat kayo, Kuya Angel.
1: Sige. Pabot na lang ha. Akong patawagon ni mo akong tao. O niya, ihatag na ko ni mo. Kamu na yung mag-contact kayo. Asa mo magkita, ha?
2: Sige ka lang, Kuya Angel. Salamat kayo.
1: Matakuha na ka ng tininood to, ha?
2: Tininood kayo, Angel. Nakadugong ko sa balita ko karong katong nanawag yung mong taga Merida Liti.
1: Merida Liti.
2: Ito may hatag sa kwa testimony.
1: Katong Merida Liti,
2: Nakatago ko, nakatagoan ko na Merida Liti, Dias Pilpos.
1: Okay. Sige. Sige tayo nyo handapit, Das Lutupan Toledo, no?
2: Barangay Das Lutupan Toledo.
1: Sige. So alang tayo sa mga naminaw. Epektibo yun?
2: Epektibo kayo, Kuya Angel.
1: Masay pangalan sa kape kayo mag-inom?
2: Amigos Coffee.
1: Wow. Dagagay, salamat Tatay Milchor, ha?
2: Salamat sa Kuya Angel. Nakakontak ngayon ko si mong number. Punti na kung dungay susunod na ihatag sa ipuan sa number ninyo, hotline.
1: Okay. Salamat kayo. Sige. Paabunta lang ha. Kaya na ko ipatawag ko ni mo nga muhatod si mong bugas o na po kabak sa kape, ha?
2: Salamat kayo, Kuya Angel.
1: Sige, salamat tay. Ngayon, ma'am.
3: Si Jeannie Nisman.
1: Jeannie.
3: Hirschman.
1: Hirschman. Uy, pero niya rin ni kay Hirschman man.
3: Hindi eh.
1: Pila edad na ito, ma'am Jeannie?
3: 63
1: years old? Okay, yun niya. Kamusta man, ma'am? Nagpalit ka Gamigos Coffee?
3: Oo, muna akong ginainom ron, Kuya.
1: Muna yung ginainom niya. Kamusta yung pag-inom, ma'am?
3: Ay, okay kayo. Ba't pinabi ka sa akong panglawas?
1: Okay. Kung saan man na igipaminaw ni mo, ano, nag-inom ka Gamigos Coffee?
3: Ay, sa una, kanang, sa wala pa ko kakuan na ako'y UTI, na ako'y matyat sa akong kalawasan, na nang kay Tarbahante, manggukugod. Kuya Angel.
1: Asa ka trabaho?
3: Sa una nga, nagtrabaho ko o kanang kampulat gud.
1: Okay. So, asa nyo nga barangay di sa Negros, ma'am? Asa San Carlos?
3: Sa barangay 1, Villarante Village.
1: Villarante Village. Okay. Yeah, moto na kay UTI?
3: Nakainom ko ng ang inyong kaning amigos. Kayo. Kuhan, kape na ko sa tuig nagtumaran.
1: So 1 year na kape mong inom. Wala na kailangan giinom. Katurang amigos?
3: Amigos akong giinain.
1: Okay. Anya, ang UTI ni mo, wala ni balik?
3: Wala na. Kung wala pa ko kainom, magsigil, kuhan, bano lang ako ang bata, nga kung puson, sakit, niya. Okay. Try ko jug inang nakapaminaw man jug ko dugay naman ko nang paminawan an inyong mga kuan testimony. Ako jug try yan jud na og kanang palit
1: Okay.
3: Inom na ko sa duha ka inom na ko nang gawas man tong kuan mo kanang Kuya Angel kanang murag balas-balas ba.
1: Ah, umate na kayo ti ay nimo murag batos kidney ana. Pino.
3: Mao guru to nya. Daga man na to Kuya Angel nga na yahay na kayo nga akong gitamati.
1: Yahay na mi mati nya. So kada to ana gid ibalik.
3: Wala na Kuya Angel. Ana
1: inom siguro kag soft drinks.
3: Dili man ko pala inom Kuya Angel.
1: Juice.
3: Nang talagsara, makainom man ko, pero talagsara pa.
1: Ah, oh, pero...
3: Sa nang bukid god, ang atagong permigon nga kwan, mga parat man god, Kuya Angel.
1: Ah, mga parat niya gikaon. Himarat di ay ka.
3: Kanang sama ng bulat, ginamot, di ka na ba?
1: Mukhaon ay ka na.
3: Ha?
1: Mukhaon ay ka na.
3: Kaon, oy.
1: Oh.
3: Mao bu na god kay pobre man ta ina mao mong ginay madali.
1: Mhm. Sige, niya kamusta okay to kay imong testimony no? Yung say usay panawagan nimo sa mga naminaw karon ma'am. Efektibo gyud ato ang Amigos Coffee kay 1 year na makakape na gamit.
3: Oh, 1 year na nang akong paggamit sa Amigos Coffee.
1: Wadyo ka ning diya.
3: Wala ko ni Dia, Kuya Angel. Karon mag-orgay ko may inom o amigos.
1: Asa mong katigpalitan niya sa San Carlos?
3: Sa James Pharmacy.
1: James Pharmacy. So, diha ka nagpalit o Amigos Coffee?
3: Oo.
1: Oh. Minyo, tama? Minyo?
3: Balo na ko.
1: Ah, balo na ka? Oo. Yeah. Oh, dayon. Pero, okay na. Lagsik pa karon. Lagsik. Wanay lang yung gibati, ma'am. Katorang UTI.
3: Oh,
1: lagsit
3: na kayo akong
1: pamati agron. Wow. Indota, no? Sige nga.
3: Lami na kayo pamatid, Kuya Angel.
1: Lami na yung pamatid. Ayaw sa pamatid. Ikaw ba? Ayaw sa pamatid, ha?
3: Pamatid sa uyab ba?
1: Ipamatid sa uyab. Kisa may uyab. Napunay kay uyab?
3: Na, Kuya Angel.
1: Taga asa may mong uyab?
3: Taga Lutupan. Toledo.
1: Ah, Lutupan, Toledo. Imo tong uyab si Tatay Melchor?
3: Oh, yes.
1: Oh, come on! Come on, nagsabot kayo mo Tatay Melchor ba? Isa mga ginagawa, kauna nyo gamit o Amigos Coffee, si Tatay Melchor or ikaw?
3: Ako.
1: Ah, so ikay nag-share ni Tatay Melchor?
3: Oh, yes. Ako.
1: Niya nagkita na mong Tatay Melchor?
3: Oh, nakita ni nakaari na nakadere.
1: Wow, niya, kamusta pagkita niyo? Kumbati yun?
3: Kumbati, oy?
1: Pila ka round?
3: Aman, pili lang gawag duha.
1: Duha? Tayo sintaan niyo, no? Si Tatay Milchor, pwede na ito edad?
3: Si
1: 20, lakat ako. Si 20, niya ikaw. Kumbati pag duha ka round, lupig mang batanon.
3: Ay, lupit. Ay.
1: Basta makakuan ay, basta maka-Amigos Coffee?
3: Maka-Amigos Coffee, absecure ang kalawasan.
1: Absecure ang kalawasan. Wow. Okay kayo. So, sa mga, sa parehas ni mong edad na yung mga ipaminaw nga balatian diha o gibatyag sa mula, so, sa'yo panawagan ni mong itusibo yung gamito ng Amigos?
3: Naapo din rin akong tilinga na gamit po siya na kay na, ma- Paan kuno sa iyahang paminaw, kuno sa kainom mo Amigos, apoy kuno yang lawas, Amigos, di na yang giinom karon.
1: Yung tingin so, kanilaw doon ka nanay mo, inom mo Amigos Coffee?
3: Oo, oh, sa usa ka nilaw, kaduwadyo ko inom anak ko yan din.
1: Okay, isa kayo yung panganin mo ma'am?
3: Si Jennings man.
1: Jenning?
3: Jenny.
1: Ah, Jenny. Oh, Jenny. Yeah, Lola Jenny, okay sa tayo, siya plido ni mo?
3: Isman
1: diya sa unsa to imong barangay? Barangay 1 no sa kuno.
3: Oh, barangay 1 Bilyaran City Village.
1: Okay niya. Salamat kay nanay ha.
3: Salamat po.
1: Salamat sa pagtawag ha.
4: Amigos, connect Salamat Herbal kayo. Coffee Mix. Si may sang Coffee Magazine, Green Coffee Bean, Kasunya Cambogia, Ampalaya, Green Tea, Cuyabano, Ginseng, Psyllium Husk, Spirulina, kag Vitamin C yung makapaayo sa ating lawas. Amigos, connect Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, connect Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, connect Herbal Coffee Mix. BPAD approved.

0: Yan, sige nga salamat Nanay Jenny and Tatay Miltor. Amigos, amigos, coffee na mga higala proven at tested na yan. Sa atong mga tatay nga, o di na makalahutay. Wapa daw nagsugod, abay way nagluyan na sa tatay o si nanay. Bago pa ganing mata sa kabuntagon, nagluyan na ang mga katuhuran. Gani po si Tita Janice, unsa na po na imong gihuna-hunang nagluya diha. Ingon sa abin ako, naluyag kinatkatay sa kapayas. Hoy! Ikaw, Tita Janice, ha? Salig lang ka kay naka-amigos coffee, naka-amigos capsule na diha si Tito Rolly Marayan. Maunang mula hutay. Sana all. Yes, amigos coffee na mga higala inubanan. Ika-partner ang ating amigos capsule. Mapalit diha sa mga nagunang butika, pharmacia sa inyong lugar. Maunang gingon kung kape o kape naman lang ang inyong gipangita. Arita sa healthy, adunay kaalibyuhan, katubagan nga itong madawat. Amigos coffee mga lods. Amigos, amigo, di ka mabitin. Yes, tara, time check 6:20. Aduna patay igong oras. Aritaw, garita. Kani kay ato ning pamation si Kuya Rolly Marayan kay matut pa ni Tita Janice. Kinahanglan o kinahanglan na gid mainom sa Amigos Capsule para di magluya. Makakatkat sa kapayas. Tarabi ha, ito nang pamation si Kuya Rolly Marayan.
1: Yes sir, si Kuya Injong. Isay, patala na to sir, kay nagpatawag mong kanak ko sir.
2: Yes, yes kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si RO-16 dia sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni Moron, Kuya Rolly, RO-16?
2: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26, or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutana lang ko nimo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kaya nagpanikad manjud ka nga mo-testified, eh.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay, kuya, ning purchase may, ning inong bag ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. Unsay kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. Unsay ika-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe niya dyan effect ko. Okay, anyway, before bago di demo, kano kay so di mukian, inom din ko aning Amigos Capsule. Nya then pag dayong katuog ko sa gabi, two times a day. So, okay. Nindot ni guys, yes, naan kay mong lawas, pamati mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan cartoon ko yan na dusi ka sangkap, no? Puro football ang anaan ni ini. Then, Donay L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambodia, Ginseng, Bali, Donay Guyabano, Green Tea, Silent Hass, Mangustin, o Collagen, na yan, napag-iigot at ayon. So,
1: on-site experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Kasing hindota yun siya, kuya yun, pamati sa imuang lawat. So, yun kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko, so naam ko siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday na amday trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, bumika na ning ginseng na gibutang, usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kanya, naapos siya glutathione, glutathione kuya, o ganing collagen. So, daghan ito, wala mo to, nga sa isinta na ko.
1: Ayay.
2: Mutig na yun, kay ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Nakita na yan, ang gabig yun. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduhaman to sa una, pero o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to, Kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalag nag pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
2: Yes, Kuya. Good combination gini. Kay mo inom kag Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 minuto og sa gabi. So, mo niya po, mo inom kag Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, Kuya. Alas 9 gabi. So, good at paghigda. Sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-ituristorya sa Kuya, dayon, alams na.
1: alams na. Yeah, pilay edad sa imong partner, pilay edad ni Ma'am Janice?
2: 45, Kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kayo medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, di painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice?
2: Yes, kami doon ako, Kuya. Doon nga, Jimmy. Yeah, inom sa kwasa sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung inag na 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
2: 45 yung edad doon, Kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na. Tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
2: Grabe, Kuya. Ang uban, huwaw naman, pero kung gamit ka niining Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na hindi huwaw ang inyong matinati.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako hindi mong awhagon, kaya nanamin sa mga butika, palitbid mo ang ining Amigos Capsule na i-try ninyo o inom buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto ni ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang pilan po ni mo o Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nangagay sa Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly?
2: Yes, poblasyon Asurias, Kuya Asurias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly Kapantangan Marayan.
1: Yes, nagagaling salamat!

Yes, daganagang salamat Kuya Rolly Marayan, amigas amigas capsule na mga higala para makalahutay. Pansani. Alaoy, Tita Janice, bantay-bantay na langgid ka kay ni comment si Kuya Rolly. Pansani, unya pang gabi, i-DJ ang unsa man ba, oy. Nga nung ano yung manggid mo sa live? Ayaw ana Tito Rolly kay bata pa ba yako? Unsay unya ba? Unya pang kaon, panihapon? Gabi-i naman na. Wa na kita, ani ba? Yes, ani na taho, gani na ta sa Amigos Capsule. Proven at tested na yan mga lods. Onan ko nga doon yung mga gipamati sa kalawasan. Arita sa trusted, proven, subok na sa kadaghanan. Yes, hawak mo na ang magpapaglow sa buhay mo. Onang ari na ta, asa na maniha, diri sa atong mga higala sa Bayawan. Mapalit niha ang Amigos Capsule, Amigos Coffee sa JMV Pharmacy sa Bayawan. Sa mga taga-Bais sa Fatima Drugstore. Diyas mga taga San Carlos na aniha ang High Health Pharmacy. Sa atong mga KMRGBFM sa Argao. Yes, naadiha ang atong butika Filma. Sa atong mga higala sa Canloon, Daddy's Pharmacy and SB Pharmacy mga lods. Sa atong mga higala sa Tulado, naadiha ang Siniang Pharmacy. Sa atong mga ka-Star Radio diha sa Tayasan, Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy and Ike's Pharmacy diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-Gihulgan, naadiha ang Yan-Yan Pharmacy. Santa Ana Pharmacy mga higala, mapalit diha ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Magsauban pang mga butika, pharmacy mga lods. Wanay laing kapsula nga, dunay dosi ha, grabe. Dosi ka ingredients, kompleto na yan. Adunay vitamin C, collagen, glutathione. Once again, oh, mix of herbs and the fruit extracts. Try nyo na, labi na sa mga wapakainom sa Amigos Coffee kay di man sila hilig og kape, bisag healthy, bisag herbal. Hindi natin mapipilit yan, kaya itry nyo ang ating Amigos Capsule. Nindot na siya sa adunay high blood, adunay arthritis, rheuma, irregular ang menstruation, sa mga gipang kapoy, atong paabtikon. Yes, aduan lang sa mga butika, pharmacy, wana taigong oras. Once again, Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa mga nagunang butika, mga pharmacy. Hindi na ko magdugay mga lods, unto pala size 30 na. Dagang salamat, maayong gabi, yes, sa tanan.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga buti.
2: Ako ay ni Roselyn Indulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
0: Papalit sa mga buding.
3: Tagalit si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado, makamulik, magkapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Indulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom ko Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Gay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus. Natambangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa pakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw, dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natambangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
0: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
0: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa Dumaguete na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
4: Okay.
3: O de yun, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw. Sila ka ng capsule o
0: coffee. Mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa inyong product na lunch o UID o Minamins Oil o Nasun Coffee o Cervical o Remain o Lunch Eye Drop. Ako, excited mong good ko ma'am. Ganit ko anak kay sabihin ko yung programa nga para ka siya, makaayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, ko, ano yung sasagis na tipo, ganit po si Ani kay, mag-ayo man dyan, hindi na ba siya, anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di na ganyan mo pabulag, anak, sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, naayo dyan mo sa food.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami ako.
3: Diyan natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: Ditribayo.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
7: Testimonya sa Wonder is Walid.
8: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo. Ingo nga po, si Sunray Wonder Screen kay Hayahay yung lukan ko. And hindi po ko, kiting yung lukan. Wala ko ng kakoy. Kaya amo na isulayan. May itiyan. Sulayan lang ito ang Wonder Screen kay mismo give ko may kasi natin yung sa Wonder Screen kung mahimo. Lamig yun ang pamantin.
7: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
11: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Kiyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies.

0: in Visayas and Mindanao.
1: Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako jung namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Nya dayong pagkatutud anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo good ay ni siya. Kay panington mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abti ko na inyong lawas.
5: Salamat kay.
4: Tinuod jud na.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Star Radio. Oras sa Star Radio. Alas 7:20.

0: oras sa Star Radio. Alas 7:26.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

sa gamahimsugon mabungahon nga adlaw. Welcome mga higala. Hello ha sa itong mga nagkahigala karon nga nag-tune in sa itong programa sa inilahan mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dari sa Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Mga solid na ito nga mga kalitiex o mga kalitri bayo. Hopefully nga na mo kanunay skahimsog kabaskog sa panglawas. Layo ang lawas sa sakit o malanian. And, ligyod pagkalimtan kanunay ang Tatak Klinika DTX 500. Kung mahimo, adlaw-adlaw na ito, himoo na ito nga vitamina. Suplemento. Oh. So, vitamina, suplemento, kada adlaw ang pag-inom.

0: DTX 500. Mighty C o D3 Bayo. Anyway, bulahan po kita ramang gyapoy ma maka-benefit sana. Kay every now and then nga ginasupplyan na to ang atong lawas sa antioxidants, sa nutrition, sa mga vitamina nga makuha na to sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bayo o Mighty C mga higala. Eh, ang atong lawas mga higala, bulahan na ay daghan nga benepisyo nga makuha. Ah, di ba? So, di yun magalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bayo o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban, once a day, pwede. Oh. Kung nakita na to nga medyo may igong kabugaton ang ato ang gidala-dala nga balatian, eh mas maayo nga megadose. Umay-umayo na to ang pag-inom, no? 3 times a day or twice a day. Ay galimot ang ato ang mga products, mga produkto, mga higala available niya sa mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sana ay mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas. Yoko send mga higala. Basahon na to ha. Onya later on mga higala ninyo mga concerns. At mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mga higala. Mahitungod aning kaning ato ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga benepisyo sa brain na to, sa tung utok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapahealthy na to, ginatabangan na to ang ato ang brain mga higala sa gitawag na to nga mga oxidative stress. Yan. So, atong tukion ron sa unsang pamaagi na makatabang ning ato ang DTX 500. Actually, mga higala, ang atong utok, usan isa sa pinaka-busy nga organo kaling ato ang brain. Ang atong utok, mga higala, muna siya command center sa atong human nervous system. Onya, naa sa 100 billion ka mga nerves angga communicate in trillions of connection nga gitawag mga higalag synapses dira sa atong brain. Ang atong utok, kuani siya bato ni siya mga signal gikan sa mga sensory organs sa atong lawas. Muna maka filta, makabalota, unsa ato ang gihikap, no? Tungod na mga higalas communication sa mga sensory organs, pagpaingon sa ato ang utok, no? Gasend sa information ngadto sa ato mga muscles. Yan. Ang atong utok, mga higala, naa sa gimbana-bana, naa sa 1.4 kilo. 2% sa total body weight nato. Ingana ka dako, o ingana ang iyahang timbang sa itong utok. Onya, sa mga lalaki, mas dako o brain daw ni, brain size ang lalaki. 10% larger ikumpara sa mga babae. So, kita mga lalaki kay mas dako magsay sa atong utok, mas mosabot yun das mga babae, ha? mas kuan, munay rason nganong ang mga lalaki mas mosabot sa mga babae. Kaya ang mga lalaki mas dako og size ang ilahang brain kaysa babae. O, agree ba ko mga babae? Mga girls, mga mamis, agree ba mo? Nang mga lalaki, no, dapat yun mo sabot. Mas adjustable lang ato ang pagsabot. Yan. Ang brain na to, mga higala, nasa 86 billion nerve cells per tindagana, no? Gitawag ni siya mga neurons or gray matter. Dili parehas ang kadaganon ani na ay gitawag nga white matter or gitawag ni siya non-neuronal cells. Anya, naapoy gitawag nga oligodendrocytes nga mao ang nag-isolate sa mga neural axon paingon sa tuang or nga naa sa tuang myelin sheath. Sobra kadako ang demand mga higala sa oxygen sa tuang brain. Kay nga naman, tungod kay billions ang mga cellula nga nagagamit og oxygen sa atong brain. Ha? Imagine, perting daghan na. Daghan kaya na nga mga selyula. Billions good. Trillions pag yun, no? Kanang individual, matag-usa sa itong mga selyula, kanang trillion nga mga selyula, billions nga selyula, nga naa sa itong brain, gagamit nag-oxygen para mabuhi sila. Ang volume sa oxygen, nga kuan nga atong ginaginahawa mga higala, actually 20% sa atong oxygen nga ginawa paingon na paadto na sa ato ang brain. Ingana kadaghan mga higala nga ato ang brain cells nga nagkinahanglan og oxygen. Unya, tungod kay daghan sila o nagkinahanglan sila og kanang gitawag nga oxygen, pwede mga higala nga taas pug kaayo mga higala ang demand mga higala sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang gitawag nga brain. Kay grabe ang gikinahanglan nga oxygen sa ato ang gitawag nga brain. Muna nga kung kusog siya or kusog siya mukha o nag oxygen, taas ang oxidative stress nga makuha nato. Plus na pag pollution, biases, stress pag yun ta, mga unhealthy diet, kining tanan mga higalaga promote ni siya oxidative stress sa tong brain. Wala nga ang oxidative stress, muna ni garisulta kini sa musunod nga mga balatian sa tuang brain. Number one, kining gitawag nga Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, or other seizures disorder, mga higala, mental disorder, Parkinson's diseases, and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack, mga higala. Even stroke, mga higala. Mabato na nato. Tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So, unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gasupply kini og daghan nga antioxidant sa atong lawas, even sa atong brain. So, umpingan nato ning atong utok. Okay. Magkaedad ta, mausab na magyud ta, nganong gausab ang brain kung magkaedad? It's because of the accumulation. Tungod ka na sa oxidative stress nga naipon sa tuang brain sa pagdagan sa panahon. Nagedad tag say sintana na, makalimot na si nanay, si tatay. Patingalan, dili na mahibanan. Mga apo, di na kaila. Mga anak, dili na kaila. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. No? Muna'y mahitap. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga selula sa brain. So, kinahanglan tagantay oxidants. Every now and then, ayaw hulata nga, maabot sa punto nga, mahimo na ka nga, sana, mahimo na kang atimanon ka ayo kay murag, matod pa, murag si mama, ibalik na sa pagkabata. Actually, nganong naingana na it because of the oxidative stress nga napundo sa brain. Sukad pas iyang pagkabata. So, kinahanglan ng antioxidants para nga mawa, makulang-kulangan ng oxidative stress nga possible nga mag-lead sa problema or kadautan sa brain nato kung magkaedad ta. So, ambing nga nato ni nga itong utok. Karon ang panahon. Karon ang panahon. Ay, hulata nga magkaedad pa ka. Karon ang panahon nga kinahanglan nato tagaan ng ato ang brain, ang atong lawas sa abunda nga antioxidants. Mag DTX 500 kada adlaw. Mag Mighty C kada adlaw. Tungod kay taas kining antioxidant unit nga makatabang og dako kaayo sa pag-neutralize. Sa pagtanggal, sa pagkuha sa mga free radicals sa atong brain. Para sa brain health, mag DTX 500 ta, mag Mighty C ta everyday. The same with D3 Bio. Diba? Ang usa-usab sa benepisyo nga makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Muna nga, kaning tulo na to ka produkto, kaling nga to ang DTX 500, D3 Bio o Mighty C. Puro kini nga mga suplemento nga gahatag o protection sa tuang brain against anang mga possible nga balatian kung magkaedad na ta. So ayaw hulatang nga magkaango-ango ka. So karon palandaan tagai nag supplements ang lawas, tagai nag antioxidants. Okay, sagi kaingon na to bulahan puhon kining tanan nga mga gipasulod na to sa tong lawas. Whether you like it or not, mga higala, healthy man na or unhealthy, kita ragiha po'y mag-suffer or kita ragiha po'y makapahimulos later on, mga higala. Kung healthy, healthy ta. Pero kung unhealthy, mag-suffer yutas balatian. Supplements, DTX 500, check mga higala. Check na check. Vitamina, supplements, D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Check na check mga higala. Most recommended. Most recommended every day. Available ha. Ato aninyo mga higala sa pinakaduol nga butika o mga pharmacy sa inyo mga lugar. Available ng ato mga products. Anyway, standby higala. Mubalik tas pipila ka mga pagpahinomdom ha. Ato sa ning paminaw ning pipila na to ka mga consumers nga natabangan na o naayo sa pag-inom sa to mga produkto nga naa sa mga butika sa inyo mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamugo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa D-Sugar Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan ma'am?
3: Ako si Lorna Corante.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit?
3: Ay ako nagagamit ko sa una pa kining DTX Coffee o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isa sa una pahang karon. Kaganaan mo ako kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan may ako inumon. Kanaamang ko'y kanang liyuma ang lawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag parang arang murag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: PTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay Kristo. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duwa ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabo na ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tingin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Mr. Tibod aga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTA, kung may TC. Itisting ko pag inom. Pag testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Makainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan mo na ni tumar ko sa Bitribayo o may TC o DTE. Aroy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabili sa mga butika. Bitribayo, mabibili sa mga butika.
0: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 bike DTX 500?
8: Oh, pwede.

0: ba?
1: Na, sa inyo ang mga kuwan sa radyo sa produkto, mao nang produkto ninyo, o nang ipalit ko. Pagkahurot sa akong tambaligan sa doktor, mo na akong gipuli ka ng inyong produkto. Gainong pugko o coffee mix?
0: Ah, may gainong pugko dito ex coffee mix.
1: Ah.
0: Ligarin si mong fatty liver, kumusta?
1: Okay na yun siya, wala na ko ibati karo. Pero bisa wala na ko ibati, pero nag-maintenance lang ko. Ito lang yung nga mo inong pili. Mao nga, ganaan ka ikong inom, kay ganaan pugko mo kaon, dahil bilang pugko matulog.
0: Ma, wala ila indirang gatumbar nira o di three bike dito expanded sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
1: Ako pa rin po, mao po akong laban sa iya ah. Murag nadlok na ba ako atong gikan sa hospital? Basi po niya atong tungura sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay ikalit lang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga. Ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat po nooperahan siya kay nadal siya bato sa akto.
0: Oo, then?
1: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dahil itong nga kuan ka nung naang iyang opera. Pero na mo sa akong bana, pero daluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, amo na hayo na lamay sa doktor. Sa dili pa ang target niya nga
0: operation.
1: Amo na lang siya hindi pagawa.
0: Paginom sa D3 Bio sa imong bana, o detect sa bandit, kumusta on sa resulta?
1: Okay siya sa Iser. Kaloy sa Ginoo. Naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, gawas lang masagigan sa hospital sa Mayo.
0: Then?
1: So yun, kahantod karong mga bulan na kaloy sa Ginoo, maayon na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yun na talagtik niya at yun sa niyo yung inyong produkto. Mga uh-huh. Ako siyang gimintinan sa anak, sir. Kahantod karong nagpainong yapong ko niya. O, salamat yung gayo kay murag nakakuha yun kami o maayong epekto sa mga produkto ninyo. Nay, akong gipahibalo sa akong mga kauban diri, ngayon din silang mainom sa mga produkto. Kay mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, mayo po taon, panalangin sa Ginoo, kay unsay mga kanang mga tambal, sabi yung pangayon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
0: Yeah.
1: Pero nakaingon ko sa akong kaugalingon na ang inyong mga produkto, puno sa panalangin.
0: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
1: Milagros Orong.
2: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. Extend food superman for men.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, Gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Magtumar bitaw ko buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kasi may TC, epektibo jud kaayo.
2: My TC, ang alkaline, ng vitamin C, mapalit sa mga puti. My TC.
6: Pag may TC, para aron mo ang
0: mag my TC. Kada adlaw. Of course, di pagalimtan. Magkaedad na ganita. Daganat ang ginabatyag. Pusa sa panagang nato. Aron nga dali tang maayo mag mighty sita kada adlaw. Kinahanglan na agyud day enough nga vitamin C. Magkaedad ta. Oo, tinuod na mga higa lang magkaedad ta. Kinahanglan yun tag vitamin C. Bukog na to, ligon. Huh? At the same time, ligon na nga tong resistensya. Good for the heart. Mais kasing-kasing ang vitamin C. Gani, dakuntabang kinis paglikay sa mga aneurysm. Makalikay ta sa mga plaque, ballooning sa itong mga ugat. No? Mag-lead sa gitawag nga stroke or paralyze. Pwedeng mag-lead sa ataki, no? So, kinahanglan ta og enough nga vitamin C. Naa sa mga butika, di maglangay, mag Mighty C kada adlaw, ha? Adto ana yon sa mga butika. Anyway, proceed sa unahan, mga higala. Ani sa tas mga pangutana, no, Doc? Mangutana lang ko kung unsay benefits nga makuha sa DTX Banded sa sakit sa kasing-kasing. Okay. Ang kasing-kasing na to, mga higala, kung ani siya eh, usa ni siya sa mga vital organs kauban sa brain. Ang kasing-kasing nato, pwede itang magkabatonog atherosclerosis. This is the most common na problema sa kuan sa mga sa tong kasing-kasing, no. Pwedeng mag-cause kinig ischemic damage or pwede mag-lead sa gitawag ng myocardial infarction or heart attack. Kaning gitawag ng atherosclerosis. Ang pagtuon, nagpakita nga ang oxidative stress may connection aning pagbato ng atherosclerosis gawa sa mga cholesterol deposit nga sobra na kaayo, unhealthy diet. Ang hypertension may lead sa pagbato ng problem sa heart. Gani, kasagaran sa may hypertension. Ang role ni DTX7 ang benepisyo niya, ang antioxidants nga naa sa DTX7 gatabang sa ato ang kasing-kasing para makalikay ta aning gitawag nato nga mga atherosclerosis, hardening of the artery, constriction of the artery, no, amugamay nga giyanan sa dugo. Yan. Ang DTX700 bang kung taas niya siyang antioxidant like polyphenols and flavonoids nga naa sa DSA nga usa sa mga kuan dako kaayo og katabang sa pagprotekta sa itong mga selula including mga higala sa itong kasing-kasing sa mga blood vessels gikan sa kadautan nga dala sa gitawag nga oxidative stress and accumulation sa gitawag nga ROS. So, sa may mga problema sa kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na itong kasing-kasing, antioxidant gihapon, DTX 500 kadaan lang. And anyway, ang pag-inom nato sa D3 Bio, you know what, mga higala, karong mga panahon na medyo uso ron ang kuan, mga sakit mga higala nga dala sa panahon. Diba? Na yung mga sakit nga dala sa panahon mga higala, muna nga nabinagatig ulan, no? Gausab nga to ang weather, pwede nga kuan nabinagbugnaw ang panahon. Ga-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nagakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungi like Streptococcus pneumonia.

Bensa, kini sila mga higala nga mga kagaw, considered mga higala, mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia. Ay usa na sila siya sa mga kagaw nga gaatake mga higala kung bugnaw ang panahon. Remember ha, magklinika di Tribayo. Panting ulan, uso kay na siya nga mga sakit. Magklinika di Tribayo. Ga-protekta kini nga tong di Tribayo sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Ah? Labi na gyud ng mga kagaw. Oh. As efficient mga higala nga antiviral ug antibacteria, antifungal. Naani siya capabilities nga mo-protect sa atuang lawas gikan sa mga viruses, fungi ug bacteria nga gadaot sa atuang lawas. Mag-D3Bio kada adlaw. Oh, ay kadto mga ganahan og sabon nato ha. Whitening soap, DTX Beauty Soap. Mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, butoy-butoy spanit, gamit mong DTX Beauty Soap. Then, si Manoy nga galuya. Oo, mag-extend dira. No, para extended ang ligaya, extended ang sayaba. Extend herbal capsule. Sa mga mahiligon ng kape, the best kaayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay o natabangan. Walay lain mga higala at Tomos Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Maglaming ipangapi ronda. Laming ipangapi. Sige ha, gato mga wala pagkapangapi. Ala sige, pangapi na mo dira. Kunay DTX Coffee, mas labing maayo. Kunay DTX Premium Coffee, mas labing maayo. Anyway, mo say bye-bye kung mga higala. Gatong oras limitado kayo. Umapon nag-uban-uban gabon. Programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Dog hands a lima na lang yung nakauban. It's time to say bye-bye. Salamat kayo, salamat. Mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, kalimti ayaw. Maganda ang buhay.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7:59.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon, Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibianan. So maayong adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome, mga socket na to, nagkasunod kanon sa ato ang programa. Welcome, ug maayong adlaw usab ka Dragon Mail, maayong adlaw usab sa mga listeners na to, ang kanon nagkasunod sa ilang mga socket sibihanan. Kanina sabi niyo, ubos si Galag, Alagad, and of course, mga socket tibira from St. Vincent GSK Healthcare for Supplement Trading. Ano yung isa pang socket tigpinaw? Uban ninyo sa pipila ka minutos, ang ato usab nga lawas, importante mga socket tigpaminaw, nga maprotektahan, no, di ba? Do not have prevention. The prevention is better than cure mga socket. Kung ano na kita ay maprotektahan na to ang ato ang panglawas, panglawas. Ay mo kabalaka mga sokin tigpaminaw kaya nga to usap nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold dasok na kinisya sa nutrients o ingredients o dasok na food sa nagadayang classes vitamin C nga mo nga ang ato usap nga sangkap nini mga more on natural ha mao na nga ay mo kalimot ha sa ato usap nga produkto pwede mo nga mo take ana mo naman mo problema wala take mo og tagwan capsule sa Dragon Fruit take put mo sa Dragon Gold pwede nyo ipagsabay buntag utog hapon huh? 1 hour after meal mawakin ang pinagalindot kayo sa klasis sa kapsula kay kinisya nga klasis kapsula mga sokin tigpaminaw tested na kinisya mga kaigsuunan na to nga nagagamit na sa Dragon Fruit mga sokin tigpaminaw dasok na siya sa nutrients ha dasok na po sa ingredients onya ang nakalindot ano yung mga sokin tigpaminaw more on natural ha diba epektibo garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagdayang butika o parmasya at usap nga kape mga sokin tigpaminaw mga kaigsuunan na to nga gibawalan na silang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape kanina gid ang kape para kaninyo para kanatong tanan ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12 kinds mga sokin timo sa mga ingredients kan halo nini ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw kay ang ato usab nga kape walang palpitation tambal na kape pa ana nga ang Dragon Bloody Oil na nato mga sokin tigpaminaw usab nga gi-extract gikan usab sa ato ang prutas mo ang dragon fruit na ana nga ato ang dragon massage oil gidisin niyo usab kini pang whole body massage nindot po siya for body cosmetics rheumatism ang kainit og kahalang manotsuhot mga sokin tigpaminaw sa imong panit lagba sa imong unod ug atos kaugatan ha kay kini siya ang klase sa plus mga sokin good for body cosmetics rheumatism arthritis mapagpilian niyo ang kahumot na di mo man imong tigulang nini may nimo imong batan-on like lavender ilang-ilang og asam pagita ang kahumot nini oy mga busing ready ka na ba sa 1 cup lamang sa ato usab nga Hard Max Stream coffee for men mao na higala with all kinds of ginseng power up your performance mga sokin tigpaminaw ikaw naka Hard Max sarap max

0: Ya, pag naka hardmax ang ato usab nga mga kaigsoonan. Maka na ang ato usab nga Dr. Pondisop ha ay magkalimot. Ang Dr. Pondisop nga sa akin tingpay doon ay problema sa manit, na minor skin disease, bone ill, up, uban pa. Kanisya, mauna ginisya ang katapat niya na. Kabag usab ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mong muhamis mo puti inyong pamanit, gamit na o K-Skin Glow Power Whitening Soap. Nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o pormasya, Bisaya, so gamit na ay magkalimot mga sokin. Tingpamin na pag doon natay insomnia ha. Kanang mga kaisuna na to, nga di katulog. Ha? Atong patulogon mga sokin. Tingpamin na pinagis pagtumar sa ato usab nga mga produkto ha. O na nga, naunsa man ang mga hinungdan mga sokin. Tingpamin na sa dili bastante ang pagkatulog sa usa ka tao. Matagabi ha. Mana nga ato alamang nga ato usab nga maprevensyonan na importante or difficulty fall asleep mga sokin tigpaminaw og unsa kaha ang maong kondisyon og halos ang adunay mga kababayan nato no nga naka experience na ani nga maong problema mga sokin ti mahitungod sa pagkatulog og unsa kaha di ba mana nga maupod na sa kadugay nga dili ka makatulog sa panahon sa tingkatulog sa panahon sa gabi ay mga kaigsoonan. Pero ay mo kalimot kaya nga to sa mga produkto take 1 capsule 3 times a day sa Dragon Gold o take pod sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay 1 hour after meal sa ato sa mga produkto aron nindot ang inyong pagkatulog. Ay mo kalimot basta Dragon ang inyong tumaron sigurado inyong lawas ligunon.
1: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas Uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
8: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag, uban sa inyong magtatambag.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Miyerkules, Pizza 27 ni mga bulan sa Mayo, Tuigdusmal 26. Linasab nga hugna sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, alang sino nga mga greetings, pwede mga makatext or makatawag sa tuwang numero sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-6647-734. Hala, i-type na mga bay, yun mga greetings niya para ito nga mabasa uban sa itong atilamanon ang mga lama sa kagahapon. Nining kagabihon mga bay, atong pagkabasahon karon karong tiod-tiod ang sugilano ni Imelda. Ha? Imelda kay may edad-edad naman ni siya. Anani sa mga 50 kapin ng iyang pangidugan. Pangidaron, pangidugo naman. Pangidaron, di kay panidugon. Kunsa man, patindugon kay panidugon. Ay ang edad mga bay, ana sa mga 50 anyos na. Tungod kay, aduna naman siya ay mga upat kabuok, mga anak, mga bay o mga inday. Kung diin, gining maong sugilanon, maghubit kinis sa kalisod sa kinabuhi. Nga naglikay sa kalisod niya, misangpot mahinoon sa tuma nga kinabang kapitos sa kinabuhi mga bay mga inday. Mulagi, aduna na ito'y gibuya. Ya kaniya siyang ginikanan nga kwartahan sila nga dapit arangan tungod kay adunay mga kayutaan, adunay mga sakyanan, nindot og balay, apan lagi kuno ang hitsura mura pug si Byron ni Bay ikog dalay kulang para mahimong unggoy. Wa gyud siya. Wala gyud siya. Mahigug ma mo nang nalagyo siya sa dapit sa La Libertad. Dayon mi paingon barbar nagkabalin ni La Libertad og Himalalo. Og tayasa. Amo na nga ito ni Sayro nun ha. Aron nga mahisayod jud mo og mahibalus sa mga sugilan. Kung diin, sayang paglikhay, nahipunta sa gwapo. Apan unsa man ang gwapo, labihan man kapalahubog, ang inabuhi siya lang nga asawa. Muna yun, muntay ha, muntay yun ninyo. At ang igyon ninyo, ama o nga sugilanon, aron nga makakuha mo og pagtulunan. Nining atak na ning kagabihon. Muna yun ginayon nga, hitsura versus kwarta. Swerte ang usa kadalaga kung nga mapunta sa usa ka tawo nga may hitsura unya dagag kwarta. Apan, dunay panahon nga magpili ka. Asa may imuha? May hitsura, way kwarta. O labihan pa ka palahubog mahigala. Unya pagkahuman, mangulata pag-asawa. Anapoy bati kay hitsura. Apan dagag kwarta. Unya ang asawa palangga niya. Muna ka mo nga mga dalaga, magpili mo. Asa mong duha, may dayon. Bayro ni Bay, pwede ka ng kwarta gitsura lang. Lige, muna ito ang basahon karon niining kagabihon. Apan silbing sinugatan, kanatong tanan, aniya kining manindot nga musika. Ikanta ni Richard Carpenter, kanta nga naguluhan, Calling Your Name Again.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo Lintapaw, taga Magulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko at Sir Gadelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunahan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa ungtiyan.
0: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Gay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Tayong Natabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy barorong, cinta. Kurok ba ni kanon, kurok ni extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
1: Gamo sa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Kopi, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water anaanay mutang sa National Highway Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Mga lama sa kagahapon
7: by Ronnie Bay.
8: Atong oras mga bay, 24 minutos ng milabay sa alas 8, mga bay kina mga takna. Ihatod ka na to sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ike Pharmacy. Sa Ayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
6: Mga lama sa kagahapon.
8: Okay mga bay, adunay pagtimbaya si Bay Milboy B. Cabanag. Matod pa niya, mayong gabi ibay, pasyout out ako diri Cebu. Ako sug kakayo diri bay. Salamat, salamat ha. Diyan mo bay Milboy B. Cabanag nga kusog ta diha sa Cebu. Okay, uban pa diha nga mga kahigalan nato diha bay Milboy sa Cebu. Palihugla ta og timbaya para ato nga ma-recognize sila nga naminaw karon ni ning attack na ni ning kagabion uban sa tong atulbanon mga lama sa kagahapon. Samtang atupod nga timbayaon diha sa Mansehe Bindoy, anaa kanunay naminaw nga way undang-undang sila si Ma'am Lynn Tugdang og Sir Manolito Tugdang. Samtang ni Inday IB Tanaid ya sa Barangay Kambay kauban ni Inday Angelina di Baguio, Tanaiduran, mayo mayong gabi din napita sa mga Jokinto o Francisco pamili. Mayong gabi diha sa Manghimpong, Kambay, Tayasan, Negros Oriental. Samtang ni Ma'am Christy Taabdil Monte diha sa Barangay Matuog. Mayong gabi sab ni Ma'am Alma Escarpe, mayo nga pagpaminaw karon diha sa Barangay Matuog, mga bay o mga kandos. Sige, nga dita maglangay. Ato na nga hatagan o pagtagad, kining sugilanon ni Imelda uban sa tuang tulumanon.
6: Mga lama sa kagahapon.
8: Der?
7: by Ronnie Bay.
8: Sakto gyud ang giingon nga walay pagmahay nga maguna kanunay gyud nga magulahi. Maayong gabi ikanimo by Ronnie Bay ug sa imong nga mga suking tigpaminaw. Niining imong tulumanon nga lanug na kaayo nga mao ang
6: mga lama sa kagahapon.
8: Ako di Ice Imelda Minyo, adunay upat ka mga anak ug taga diri sa lungsod sa Himalalon. Kung pait man ang akong kahimtang kaniadtong dalaga pa ako, apan mas misamot sa dihang na minyo ko nining akong nabana nga gwapo unta apan labihan pagkapalahubog. Iha unta to'y gibuya sila si mama ug papa kanako nga kwartahan sa among lugar sa La Libertad. Kay adunay sakyanan, balay ug kayutaan. Apan nakaparat kay ikog nalay kulang para mahimong unggoy by Ronnie Bay. By Ronnie Bay, aron inyo masabtan ang tanan sa akong sugilanon, akong sugdon sa sinugdanan ang akong
6: mga lama

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Mga penata!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga penata!
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angayng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
14: sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
17: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
18: Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.
23: Emps.

0: kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa masipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dilikamhayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay. Panalip de gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alka-Sisodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal bagyo nga coffee? Ania na, gepaila-ila ang pinaka-epektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilaw i-disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal and ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga parmasi sa inyong mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, doon ay tawag atong hatag pagtagad karoon ining tag na ining kagabhion mga bay. Ani ati konektar ato ang linya karoon sa itong panag-uban sa itong tawag karoon na si Sir Juvenel. Sir Juvenel, mayong gabi na nimo Sir Juvenel.
2: Good evening, sir. Bye, Rene, bye.
1: Yes, sir. Nag-inusara ka o doon ay kauban, sir?
2: Nay-nisakay.
1: Nakay bakre diyan. Nay-angkas diyan mo, sir, sa imuha nga likod.
2: Nay-nay-ka. Queen ng bayan.
1: Si Marie, unsagi, angkas ni mo si Marie o yung mag-isabak si Marie?
2: Ay, nibala.
1: Ha, may bala ra. Wala ang kasa, wala sa baka, basta kay gibala. Sige, Sir Juvenel, sa mga pagtimbaya, Sir Juvenel.
2: Matimbaya ako, una-una ni Sir Barry Ramay, sa yung station manager, sa ayon lahat po, and then to the bridges and stuff, and to Maya Bungangera, ni Tia Jolene, ayong bombard sa tubog niyang pamilya rapat, and then si Mama si Madam Alma, and then silang Sir General Sir Daniel at si Sir Leonard, and then Mami Vakiorina, and then kuhan na po si kami kauban ako si Mananglin Edna Paolo, and then mga distant family rapat sa mga Rasibulan. Kanala
1: siya,
2: sir.
1: Okay, salamat niya. Ato nga patingogon ang imong gibala diya, sir. Si Marie ng Bayan, Marilene.
3: Hello, good evening. Good evening, bye.
1: Oh, may gabi niya, ma'am.
3: Oo, maayong gabi. Sa ato ang horot mukiro.
1: Sige, ma'am, pagtibaya, ma'am. Sa ato nga mga sukintig paminawan, nga naminaw karun sa ato nga tulamanon ang mga lama sa kagahapon.
3: Oo, sa namino kong kagabian na nagpaharahay sa ilang pagsapagsa ka mga pwesto. Maayong gabi kanin yung huro. Especially diya ni Maria Bumangera, uban ko yung Brother Green and ni Brother Bubod, Brother Alma, Brother Benny Regon, Mr. Brother Balsomo, Sir Isman Ella Piada, from Dubai. Then, the staff, Mr. Lahato, the station manager. And then, once again, Maria Bungangera, Banilalaista. And then, Byron Ibai, of course, na nag-tumar karong kagabiyon. And then, ako mga friends, of course, si Edna, Rachelin, Paolo, man ako na sa may Westwood, Cebu. And then, Wala yung sabi niya, nakaubana ko sa rin niya nga.
1: Nga mo'y nagbala, ma'am, ni Mohan.
3: Corrections, ha, dili nagbala. Well, ano na po, naglatay sa linya.
1: Ako ipakutahan na siya, ma'am.
3: Naglatay sa linya, why? Para lang makapit baya o makalupad sa linya ng aking pamilitahe.
1: Alang kami. Naglatay din sa linya din, ma'am.
3: Thank you. Manong tubig ay thank you once again.
1: Okay, salamat. Okay.
3: Request ko, bye.
1: Musa'y request sa ito, ma'am.
3: Yaya by Jimmy Bundok.
1: Yaya?
3: Oo, yaya, yaya,
1: yung
3: kita.
1: Yaya. Dili itong yaya nga tigbantay.
3: Dili yaya nga tigbantay. Yayain kita.
1: Ah, ano ba? Yayain kita. Ano?
3: Parang kanta nga itong sa open. Oy, Jimmy Bundo. Kaya lang dayo ni
1: Bay. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ako nang pangitaon ang kanang yayain kita. Sige, ma'am. Dasalam. Yayain. Oh, yayain.
3: Jimmy
1: Bundo. Yayain kita. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat.
3: Yaya ra. Yaya by Jimmy Bundok.
1: Sige. Ako napakita ng yaya. Basig to. Nagalampas yung bata ang yaya.
3: Thank you. God bless. Program.
1: Salamat ni Ma'am Len. Sir Jibinel. Salamat, Sir Jibinel.
2: Sige. Thank you so very much. God bless.
1: Okay. God bless po na ito. Niya tanan ni Sir Jibinel o ni Ma'am Len. Sige mga bay, amaw ka ito itong pagtagad karon sa mga mitawag karon ining attack na ning kagabhion kay matubato ni Ma'am Lynn nga wade kun magbala si Sir Jibinel yung mao naglatay kuno sa linya. Sige, laing musika alang karinyo mga higala aniya kini nga Line to Heaven gikan sa Intro Voice
0: mga lama.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes.
2: din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka Dragon
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan, kaning turmeric, Doc.
3: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay mukaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas.

0: dako kaig tabang ni sa mga sports no, mga Sokin Tikwinaw, ka Dragon Mail.
1: Yes.
0: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga Sokin Tikwinaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga Sokin Tikwinaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga Sokin Tikwinaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga Suking Tikpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyo hang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga Sokin Tikpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience na ninyo mga Sokin Tikpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga Sokin butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 10 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to. Ninimusunod na to ng mga tigpasiugda o mga tigpaluyo. Gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Adunay, nagkalinlaing mga sagol nga mutambal sa mga nagkadaiyang nga mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, badungog na sa Star Radio Tayasan ang ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang tagna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blee. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee mapalit sa tanang butika dire sa Negros Oriental o diha sa tanang mga pharmacy sa lalawigan sa Sugbo. Gihatod usab ka nato sa Ayu Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pampagwapas, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pabagwapang dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen o mga nutrients nga moy mupaputi og mopahamis sa mong kotis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, mapalit sino nga mga suking butika og tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay. Naglantas ito nga live karon sa ito nga tulamanon ang mga lama sa kagahapon, ana si Ma'am Christy Taob del Monte. Matupatot sa ito nga silingan diha sa Barangay Matuog nga si Ma'am Christy. Good evening, Idol. Okay, good evening pala ni mo, Idol Christy Taob del Monte. Ito nga siksing ati nga naroon diha sa Barangay Matuog. Samta naglantaw usab ug naminaw ka na ito, naa diha si Ma'am Ann Calderon Gelyepa. Mayong gabi na ni mo, Ma'am Ann, o si mga kaubanan karon diha sa imo nga nahimutangan. Samta ang aduan nilang mga pagtibaya ha, itong hatagan o pagtagad sa tuwag nga tulumanon. Ano itong alantaon, itong pag-live kaniyad to? Di kay kaniyad to, kaniyad di ay na. Kaniyad ang marawag sa manamang naglabay ang dugay ang panahon kay kaniyad to. Pag-live ka gani ha. Kinadiya si Mailboy B. Cabanag. Maayong gabi ibay. Pa-shout-out ko diri sa Cebu. Kusog kakaayo diri bay. Salamat ni Sir Mark Concepcion S. Asintista. Maayong gabi, Sir. Bye, Ronnie Bay. More power. Kanunay sa mga program, Sir. God bless always. Samtang ni Ma'am Lentugdang. Good evening. Bye, Ronnie Bay. Salamat kayo, hay. Sa pag-greet. Request kong song. Bye. Palihog ang title, Palangga Tika. Sige. Salamat, Ma'am, nga palangga ko ni mo, Ma'am Lin, ha? Salamat nga. Kanunay ko ni mo gipalangga o kanunay kang naminaw na ako. Sige, Ma'am. Ay, kabala ka, Ma'am. Ito'y patukar karun tiyo-tiyod ay mga awit nga naguluhag palangga tika. Sige, laing musika alang ka ninyo, mga bay. Kanta kinigikan sa Pink Sweat nga naguluhan at my worst.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Isa'y pangani mo, Nay?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
6: Matuog.
5: Pila edad ni mo?
6: 78.
5: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
5: Ang imong bana.
6: Oo.
5: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
5: Nanghubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma jucag Weber kay operahan man siya ya, di man siya gusto pa opera. Bajin ako nung saka sugo ako, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
5: no, kuang. Sa mga yung til?
6: Nang hubag, tiyog maayo.
5: Nang hubag tanan.
6: Oo, kami yung inyo, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
5: Punuan sa paha.
6: Oo. Dapat tayo sa radyo nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asura yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
5: Ya, karon, okay na yung bata.
6: Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
5: pa di. Ilan ang
6: kuan, 79.
5: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
6: Okay, mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
5: Amigos popi, Regi, no?
7: Sadaka salamat mga idol.
0: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Agi, agi, agi.
1: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan magugko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
3: Daghana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. Odara o sulay dayon.
3: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites ug minor sprain ug strain.
1: O diba? Bongga ang dragon herbal oil with subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-termi. Ang kanang wapaka, suway gino man na, pag suway, saan mo kay mausab na inyong lawa, so malag, ma, dili mo kapuyon, kanang
4: lag. Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya ang arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug do na pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai. Mga lama sa kagahapon.
1: Adong oras mga bay, 34 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga atak na ihatod ka na to sa D3 Bio Food Supplement. Mausa ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio, dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa rest sa estensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstiasis and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakaditoks ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, ato nga basahon kini nga pagtimbaya. Adiyan ay greetings sir, amatabato ni Ma'am Len Tugdang. Good evening Byron ni bay. Salamat kayo bay sa pagret request kong song by Palihog ang title Palangga Tika. Okay, bago lang yun haman atog patukar ma'am ha. Ang imong ipangayo nga kanta nga Palangga Tika. Samtang napod si Sir Manolito Tugdang. Matupan niya, bay, maayong gabi eh. Good night, aning kagabi on by. Okay, may gabi na ni mo ma'am. Ma'am naman, sir. May gabi na ni mo, sir. Manolito Tugdang. Salamat, sir. Nga. Kanunay ka nga naminaw sa itong atulamanon o wagyo'y undang-undang. Ang imong pagpaminaw sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Samtang, itong hatapagtagad ka na yung pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening, Byron ni Bay. Agret lang ko, una ni mo, ni DJ Maria Bongangira, ni Lula Iska, ni Day Nisi. Salamat sa iyang pag-greet, ni Day Lansita, ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet, ni Day Hansel, Day Soledad, Kunsyal Alben, Day Maria Apatan, og sa kuwang amiga, Day Elsie Alijo. Og sa tanan, nilang mga amiga, og akong amiga, sa matuog og naminaw. Greetings gikan sino nga kabus nga higala, Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, mauti pagtimbaya, ni Ma'am Alma Escarpe nga naminaw karon sa tuong atulmanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon katulang nakachamba sa pagpaminaw, gawas itong atong mga avid listeners sa nakachamba. Kinung ipaminaw karon mga lama sa kagahapon, inimadunggan gikan sa alas 8 ang takna sa kagabihon, ngadto sa alas 10 ang takna sa kagabihon mga bagbaghandos, Lunes ngadto sa adlaw Bernes, uban sinong higala sa kahanginan, handos 98 by Ronnie Bay Librado. Okay, lain nga musika alang kaninyo mga bay, naguluhan kinig The Reason, gikanta sa Hobastank.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Po si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning Cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Labi na gid nga akong kutis murag nag kuha na akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa Cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gid ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
7: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Mga lama sa kagalama sa kagahapon by Ronnie Bai.
2: Atong oras mga bay, 53 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tagna, gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tong marandek tambal, sulay natural ng pamagi. Pago masahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol. Adunay, kung adunay, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa bisiyo. Ihaplas lang kini sa apektado nga party sa imong lawas ubanan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Okay mga bay, mayo nga pagpaminaw paglantaw ha sa tanan tong makaigsoonan karon nga naminaw sa tuang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Atos bun ha, ana a naglantaw og naminaw atong higala diya nga silingan diya sa Barangay Matuog si Ma'am Christy Taob del Monte. Mayo nga gabi ni Ma'am Christy og ni Ma'am Alma Escarpe. Dito po sa Mansi Bindoy na si Ma'am Lentog Down. Kaut sa Barangay Kambay, napo diha nga sila si Day Ibe Tanaid og ni Inday Angelina Tanaid Dibagyo Duran. Okay, sa tanan-tanan nga namin o karon, good evening o maayong gabi. Sa bayo lang ay, ani atong tambagan, yan ang sugilanon, nga gipadala ni Imelda.
1: By Ronnie Bai, Paliog, Tambagi ko.
2: Okay mga bay, atong hatagan o pagtagad, yan ang pagtambag na sa sugilanon ni Imelda, nga iyang gipadala. Kung diin, kinagidayon ba na sa panultiyon mga bay nga milikay sa balangbang nasugbas sa baga. Tugod lagi, agin nga milikay sa kalisod. O niya na hindi pawakin mo sa grabe nga kapait o kalisod. Matapato niya mga bay maghandos ang sa ilang pagtubo nilang pamilya. Alisod kayo sila tungod kay sobra sa napulo sila ka managsuon. Unya ang isaligan sa iyang papa, maura ang pagpanguma. Unya, matong lisod lagi sila kayo. Matong doon may arangan sila hanga dapit nga mao si Roberto amo nang gibuyas siyang amahan. Nagkasabot among lalaki nga hamtong ito ang panahona si Roberto 35 anyos samtang siya nagidad og 16 anyos pa lang ang pagidaron ito mga bay. Matong iyong pato ni siyang papa nga o si Roberto, nakasabot silang doha. Nga minyoon sila, nga si Roberto o si Imelda, ubos kondisyon nga ang utang si Papa, wala una ang utang. Pila may sugila nun? Amo to, nga gipahigay ng kumbira, kaya di pa makasal. Apa naglantaw yun si Imelda, nga murag di yun ako matuloning daw nga. Lantaw pang Imelda, kung doon na pa ikong ungoy man ko, no? Amo to nga, samtang nagkumbira, may unbox bintana si Imelda. Ay milayas, nakabanta si Roberto, maong gigukod. O niya, ipugnan. Apan wak jupato si Imelda. Magpaligis yung ta si Roberto. Walang siya gugma kang Imelda. Pila ba siyong gilanon? Gikan sa Lalberta, biyabot sa Himalalod. Si Imelda, yang gikhebalag si Rinaldo. Gwapong tao. Kasi pagkagwapo pala hubog ng tayo. Ano to? Nagkarelasyon na yun. Dahil pagrelasyon, ipon po na yun. Amo to, kapag ipon na yun. Dito na masayran, tinood nga kinaiya. Palahubog kayo, dayo nagsalig sa kinikanan, mangulata pag yun sa kinikanan, o dili hatagag kwarta para ihubog-hubog. Lakip si Imelda, kulatahon po. Bila si Gilanon, miabot og upat ang ilang anak, mga bay og mga kandos. O na yung problema karon. Kung grabe magkunong kalisod, ang iyang nagian sa gamot dito sa kinikanan, samot na judron, may grabe kalisod. Tungod siya nga bana, nga palahubog kayo. Ay ang pangutan ha, kay kato si Roberto na higugmaman kaniya, unsa man iyang balikan. Apang problema, kay mubalik siya, naminyo naman usab si Roberto, unya pagkaminyo, palangga kayong asawa. Muna ginayin pato lagi, inayong panahon na magtigi ang gugma o kwarta. Ang taong pwede mapilian na ito, lumpongon ang gugma o kwarta. Mautong swerte ito mga babay, nga nakapamana, nga kwartahan unya ambungan ang nabana. Bansa habig ni Imelda, mau karon yang problema lagi. Nagpatambag siya. Unsa man bay akong biyahe akong bana dai mo adto ko dito, balik ko sa Albertan. Dai akong hagaron si Roberto nga magminyo. Problema lagi kay dunya sa. Akong tambag na diha kanimo Ma'am Imelda. Kung nakita mang giyod ang mong bana, nga wadyo ni pagpakabana sa pamilya, kaya bisag unsa kalisod sa panginabuhi ba sa maningkamot lang yun ta, kaya natin laro pa paningkamot, nadyo panahon nga, muus ba ta ginagmay, o di man tambo dato, apan, kaya na makalingkawas ta sa kalisod. O panang litag, di yun, kaya na makita yung bana nga marag wala yun. Diha na panahon nga muli tira ka. Apan ako tabag una ni mo, pagay tabang nga sa barangay, ipatawag na yung mga bana sa barangay. Kana kay total ka ito sa barangay, ipatawag na yung bana. Kana ang mga silingan, di man kadungog. Kaya doon na may baus eh.
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: Audis nga dito, ato mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Magutang bag. Ayaw nalatok adto ah. Kaya mangutahan na ito sa nimo niya. Ibang adto on. Mayroon siya nga, unsa may rason, ngan buhalay ka na ako. Huwag sa English pa to, just give me a reason. A rason? Ano ka reason na d'yo ka? Managyan na ba ito, Ma'am Imelda? Unsa man, sa diha nga ikaw mang luwa, iyan mo pang tilaag balik imong luwa. Nakaya na lang itong balik ka. Kaya hindi ka mapangutana ni Roberto Mayunes niya, Imelda, just give me a reason.
2: Mga lamang.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Guy Ray on air.
1: Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanagtatay, dodong, og, inday!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Paalag na kong matang importante lang yun, makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong igala sa kanginad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos. Adlaw karon nga huibis, pizza 28, bulan sa Mayo, tuig do smell 20 sa yes. Mga birthday rong adlaw. Happy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
3: Happy birthday!
1: O sa mag-birthday, o mang adlaw, advance happy birthday.
3: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
3: Happy birthday!
1: Orang ginay, pinaka-best sa atong birthday, abtikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na ginta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasag gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gyud ta.
4: Lami man gyud na siya.
1: Lami gidang na yung mag-birthday kay sigurado gyud tang maka panog-ab abot sa lubot. Okay, ito oras, 29 minutos man makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadirigid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirang itang mag-birthday kada to. Hey! Dalirang po kaya ang fiesta kada to. Hey! In short, dalirang itang makakaon og baboy kada to. Hey! Unang sa mahiligun na mukha og baboy. Ayan yung nagpirmi ha. Kaya ka ng baboy, dili mo na siya makaon. Kay buhay pa man. Pwede mo mukaon, humba. Or inatayan ka na, pwede na siya kay loto naman. Pero kung baba, baboy, di pa na siya makaon. Ay, mo na kang sugar mami lagi. O nang kamong mga lalaki, ay mo pangitag batanon. Or mga babae, ay mo pangitag batanon. Kay gamon na mong sugar mami. Muna yun, sugar. Sugar, og sa kalamay para sugar cane. tamis nga inahan, mami. Sugar man, sugar. Or kalamay nga mami. Okay, tara, 50 minuto sa magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo atong call ang text line number sa atong smart 0969-484-5454. Og sa atong globe 0956-664-7734. Mauna itong call ang text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida Gamatag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas, pakanon mo og humba para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo, usay pod makadaot og manabi mangani ka na lang yung makaayo para hapsay og malinaw ng atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Nindot ka na magpuyo tas kalibutan nga with peace. With peaceful life and silence life. Dilawin na ang kalipay, ayon agdang magmahal. Bis na Inday Uga na ang tapay sa mga uga-uga na ang tapay na bisbisi na kay medyo dili maayo og mag-uga. Inaw ba nagunas tanom gud nga kanan tanom di ba og mauga-uga na kinalan yung bisbisan kay ang dahon malawos. So para motubo, manambok og mabuhi og balik bisbisan. Oh, pabisbis na mo para nindot ang unsa man nindot ang feelings. Para motubo, manambok, muna yung ginan nga bisbisan kay ting init. Ay kanira bang masubraan jud ka init ang resulta unsa may resulta bay resulta ng liki onay giyon the result is crack like our earth or ground is have more crack. crack liki kanang broken bay. Kanang broken, kanang murag gibulagan ka ba, nabuak. Kanang fractured by fractured. Kaubar na siya, nabali. Your bone is fractured. Okay, turas, yung interest minutos, labot naman itong fractured ani, o kanang broken, o crack. Kanang crack, broken, o fractured. Mamaor na sila. Ya og ma cut up na imong regular. Basin ko nung maputol, kanang cut up mo na giyon maputol. Basin maputol na imong regla, sayang kayo day. Di ka kita si muang liwat. Guapa ba or guapo? Okay, tara, 54 minutos sa panukalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Malalod, La Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoy, nagsoban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Nagingon nga ibda-ibda na ang mga nag-ungag. Sa mga nagtaop, nagtaroy pang ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibtun og mabuntag. Kay basig mabaryos, maghang.

0: Yeah, sa Pikas Isla gito akong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Diya sa Dumanog, Ronda, Alegria, Badjan, Inatilan, Malabuyok, Sambuan, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta, kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong matindirag tindiro sa itong matagsa-tagsa ka mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Atong matindirag tindirong isdaan, mularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pinikab drivers, sa malhabal drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon.
0: Nagingon nga ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa itong mga plano. Mga good plans in your life. To continue, you need to wake up. Because you know, wake up is the key to success your good dream. Basi makat off na lagi ko, no? Ano yun? Basta makat off ng regla, it means you are old. Old lady. Ang sabi-saya pala, gulang nga. Gulang nga dalaga. Ayan na, maginang life by. Basta buhay pata, unay giyon maabot jud ang panahon nga matigulang ta. Si kinanglan ginato nang ato nang ato nang dawaton. Kay that's a real life in this world. You need to or you come old someday. If you still breathe your big hole nose. Basta pa na yun pag maginawa na itong dako nga bangag nga ilong, amunay giyon nga dako gitag tsansa nga matigulang. Amunay giyon, balag dako bangag nga ilong, importante nga prera nga maginawa. Kung sa manang gamay yung bangag niya, maglisa na ginawa, na, mo'y kuyawan, butarod. Okay, tara, 58 minutos sa panpaklabayang alas 4 sa Kabuntagon, des barangay magtok, tayasan, mayong buntag, grunin yung dibuino, di ang asayo kayo nagmata, galanog-lanog, sipa, sipa, ang star radio din na dapita, sayang kamalig, sayang small hat. Nong diboy, hino, good morning, good morning. Kaoban siyang kapikas sa kinabuhi.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Anong itawag mo nagkapikas, bay? Kapikas, kay ihamang partner, kapikas. Kaya dili na partner, tibuok. Ayaw. Buntag din ang Mernay, no, diya sa Barangay Magdota, yes.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Lang by Francis diya. By Francis, Sinooh, Ogni, Maymay, Mayra, Imad. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon. Bangon, importante para kita makakaligo. Si Bayre gani ron, murag maligo na kita ni ron. Ay murag pila na ka bulan wa ta ka kaligo. Wala kay ligo-ligo, bar. Wala lagi kay saon nga krisis magtubig. Tinginit ba ya? Ang imong mga barkada daghanang anak nila. Pero ikaw wala pagyod. Mawagi na siya. Sahay kaning kanta, insakto biya po, murag maigo biya po na tuwang true life. So, dapat i-apply lamang yung dato ni. Okay, ito lang. Si Quinta Dibay Minuto sa Malakalabayang alas 4 sa Kabuntagon des Barangay Lutay Tayasan. Ang bay buntag ni bay Kokoy Kwardaryo diya. Anis bay Kokoy, muning kusgan kining mabangon kada buntag kay ang sikreto ni Ani, bidbiron mayang ilimnod. Itangki na sa hawak, munang magdaro kuno siya, kusgan kay na bidbiron lagi, upat kabok, itangkil sa hawak. Si bay president po yung nagsulti na ako, ada. may buntag din na be persinet diya sa sitio prinsa parangay kabulutan. bye net may buntag diya bye atong higala po nga permi pring naminaw sa Star Radio atong higala nga permi magunit og panit kay iyang panit na milit pilit. Ang ganang tapay. Isa mo ng tapay ko, tapay sa manok o tapay sa dalunggan. Okay, may buntag po rin si Mina Binson diya sa Sitio Laguna. Kanunay po yung naminaw sa Star Radio. Buntag pa, kasipa-sipa, galanog-lanog ng Star Radio diya napita siyang panimalay. Si Mina Binson, good morning, good morning. Kauban sa pamilya, silang iyo, Tito Binson. Silang by Lickster, by Joey, by Dan. Ilang Saira, Harvey, Aquila, Ogni, kinsa pa mart. Ogni Chichi, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Ayaw na pag-inarte. Bangon na, sigarte-arte. Dito's kusina, pangilamos, kay dagko kayang eyebags. Dapat ko na pilihon dyan ang lami o batasan. Region delicious behavior. You need to choose. Don't choose a bad behavior because she's not good result to your relationship. Always fighting every day. from nung diboy na, bye! Kaputol na na sinang meron na ako, bye! Kaya akong tibuok. Tuas akong mga anak. kaputol na kuno siya lagi kuno. Ay, nana, maganda masikat ka ng putol. Ngayon, lami, mangyapo ng putol. Kaya makatipid pa dyan ka, sama sa isdagon, magprito ka, imunang putlon. Ngayon, makatipid ka, kanang kaputol, ipaniod to na po ni mo. So, makatipid ka sa sudan. Okay, ang pamahaw ko na nung niboy ko na putol ko nung isda nga. Kuan, bangus, katunda ko nga bangus ba? Sa kilo niya, yara kong giputol. Nang giusara ko ka putol. Alam mo, kaya na isda yung pamahaw niya. Ay, utan, agay. Like the best na lang siya. Di na tamangita o katong mga pagkaon nga mga labi na ng mga patty pods. Di na ngayang sigion, kaya di na may resultas lawas. Muna yung giyon, it. At twice ni Regunta Perme ay pasagad kay San Pedro ga katawa na. Okay, stand by sa lipatang panahon na binaw na kitag mga awit. Okay, play a song entitled Lisa ng Asawang Badlungon. Request ni Bay Kukoy Guardario. Iya ko na ipainungod sa mga asawang badlungon. Kay asawang Bay Kukoy, di man kuno badlungon, buotan man. So, iyan ni pinungon sa mga asawa nga kato mga badlungon lagi. Bye, koy! Mo na yung request, bye. Ito i-play rong buntaga, bye.

0: gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko ani Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Aminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
10: Kinsa ni ma'am?
11: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayok no lang Vitron.
10: Unya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
11: Nay siya nga lami ko noy. Lami gyud ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright diay na no. Kay lahan na siya nga palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamintiran ana.
12: Vitron syrup mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ako siya sa mikolog. Gamit ko sa nang aplas, sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-toxful. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nunay mong sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gininte na ako ang nang daghan ka yung salamat sa nang na mao yung nakapakutuwa sa mga ibang bakit.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
14: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Mama. Extreme na.
16: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagidad. Og na moy utang pa. Og mo palit pa. Anak lagi ka simple ang atong kinabuhi. Og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali ngagngag. Basta lingagag, risgutan, kalis malangos tayo, makatawag, idayon pagkalaparag, baba, God. Sa mga lapadog, baba, dia inahinayrag katawa. You need to smile a little if you have a wide mouth. Okay, to last 30 minutos, sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay dodong og inday. Mamangon na ta kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Mabalag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita niyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong panahon. Mamayang buntag din ni Byronel Byronel di Bagyo dia sa Sityo Puso, Barangay Kabulutan. Byronel di Bagyo, good morning, bye. Kumusta, kumusta itong kabuntagon niya, Byronel?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Si Byronel di Bagyo, sa'yo mga kinagmata. Bye. Bye, bye, bye. kaning bye, bye, o gimuang dublion, kung ano siya, bye, bye. Katong mando ka sa, antutas bye, bye, or dagat. Wala siya, bye, bye, bye. Tapoy, bye nga ka nang manamilit, mga, atus ako, bye, bye. Wala, bye, bye. Kaya rito sa tuwang kapalang karamuntagan, namot na nag-bye-bye, ani. Sa mga nagplano nga madtog bye-bye o madtog dagat, ang sama niyong buhaton dito, anong madto man mo? Na may rason, madtos dagat kay manginhas, madtos dagat kay maligo. Na po yung ban madtos dagat kay mag-date? Mag-date daplin sa dagat? Napoy uban mag-date at tos loud sa dagat. Ako muna ay bahala, kay dagko naman mo. Kaya rin sa tas atong kapalaran ka ng buntaga, paminaw, pamati. Kay basig madato, murong adlawa. Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ang to WCNB Aris doon na kay bagong plano nga matuman swerteng numero color 358 og orange. April 20 ang to Mayo 20 Taurus mubalik ang usa ka karaang higala swerteng numero color 619 og green. Mayo 21 ang to Nunyo 20 Ono Gemini nagpanikad kasi imong umaabot nga laag swerteng numero color 427 og yellow. Hunyo 22, Sangto Hulyo 22, Cancer, dunay tao nga makumpleto or makumpleto sa imong adlaw, swerteng numero color 835 og pink. Hulyo 23, Sangto Agosto 22, Leo, mutikang ka sa makalingaw nga event, swerteng numero color 164 og red. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, makadawat og espesyal nga job offer, swerteng numero color 972 og blue. Og gandong atong katunga sa tong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod.

0: Adtong mong kapalaran gatod kerato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag. Wala una tanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product kag ipakusgad kauban ng Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan barato lang ang Astasan mapalit sa masuking butika duol sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tayasa na bilabo lang atong Astasan Herbal Capsule diyan sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Garida. Og dinhi sa lungsod sa Tayasa na bilabol sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa X-Pharmacy og Tayasan Pharmacy. Sa ganahan nga mugwapa, mabuti mo amis ang panit gamit na kayo sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok og makahamis sa panit. Ano na avocado oil nga nagdala og vitamin E. Lecithin, collagen, ug mga nutrients nga maway mo paputi ug gupamis si imong kutis naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, mapalit si masuking butika. Dool gyud sa inyong lugar. Oh, para mo hamis puputi, sa panyo yung ipaabot, dito sa tindahan, palit nag-ayaw sa Bon. Para mo hamis inyo ang nawong. Mo hamis inyong bokton. Mo hamis po din yung doghan. Mag-ayo or ayo sa Bon Beauty Shop. Okay, to ras 35 minutos. Sumban mo kalabay ang alas 5 sa kabuntagon pagkadaliarigid sa oras. Nagingon kaning orasan. Basta dili nato bantayan. Pagkadaliara. Pero magsigi gani kag bantay orasan. Makaingon jud kang dugaya man. Binag ka ng trabaho ni mga bugat. Bulat kag init. Kaya nga dito kaki. Dugaya man itong alas 11. pero magsigir kag lingkod. Ganamber por perme. Gapasinaw sa lingkuranan. Gapakubal sa lumbot. Diba? Uy, alas 12 naman dahil. Kalaon naman po. Muna'y kalayaan sa magtrabaho o maglingkod. Ang lingkod, baka yun na, alas 12 naman, kaon na pun ko, kay gutom na. Anay, giyon, masikat. Kaon lagi dyan si saktong oras. Kaon mo si saktong oras, ha? Pamahaw, paniuntog, panihapon. Para healthy ang lawas, o malikayan ang mga maestro nga muslob sa tiyan. Kaon, regiyon, perme. Kaya mapas mo ba kasi kagkapas mo sa kaon? Sulod yun ang tanang maestro mo tayong itong ulcer. ulcer, go to your stomach. Okay, standby, standby. Sa dipatang padayon sa naminaw na kitag pang kabuhayan. Syuke.
1: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Swerte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: GTX 500 mapalis sa mga butika.
3: Kita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit ihan murag imong minaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya ninyo ana unsa day ang gibati?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan ani.
4: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para natong nga mga tigula.
2: sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DX Coffee Mix mahumuok yapon ng akong tulog, subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
2: DX Coffee Mix, D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
6: So sa ka simana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna Bromo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: gyud. Sugod oo.
1: Oh. Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Okay, sa una dahil na
2: ikat 180, 200.
1: Muna yung blood pressure ni mo.
2: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
1: Karon wala na kailangan.
2: Wala, Jun.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
2: Wala pa ito. Ikay, jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasa na yun?
2: Matoo.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yun?
2: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatundan. Salamat mga idol.
3: Mga penata!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
3: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Biroy barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok na extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: programang abagatong dugdugan lingaw kabibo. Nigsayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabo, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindo, listap. Listap.
0: Achuloy! Ano yan na? Ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bye Ray on air.
2: Ayaw ko!

0: Kay Ray on air.
1: Alright, balik-balik na sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ninyo igala sa Kangindad. Sinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat, good time. Okay, ito na, 51 minutos sa manong kalabay ang alas 5 sa Kabuntagon, arita sa itong Swertres, sa mga Mayligon, Diag, Swertres, tanawa, tutukin na yung ticket kay Basil Lugosabo sa mga mananaog. Sa itong resulta, kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 152. 152. Sa alas 5 sa hapon, 967. 967. O sa alas 2 kagabi, 0. 0. 1. 0. 0. 1. O gado itong swertres, result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadtong maong swertres gatod kadto sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita og herbal nga barato og epektibo na aniya na sa atong masuking botika. Ang nabantog og mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule dili ka maya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balati an ka man o wala, pwede gid kang makatubag. Ayaw hulatang ang imong lawas mabigay panalipdi kaduray pag Dragon Fruit Plus usbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Apalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar.
2: Ang mga asawa kung di makaya uber tay man pa ang iyang istorya.
1: Alkasisodyo mas kurbit sa mga idara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukong tuhon malatanog ang pagbato ng arthritis. Rayo baguban patuhon ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasid Alkaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasid, protektado ka na sa pamanit, tamis, pagidga, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Numot ang herbal pa dyan nga coffee. Adi yan, nagi pa ila-ila. Ang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawin din sinyo kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag doon ni Ma'am Mel Galios o sa mas naligan sa Dragon Pot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante, makabuka. Makabuka o makita nyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Hayag na kayo ang atong kalibutan, mga sikat. Kita na kayo ang langit. Kita na kayo ang mga wire. Wire sa puste. Kita na po kayo ang mga sagbot. Sagbot sa yuta. Nga nangalaya. Nagkita kong dahon nga laya.
2: Siya naglibog na.
1: Oh, naglibog na lagi kuno siya. Ay, maglibog-libog, og dagan mag-asawa. Aragon, huna-una, aragon nga dili mo maglibog, og asa mo padulong. Padulong bumuswala or padulong sa tuo.

0: Sa aking panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra mawasan ka sa madunggan ni mga balita. Swerte ni mga color 581 og sky blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio, makadawat ka og makakilig nga mensahe. Oh, lucky numbers or swerte ni mga color 643 og violet. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, mauyonan ka sa imong kadaghanon. Or mauyonan ka sa kadaghanan. Oh, swerteng numero color 297 og white. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, ipatigbabaw ang time management. Swerteng numero color 856 og violet. Enero 20 hangtod February 18 Aquarius, doon na ka-exciting alaag. Swerteng numero color 413 og red. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, doon ay magluib sa inyong barkada. Swerteng numero color 729 og blue. Og kadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo, nakabalo na gid buh, sa mga nakabalo daad, nakabalo na gid buh og sambol. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mga kapalaran, giatod ka nato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule, doon na kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkanlain nga mga sakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, taas ug cholesterol ug uban pa nga mga sakit nga gibati sa atong kalawasan. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJ Ed Pharmacy. Yes, Badjan Botica, Santo Niño, Alegre, Chanchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan, Mikior Pharmacy, MP Drug Store, Ray Pharmacy. Yes, Dalagit, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sanchon Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga. Yes, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Yes, Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug Reshare Pharmacy. Og diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa mga atong Amigos Capsule o Amigos Coffee sa Tanang Botica dool sa inyong lugar. Og dinhi sa Lungsod sa Tayasan, available sa atong Amigos Capsule ug Amigos Coffee diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy ug Gel Pharmacy. Okay, tara, 52 minutos sumon makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Rinata sa atong nasayod baka mo. Nasayod baka mo. Nga ugma puhod. Wala ta kabalo. Ug maulan ba og dili? Okay, niyadtong Mayo 28, tuig 1828, ang mga revolusyonaryong persang Pilipino nga gipanguluan ni General Emilio Aguinaldo nakig-away sa infantry sa dagat sa Espanya sa gubat sa Alapan sa Imus, Cavite. Kini ang unang mayor nga pakiglangbigit o kadaogan sa militar alang sa revolusyonaryong hukbo human sa pagbalik ni Aguinaldo gikan sa pagkadistiro or pagkadistino sa hungko. Magadong atong nasayod ba kamo? Ano yun? Kinanglan nga masayuron yun kita. Maniidid yun kita sa mga panghitabo sa kalibota. Duha ka bula-bula ko, no? Unsa man nga bula-bula. Dagan mang pananim bula-bula, na ibula-bula nga makaon. Napoy bula-bula nga katong pauntulon gani, bula. Napoy bula-bula nga alsahon, ibula na siya, ibula. Napoy bula nga i at i-itsa nga, larga bula! Sa unang bula! Nitugpas sa pula o pagkahuman na himong blo. Ah, kadang larga bulan dan ada splasa masikat segenan nga mula ag ato na mas splasa kay daganang kalingawan anay mga rides ay piryahan ganahan mong usakay na isa kenan ganahan mong manugal ganahan mong apilde ganahan pun mong mudaog na ay piryahan pusta mo pusta dotodotodo kay mudaog kwarta apilde po na ay kwarta. Binta na lang dili lang ta manugal para dili dili ta makadaog di po ta mapilde. In short, your money is secure in your wallet. Pero di lang kita manugal. Kana isugal ipalit na lang nagpagkaon mabusog pa ka. Sigurado pang kapanog ab. Arisata sa atong balitang sports karong buntag. Sa mga may ligon dag NBA. Makasikas sa NBA karong panahon na. Next, Miss Whip sa Cavaliers, abante sa NBA Finals. Miss Whip sa New York Knicks, ang Cleveland Cavaliers sa ilang best of 7 series uban ang impresibong. Sa score nga 130-93 kadaogan, aron lang katon ang corona sa NBA Eastern Conference Finals niadtong labing adlaw dito sa Rocket Arena sa Cleveland, Ohio. Si Carl Anthony Towns biklik tawag 19 puntos, 14 ka rebounds og si OG Anunoby bidugang og 17 puntos samtang si Landry Shamet. Way si Piat sa upat niya ka 3 pointers sa pagkadit og 16 puntos alang sa Knicks nga may abante sa NBA final sa unang higayon. Sod sa 27 katuig human mi poste sa 11 or sa ka 11 nilang sunod-sunod nga daog ning NBA playoffs. Magkadoan tong balitang sports. Sunod na sa NBA Finals ang New York Knicks. Magpaabot na lang sa sila silang kontra sa Pikas Bracket. Use Spurs ba or Oklahoma City Thunder? Ang Oklahoma City Thunder ni Dog Spurs ang ilang standing 3-2 pod. 3-2 in favor of Oklahoma City Thunder. Sa kadaog na lang standard, musulod na sa NBA Finals. Naigiyon nga, di masiguro ning dula sa basketball kay lingin man ang bola. At drum na daogon sa dipinsa o gupinsa. Nindot yung dipinsa, minus mo gupinsa. Pildi ga po. Okay, Torres, alas 6:04 na gid sa kabunta. Gatong maong katong malitang sports, gatod kinato sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na inugtambal, sulay natural nga pamagi, pagpamasay, gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malonggay leaf extract, ang mamasagul, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay dunay hyaluronic acid nga makita sa bisyo. Ya plus nang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubanan og masay si Bay Sinchal Oil ang plus nga umot og epektibo. Si Bay Sinchal Oil ang palit sa masuking boteka og tindahan. Ini sa lungsod sa Tiyasa na bilabo lang atong si Bay Sinchal Oil diya sa Cure Pharmacy og Ike's Pharmacy. Og diya sa Balabuyok, Cebu, bilabo lang atong si Bay Sinchal Oil diya sa Bit Sari-Sari Store in front of nyo Balabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tiyasa na bilabo lang sa atong si Bay Sinchal Oil diya sa panimalay ni Sir Boyaks Labiog Karinal. Sir Boyaks, good morning, sir. Yeah. Kaban siyang pinangga og botan nga sama. Ma'am Nilin Alio Creal, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na.
2: Mga tambay sa amuha.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kita makapadayon pa. Makapadayon pa ta sa itong mga buluhatuan. Makapadayon pa mo sa mga plano. Unsa man yung plano, basta maayo, ipadayon. Again, what is your plan? If God continue, if bad stop. Okay, napupos na gina itong tulungan pakulat sa kabuntagon sa tanan-tanan na itong makilarong naminaw sa Star Radio. May buntag ka ninyong tanan. Mangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nagingon nga mo bangon. Mo bangon.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mo bangon.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mo bangon, good kay buntag na ba ya? Alam mo siya pagkatulog. Masi pagkatulog tibok adlaw. Ay, pay. Pay, matulog lang tibok. Saman tibok tuig. Tulog kag tibok tuig. Mata ka 2027. Orang dagan pong malisang nagway road. Dagang makuyawan. So, mata lagi ta kada buntaga. Okay, may buntag muna ni Kapitan Ayan Tinano di sa Barangay Kabulutan ang atong batan-on o babdikon nga Kapitan. Good morning, Kap.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kauban siya mga Barangay Konsyalis. O siya mga tindira. Tindira sa Tusinoans ng Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Kaplin, Madam Wilsa Ganaganag, lang Mik-Mik Buking Quito. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at ta kay buntag niya. Huwag niya sa Sityo Prinsa, may buntag ni Madam Chusi Grapa din na napita. Og ni Consyal Simo Yosuris, og ni Consyal Roslyn Abier. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Madam Edna Tirano, og ni Retired Police Major Marginette Tirano Yosuris. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na tama sikat kay buntag na. Og may buntag po ni Jibarek niya, ni Jibarek. Ang amoyos na ligan niya sa my covered court. Amoy utility niya na napita. DJ Barek, good morning, DJ Barek. DJ Barek ron, ganda nga pinamaroon, naga number 4. Masahay po niya, mag number 5. Okay, wala naging tayo kong oras. Wala na ba ginalimtan, tingog mga kandeng. Tanan-tanan lang yun, di na ito maminsyon ang tanan. Kaya itong oras, wala na, napupos na. Kaning orasan. Kaoban man ato ni sa atong pagtrabaho kay mo ni guide nga unsa tang orasaha mo start unsa butang orasaha mo end. So kaoban ginato ning oras sa atong kinabuhi. Unay gyon, time is always companion in our life. So time is very important. Important to wondering. Important to work. Kau bani orasan kay kurang mula agaw sa orasaha, muli ikaw sa orasaha. Importante kining orasa. Nanglan magladala gyud mo og orasan sa inyong doghan. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Henilatog, itong kabanan sa buwat, Tandos 28, Bayroni by Librado, nga Mandos, og Madlaw, Mandos po, og Magabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
1: Lami ko no, oy, ihandos pa, bay. Og sa atong kabanan nga reporter, Andos 38, Sir Boyax, labiog, karina. Ako nalang mingon na itong alagaran ng labaw makagagawam sa mas pag-alagad kinadini ka na ito. Og balabod pohon, magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only right here, my favorite station, Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio.

0: Radio, las 6, 11.
1: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
2: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
1: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
3: 2
1: plus 2
3: 4
1: 4 plus 4
3: 8
1: 8 plus 8
3: 16
1: 5 plus 4
3: 9
1: 5 plus 5
3: 10

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shea lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips.

Astasan users, kumusta ka mo? Kapag wala pa makagamit sa produkto ng Astasan, mayong adlaw ka ninyo riha. Sa pamayang ipaabot ninyo. Gamit na, gamit na, gamit na. Armangko ninyo ang mayong panglawas, mga igsuoy. Ay, ang Astasan, mao'y pinakabagong pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas. Mapalit sa inyo mga suking butika o sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System. Ala, sa pa man yung ipaabot yan, no? Ayaw na mo paglangay. Aron nga mahatagan ka mo o kalibyo sa inyohang mayong, sa inyohang panglawas karon. O sa man yung gibati karon aron nga maayo na ka o makapanikay-sikay na ka. O niya ka tong uban o sab, no? Aron mamaligo ng inyohang mga lawas ni ha. Okay, nagluya na lang ka.

Paspas kay Mugunis baso mga igsoon. Ala karon taw-taw na tong isgutan, natong isgutan karon nga adlaw mga igsoon. Kining indigestion. Okay sa manang mga nakasinati diha og kanang wala hili ka kay hilinse. Wala ka hilinse sa ilang gikaon. Kasi natin nining indigestion mga igsoon, standby mo kay manatong isgutan karon. Okay, sa standby mo di ano? Kining mo unta lamanon jetod kanato sa Astasan. Ang pinakabagong pinakakusgan karon herbal sa Pilipinas.

pasaling umuulong ako, lataso ng pungpung sa katuigan. Bisan maglukot-lukot na gining panit o pununas mga kunot.

0: What's up, God? Mohang yo raman. Hey, aw mo kana. Mohang yo gyud, mohang yo gyud. Nala sige oy. Standby mo katong isgutan karon ang indigestion o wala kay linse.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kayhi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan.

Siyempre, kabutod ka naman din. Sige, yung pangutot, mga Ikson. Ah, kaproblema ni mong atupan, mga Ikson. Hapit na lang ka sa pangang. Oh, muna niya. Now, arita sa mga hinungdan kon, unsa mga hinungdan aning ito.

aktor nga nakatampo nga makasinati tanining gitawag natog indigestion. Ikatulo nga hinungdan ini mao ang kafil, alcohol or carbonated drinks. Awa ka ng kusog yung mga pili ang magigisoon. Awa ka ng kusog yung mainom, magilimnong makahubot. O kusog yung mainom, magsoft drinks.

Mariano. Ika upat ang hinungdan mga kaigsuunan sa indigestion kining smoking. Oh, undangon na lang lagi nato na. Uy, undangon na nato na. Kining smoking. Okay, pila na ka mga sakit diri nga mga atong hisgutan mga kaigsuunan kin mawala ning smoking. Wala nang ganang kusog kay diyang musuyop mga kaigsuunan. Sugay ang manabako diha mao lagi na. Tingala kang gabuto ng mayo na imong tiyang kasigag bagulbol. Nainungdan niya na mga kaigsuunan kining smoking. Ikalima, kining stress or anxiety. O, kanabang kining stress yun mga kaigsuunan. No? Kanunay sa ding magbalik-balik. Mungkin na sa mga hinungdan punog mga balatian ng stress o kining sitang nagkabalaka. Ah, di sita kabalaka, murag dilita anak sa Dios. No, murag dita anak sa Ginoo, kay murag watay saling sa tong ugma. Saling na sa Ginoo na tong kaugmaon. Ay, si kabalaka niya. Okay, kana ra bang si kabalaka, makakuhan, makaupa. Ika, uno mga kaigsuunan nga hinungdan ining indigestion, kining gastroesophageal reflux disease. Or kining gitawag na itong peptic ulcers. Peptic ulcers mga kaigsuunan. Unya, ikapit.

tigod nga mahibaw-an nato mga kaigsuonan kining mga hinungda niining indigestion. Akong balikon ha. Overeating kanang kuso kay tamo kaon nga murag wa nay laing okasyon. Nainay lang ta. Nainay lang ta kanang mukaon lang ta nga igo lang yung masulod sa tiyan dili kay nag nagbutirik na kay nay muntian ya. Diha. Kaon Japon. Resulta wa kahilinsi. Oh, kanang mantikaon nga mga pagkaon, mga halang mga pagkaon. Caffeine, alcohol, carbonated drinks, kining smoking, stress or anxiety, gastroesophageal reflux disease or peptic ulcers,

0: O niya, lain na ba kayong lihok-lihok ning mura o gabuto na tong tiyan niya o tahilin si mga kaigsunan? No, lain kayong paminahon. Murag di taganahang maglihok-lihok mga kaigsunan. Muna nga, karong taw-taw, standby mo kay ato ang isgutan mga kaigsunan. Kung unsa may mahitabo. Kung ang tao mga kaigsunan na nakasinati, niningitawag na to o indigestion. Uman laman sa pahinumdo mga kaigsunan, nagikan sa astasan mga kaigsunan.
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant tulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon

iniiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kasugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extract ka pa.

0: tuh si buyak. Sus gelagut jukus kumbana run buyak gelagut jukus.
1: Ay kaya nga naman ay burigdat nga naglagot man kasi mong imong asawa naman bana di ay. Ano ang galagot man kasi mong bana ron na burigdat?
0: Sus galagot yung kubuyaks.
1: Ano man lagi?
0: Alangan, kami mga asawa halos memorize na mo ang mga gipangbutang na gamit sa balay. Pero ang akong bana, sus ginoo ko ultimong brief mangutala pag-asa. Unsa guna siya, uy, mura bang taga-asa ang planeta ha?
1: Ay, ay, ay. Tungnan mo sa tahanan, alay, burigdat.
0: Outro po dahi ka.
1: Ay, ay, ay.

reflux mga igsoon. Hassle ra ba kayo ni? Ikaw pat ang may tabo kung kanunay kitang magka-indigestion. Posible nga muhangtong ni sa kitawag na itong peptic ulcers.

kalingan nga nato mga kaigsoonan nga kita mahitabo nga magkasigi og indigestion kaya base unya mo develop na into serious diseases mga kaigsoonan. Naon sa may buhato nato anong malikayan nato ng indigestion? Una, ang imong buhaton is mukhaon na juka o gamay. Oh, kanabang likayan gini mo ng overeating mga kaigsoonan. Bisag busog na yung kakaayo, mukhaon ka halos ni Bukaldiro, yung mamangkanon. Na, di ko na maayo mga kaigsoonan. Muna nga mukhaon ta, gamay lang atong kaonon. Ikaduha, eat slowly and chew thoroughly. Nahinay lang yung kaon, unya ayuhon gini mo usap. Mupagali, dili kay mupagali pagbutang sa imong baba, imo na yung gitulon. Nihadlo ka mahutan. Take your time.

Dayong avoid trigger foods. Likayan ko na muna mga pagkaon nga makapatrigger sa indigestion, mga kaigsoonan, sama na lang sa fatty, greasy, and spicy foods. Kaya mga mantikaon nga mga pagkaon, mga halang. Likayan ginato na ka mga caffeine, mga alcohol, carbonated drinks, acidic foods. Mga acidic foods, kinahanglan nga ato gunang likayan, nga dili gunato na siya ma. Kanunay nga siging kanon, kaya kung siging nagkaon na mga igsoon, resulta na indigestion. Ikaupat, kinahanglan nga stay hydrated. Kinahanglan nga, kanunay yung kang mainom og tubig. But avoid drinking too much during meals. Dilipod pwede nga sa paghuman mo kaon, mo inom, yung daghan yung tubig, nga maragos ka galon, uska pizza lang na mo. Imno, no? Kaya stay hydrated ko tayo. Pili na maayo mga kaigsoonan. Kinahanglan nga mo inom lang tubig nga igo-igo pong mutabang o dilute sa stomach acid mga kaigsoonan o matabang siya sa slow digestion mga kaigsoonan. So, drink water between meals.

να καίξω. Η καλήμα, avoid lying down immediately after eating. Kanabang mukha, kanabang higda dayon tayo kung bago pagkita ng magkaon. Higda dayon ta. Hina, mas maayo, no? At least 2 to 3 hours. Dili dayon ta mo higda. Kaya mapunay hinungdan sa kitawag na itong indigestion, mga kaigsoonan. Dayon, maintain healthy weight, manage stress,

ibalo na to nga ang astasan mga kaigsoonan adunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan makatabang na siya sa mga tawo nakasinati og indigestion. Nganuman tungod kay ang mangustin mga kaigsoonan ibalo na

So kung doon na yung mga inflammation diha sa stomach lining, yes, bongbong sa itong tinay, mga kaigsunan, ang hubag na diha, ayuhon sad na siya sa astasan, mga kaigsunan, tungod sa sangkap ni ining ang mangustin. O niya, ang mangustin, rich in fiber. No, rich in fiber nga matabang na siya. Matabang na siya nga mapagawas o dali ng imong gikaon, mga kaigsunan. O niya, antioxidant effects po. Doon ay antioxidant effects ang itawag na ito o mangustin. Antimicrobial activity. O niya, alkalizing effect.

mangustin. Magalit tayo mangustin pong tinanong. Ang mamupo na ba hinuon? Ang imong buhaton mo, dikta na lang kagpalit o kining astasan mga kaigsoonan. Sulbad na. Oh, muduol ra kas mga butika, di ba, sa mga radio station, kundi nagtingog ni mong programa. Muduol ra ka dito, mingon na ka nga na mamoy astasan diha kay sige kong gibutdan. No, sige na kong gibutdan mo na nga papalit ako ninyo ang astasan. Why angay kadlukan ang astasan mga igsoon? Kaya ang astasan na FDA approved. No, FDA approved na siya mga igsoon og halal certified. Onya, kini magumang produkto mga kaigsoonan, muna gitawag og perfect combination tungod aning gitawag na to og mangustin og astasan thin mga igsoon. So ayaw na kabalaka, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok nga kasi niya masagat at tumara na ayaw. Walay overdose mga kaigsoonan, basta

kapal kani siya. Muna nga, ako ninyo, ayala na mo pang ambisyong mamuupo mo o manggustin. Ewa mong galit ay tanong mga manggustin, mga eksonis mong nataran. Mupalit na lang ta o mugamit na lang ta diritso o astasan mga kaigsoonan. Barato lang. Barato kayong astasan mga eksoon. Mas mahal pa ng, mas mahal pa ng lungling o bear. Yeah. Premium-premium ha sa ninyong lawas mga eksoon. Kay kanunay lamang pa ito halang na imong yung inom. Pero kung ano pa na, ulig on puta. So muna no? Muna nga to, ina na kakusga na nga to ang astasan mga kaigsoonan. If they approve, o niya ang pagtumar ni mga igsoon, usa, duha, or tulo ba sa kaadlaw, depende na sa imong budget. Pero kung nagkagibati, mas maayo tuluhon ni mo. Okay, wala kita'y oras mga igsoon. Kailang si Buyaks Labyok, manamilit na lang sa pag-ingon. Lawas na ampingan, kay mauna kini atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyaging nga bulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga ragdili. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
7: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
8: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Donnel Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnel Brand. Ang Donnel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnel Brand.
12: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Ayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng stofi. So, bili lang ng stofi. Apil pa ang cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang cervicare o ng capsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat. Salamat po sa pilot ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo,
2: Ma'am. Dragon Fruit Plus. Enrique Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kaya nawa akong kangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, ano, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
5: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag Hard Mama. Extreme na.
6: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
10: Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: Padung Paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
1: Ako si Larry Maria Gabagaypo dan Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amik sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang nida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay kin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
0: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
4: Okay.
3: O de yun, lami po ang katulog.
4: Karoon?
3: Katungo pagkatilaw.
4: Pagkatilaw?
3: Sila kanang kapsul o
2: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mabalik na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Ako ay ni Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat guys, Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
10: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sang iyang pa-premium subong. Kay kundi tungod siya ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bagi size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginghina sa G3Bio o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 7:02.
13: Siyempre, alam sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
14: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
15: 2!
13: 2 plus 2!
15: 4!
13: 4 plus 4!
15: 8!
13: 8 plus 8!
15: 16!
13: 5 plus 4!
15: 9!
13: 5 plus 5!
15: 10!
13: Isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ora sa Star Radio, alas 7:04.
2: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
3: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
2: Makalagot mga Brad, dili niya takasabot aning klima na ato ron.
3: Nahibalo ba ka, nga mo na ni ang epekto sa climate change?
2: Ha? Unsa man na?
3: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
2: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
3: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
2: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
3: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
1: Kining maong pahinundum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
4: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
5: Iyay ka, so na karon, natay pang latay sa alamre, ani Ron!
4: Wala na dong kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
6: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Og Star Radio Tayasan.
2: Ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
3: A message of concern from this station.
4: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
7: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
8: Handos balita,
7: handos balita.
8: Uhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingba. Matag karon og unya.
7: Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
8: Handos balita,
7: handos balita,
8: handos balita.
7: Handos balita,
8: handos balita,
7: handos balita.
8: Balita.
6: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
7: Ronnie Librado.
8: Ronnie Librado.
7: Handos balita,
8: handos balita.
6: Yaneng maong talumanon ng handos balita, dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
8: Handos balita,
7: handos balita.
6: Ikan sa lawag balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga mo itinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
8: Handos balita,
7: handos balita.
6: Aniyan na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
8: Handos balita.
9: Headlines. Headlines.
8: Balita.
9: Headlines.
6: At ang iang pamahayag ni SSS Vice Brand Section Head Mercedita Siles gabahin sa nagbalampuson nga Ewals activity diha sa Tayasan Cabal Court sa miaging adlaw.
8: Handos balita.
9: Headlines.
6: Vice Mayor Nonong Roberto Jr. gibutyag ang mga exemption sa ordinansa sa curfew sa mga minor de edad dere sa Tayasan panahon sa kagabhion.
8: Handos balita.
9: Headlines.
6: Basketball tournament nga tipik og kabahin sa Dali Tayasanon 2026 gibuksan na sa miaging gabi.
8: Handos balita.
9: Headlines.
6: Misaka og gamay ang unemployment rate dere sa Negros Oriental.
8: Handos balita.
9: Headlines.
6: Sa Gihulngan City, mga barangay midoyog ni Governor Checo Sacabarria alang sa bukas nga dialogo og public service.
8: Handos balita.

0: Top Headlines.
1: Sayungon tungod sa panagbangi, lalaki giluba patay.
0: Andos Balita Headlines.
1: Sa Tanhay City, bagger nasakpan sa bypass operasyon.
0: Andos Balita Headlines.
1: Sa Bakong, tricycle driver sa Maranhoman gitikbas samtang kapulisan padayong gisusi ang motibo sa krimen.
0: Andos Balita Headlines.
1: Sa Kanlaon City, lalaki sa Maranhoman giluba sa iyang kainom.
0: Andos Balita Headlines.
1: Sa Mabinay, lalaki nga gibiyaan sa iyang kapuyo naghikog patay sulod sa ilang balay.
0: Andos Balita Headlines.
1: Pagkaon sa mga pasyente sa mga Tambalanan, Loco Probinsya sa Sugbo, nakaani og maayo ang feedback sa mga pasyente.
0: Andos Balita Headlines.
1: Emergency room og OPD sa Tuburan District Hospital fully air-conditioned na nunut sa pagpalambo ni Cebu, Gobernador Pamela Barikwatro og Dr. Catalan.
0: Andos Balita Headlines.
1: Ang Angeles City LGO nagpa-explain sa kontraktor og tag-iya sa building na hunlak.
0: Andos Balita Headlines.
1: PBBM naghatag og mensahe alang sa Eid al-Adha gahapong adlaw.
0: Andos Balita Headlines.
1: Parteles nga dunay pinakadako nga gasto sa 2025 elections gipagawas.
0: Andos Balita Headlines.
1: Minority Black nagpatabang kun magpatabang sa Korte Suprema aron mapugngan ang plano nga pagtugot sa online participation sa Senate proceedings.
0: Andos Balita Headlines.
1: Presidente sa Vietnam mobisita sa Pilipinas.
0: Andos Balita Headlines.
1: Napulo ka senador giimbestigahan sa ombudsman tungod sa gingong irregularidad sa mga proyekto sa gobyerno.
0: Andos Balita Headlines.
1: Militar sa Amerika nibumba sa girudahang sakayan sa druga sa Pacific Ocean usa patay samtang mga salin sa sekretong armas kemikal ni Assad na recover sa Syria.
0: Andos Balita Headlines.
1: Wreckage sa US MQ-9 repair drone gikustodiya sa Iran.
0: Andos Balita Headlines.
1: China nihari sa kompetisyon sa EVs sa bulan sa Abril.
0: Andos Balita Headlines.
1: PBBM gipasidunggan sa labing prestihiyoso nga pagtagad sa Japan.
0: Andos Balita Headlines.
1: Andam na mo serbisyo alang sa Alas Pilipinas sa EVC TILT si Alaysa Valdez.
0: Andos Balita Headlines.
1: Target nga himuong tourism ambassador ang Beni sa DOT.
0: Andos Balita Headlines. Andos Balita Headlines.
1: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Nga gihandos kanato sa Astasan.
0: Andos Balita. Andos Balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
0: Andos Balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Adlaw karong Huwebes, pitsa 28 nimo nga bulan sa Mayo tuig 2026.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Busayan Aniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byres Sorenio.
0: Andos balita. Handos balita.
1: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labyog Karinal og Handos 42 Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Balita. Handos, balita.
1: Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Handos, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7, 17.
0: Handos, balita.
1: Mga handos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato una karong aninaon, ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Reynaldo Tambong. Sir, kumusta karon ang kahimtang sa itong panahon ning atong lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo?
0: Handos Balita, Weather Update.
4: Okay, good dog, o may buntag kasaba sa tanong kapaminaw. Kinatong weather update, karang adlang ng weather, Mayo 28-2026. Ang southwesterly wind flow may nakaapekto sa Palawan o kasadpang bahin sa Visayas o Mindanao. Samtang ang atong gimonitor ng bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm na naay international name na Jiangmi, ulay kini nakita sa gilayong 1,195 kilometers kilangan sa eastern Visayas. Dala niini gikuslong sa hangin nga 65 kilometers per hour doon sa sentro o pagkuros ng umabot sa 80 kilometers per hour. Nagayro kini padulong sa amihanan-amihanang kasadpan nga direksyon sa gikuslong nga 20 kilometers per hour. Layo lang kining maong bagyo, apan ang trough or extension niini may ga-apekto sa sinangang bahin sa Mindanao. Kining maong bagyo, posible kining nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi o ugma sa buntag o kaugon na doming. Ubos ang tsansa niini nga mulanfall sa atong nasod, apan posibleng pakusgo niini ang southwesterly wind flow. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa lalugan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City. Makasinati kita o panagsang pagdagong at sa nagumon na kalangitan, tunay-tansag pagulan, pagkilat, tungod kini sa southwesterly wind flow. Para sa kaimtang sa hangin o kadagatan, hini nga ito sa kasarangan nga pagurusangin, gikan sa habog at ang kasadpan nga ito sa kasadpan, ang Mukislavis di Buklaluigan sa Negros Oriental, din hini nga sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Nagpabiling walay nakaalat ang gilwarning, at mag-aamping o dili lang yapon ang mukong at mag-iiso ng mananagat, ilabi na ito nagamit lang o gagawin sakin ng pandagat tungod kayo ng pagbiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybayanan mataob, alas 8.42 sa rumbuntag, tunay kitasod nga 1.5 meter, samtang monas o ni hapon, alas 3.59, tunay gimubon nga 0.5 meter. Samtang forecast temperature na ito, Karolawa, gikan sa 26 hangtod 33 degrees Celsius o forecast maximum heat index na 41 degrees Celsius. Ang alam mo sa loob, iyong alas 6, 8 sa hapon, ang silang, ugma sa alas 5.26 sa buntag. Ugma ko na itong weather up, ikan din sa Pag-asa Dumaguete, kini si Reynaldo Tambong, sagang salamat.
0: Handos Balita. Handos Balita. Weather Update.
1: Daghang salamat sa resim hanga weather update.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.21.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements. Gamaw ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita baka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo. Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di ang dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gil ka mo nga makatumar o ayaw hula. hulatah nga imong lawas mobigay panalipdig yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis. O gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungan lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humat og herbal pagyud nga coffee? Ani ana gipailaila ang pinakaepektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang cholesterol og dili makatulog tilaw di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson Tea, booking kita furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jamb, window jamb, dresser, bench divider, molding, motor, no carving. More para sabsila sa mga salasits. Mudawat o sabsila kun kamo, magkapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pagyawan system, nga weather without material sa pagkakaroon. Adun na sila ibaligyang kawayan o go Jefferson Tea, booking kita furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gipan nag-iya o ginumala nila ni Jefferson Tea, booking kito o Joffrey, booking kito. SC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Adun na sabsali hardware o facing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulongata Street o ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Kalaum. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagdew, branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayagap o assistant din nga si John Lyle.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
1: Pinagi sa pagpangulo nila ni SSS Vice Branch Section Head Mercy de Tasiles o Senior Analyst Renato Kiyubi. Nagbalampuson ang gibhigayong EWALS activity. Diha sa Tayasan Covered Court, gikan sa alas 9 sa buntag, ang tod sa alas 2 sa hapon, nito nga Mayo 26. Alang sa kompletong detalye, aniya ang mga panaginabi ni SSS Vice Branch Section Head Mercy Tasiles.
0: Andos Balita
5: Interview.
6: Kumusta tong EWALS ron? Kaya medyo nalahi ko pang ganihan magdaghan dyan yung ganihan, ma'am.
7: Yes, ganina rin kami kahulat ni mo, Bayro ni Bay. Ganina, pag-abot na ito, mga exactly 9 o'clock, daghan na gito yung kapag kahulat dili sa ato ang dili sa covered court, dili sa lungsod sa Tayasan. No? So, nagmanampusan gini nga ito ang pag-himo o EWALS karong atawa dili. This is a nationwide activity, baya. So, daghan ta, nationwide, daghan da kita o mga ang isa siya, nag-himo yun o ingon na yan nga activity sa uban po nga mga lugar.
6: O sa itong mga kwan, ma'am, ka naman servisyo gito nung room, ma'am?
7: Yes, daghan ta mga servisyo din rin himo, no? Like, for example, ang atong mga membro mag-court number, doon natay pagtabang inyana. Doon na po yung bandering nga, kwan, kanang nag-file sila mga funeral claim, nag-file barong sika o death claim, doon na ta. Pag atong mga pensionado nga gapa-akop o annual confirmation nga, buhay pa din sila. Kaya sila diri karon at lawa. No? Na ang uban ni ini, nag-change sila o sa ilang records, sama sa ilang mga cellphone number or email address. Muna ito ang mga primary nga nabuhat karong at lawa diri.
6: Pero ma'am, kay kung ba namatawag na ito sa murag kalamidad ba sa tibu o kalibutan ba ganing pagtaas sa presyo sa ato ang lana, kung sa madura po natunol ito nga servisyo ito ang taga-isis mo, kanyang mga lunes ba?
7: Sa agig tubag no sa krisis nga mga nahitabo karon sa sa tibuok kalibutan, no? Doon sa pagsaka sa presyo sa lana din, apiktado dyan kalagmitan na ito. Kaya ang SSS, naghahatag siya o emergency loan. So ang atong mga membro, pwede sila mag-avail ni Anang, ito ang emergency loan. Kana siya, kanang doon na siya, kung maka-avail ka ni Anang, doon na tayo moratorium na 6 months. So meaning, kung naka-apply ka rong bulan na, na-approve ka rong bulan na, 6 months pa after ang imo first payment. So muna yung dito ba, may SSS sa ito ang ipate nga kalisod sa mga membro. Moratorium of SSS payment sa ilang repayment sa loan. O muna siya. Aside sa itong kanunay na gihatag nga benepisyo sama sa mga maternity benefit, retirement benefit. On top of that, muna yung bago na itong programa nga gipahaom sa mga panghitabo. No? So, ang ato ang pension increase to gipasayo. Instead of sa September pa karong tuiga, by June, i-release na po ang another 10% sa atong mga retiree pensioners o ang 5% para sa atong mga survivorship pensioners.
6: Atong minimum nga malun, mapila man, o di ang pila po yung maximum?
7: Ang maximum na itong malun sa pagkakaroon may be na atas sa 40,000. Ang atong minimum is, depende kung pila kakabulan, nasa 5,000 minimum.
6: Kasi na napakulala pa pangunta na ma'am? Basi ba kayo mga updates pagdugan o mga public announcement o ban pa mo?
7: Dili, ang ato lang din na nga. Ato lang na siyang as kita ba, kung doon na gusto natong i-insure ang ato ang kaumaon, pagpamembro ta sa SSS. Kunya, kay pirmi naman dyan yung activity nga gibuhat na to diri sa lungsod sa Tayasan, ato ni siyang i-grab na nga opportunity para nga dili na ta magsigipag adto bias, adto ba kaya gihulungan, adto ba og dumagete. Kay ang servisyo na to, ato naman gidala diri sa lungsod sa Tayasan. Para nga, ang mga membro ba, dili na gyud na sila mahago o maayo, makagasto pa o mga para sa plitihan o sa kaon kung maagto sila dito sa bais. Nga ni Ana.
6: Final wishes lang, ma'am.
7: Oo. Katong wala ba nakaari dere, pwede pa gyud sila mo bisita dere sa ato ang covered court, no? Kaya nagpadayon ang ato ang pagservisyo para sa ato ang mga taga-Tayasan. Salamat kayo. Salamat kayo.
6: Salamat, ma'am.
0: Andos Balita Interview.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Ibutiyag ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. ang mga exemption sa ordinansa sa curfew sa mga minor de edad dere sa Tayasan panahon sa kagabihon. Kung unsa kini maong mga exemption, aniya ang mga panaginabi ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. niya ito nga Lunes sa buntag at mismo sa ito nga tulumanon ang Handos Balita.
0: Handos Balita Interview.
1: Sige, Vice, ano po ito sa pangunta na kining curfew hour ba sa mga minor de edad? Kundiin, gidilit na gyud ang dunay oras sa mga batanon sila nga pagsuroy o ano na po yung oras nga dilit pwede makasuroy. Pananglitan dunay mga okasyon, fiesta o rekreasyon ba kalingawan sa lungsod o sa barangay? Pwede na ba makagawas ang mga minor de edad basta dunay sila mga guardian or mga parents?
5: Na may daggan man yung mga exception niya. Katong mga minor nga na ay ilang mga uban sila sila ang ginikanan o guardian kanang mga kaygayunan na sila ay graduation ceremony na sila ay sa simbahan ng simba ba sila o gubang mga aktibidad sa eskulahan o sa usag organisasyon na gikinanglan ng ilahan pagtambong pod o nga kaning mga buta kabayan ini hindi na ni sila appeal sa hindi sila covered sa curfew hours for minors. Na yung katupong mga nag-attender o mga emergensya nga sitwasyon pariha o naisulong naisulong, naisulong naisulong, naisulong naisulong, naisulong naisulong, naisulong naisulong, naisulong uban nga mga pariho nga insidente.
8: Mm-hmm.
5: Unya din itong mga minor nga naga na authorize sila sa usag ka trabaho.
8: Mm-hmm.
5: Karang iyang pagpaingon dito o ang pagpauli sa gikan sa ilang gitrabahoan.
8: Mm-hmm.
5: Nga walay lain nga kaagian. Unya kini pong minor na naasasakin na motor vehicle, unya na ay inang parents or guardians.
8: Mm-hmm.
5: Unya kini pong minor nga makakuan og emerhensya, makahibalag og emerhensya, dayong kini pong minor nga gawas inang balay ning atender o mga opisyal nga celebration sa ilang eskwelahan, sa ilang relihiyon, sa ubang mga sa komunidad o ubang mga private activity nga responsoran sa barangay, sa munisipyo o sa eskwelahan o sa mga civic religious organization.
8: Mm-hmm.
5: Dayon, kung ang nino po nakapresentar o patilis na estudyante siya, unya nabuyan siya siyang klase.
8: Mm-hmm.
5: In the evening, unya nga siya po sa ka-working student.
8: Mm-hmm.
5: Unay mga exception sa kuwan sa curfew hours.
8: Mm-hmm.
5: Kinunana. No?
0: Andos Balita Interview. Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
0: Andos Balita. Balita.
1: Sa pagbarayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita. Balita.
1: Pumanatapos ang volleyball tournament sa LGU Tayasan ito nga Mayo 25 sa gabi diha sa Tayasan Covered Court. Kung diin ang nahimong champion sa volleyball women mao ang Team Kabulutan o sa volleyball men ang Lahus Santa Cruz mao champion. Ito nga Mayo 26 sa hapon gibuksan usab ang basketball tournament sa LGU Tayasan diha sa Tayasan Covered Court. Human sa mga pagbukas, nagsunod-sunod na ang mga tournament nini. O gilauman nga mahuman ini kahuman na puro niya nini nga mao nga basketball tournament, mosunod usab ang pickleball tournament. Nasampit nga mga sports tournament, tipik og kabahin kini sa Dali Tayasanon 2026 alang sa tinuig nga Fiesta de Reyes sa Tayasan nga mahitabo karong Hunyo 12 o 13.
0: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
0: Andos balita. Andos balita. Balita.
1: Mga kahandos, kadtumaw nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Chuko, Tawa-tawa si Sir Bekermi Gaman o Alina Beauty Shop. Ong diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes ang Tud Sabado, ang ilang programa nga si Sir Lee at Yarlene sa May Alauna Media Antag na sa hapon o pagkahuman, musunodayon ang Balong The Great.
0: Andos balita. Balita. Balitang probinsyal. Andos balita. Andos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang probinsyal, gandos grato sa D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panagon ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maisda og karne. Ang D3 Arbistor 1 himutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblasyon Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mao siya ka natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista, epektibo nga mopatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids and Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex May kapikan na nakadetox ka pa. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table, chairs, foam, disc cabinet, floor mat, rappel, o gaman pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Omisano Julius Amison. Who Wonder Herbal Oil. Nendot alang sa mga katawhang nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot sa iyo na ng pagi, imo makabut ang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot kinong haplas busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili ka maulaw, tungod kaya dili sila manimaho nga masakiton. Ang kabog na nene, ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kinedere sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy, o Butika Girl sa Himalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
0: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga Balitang Provincial.
0: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
1: Ang kawalay trabaho sa Negros Island Region kon NIR gamay nga misaka ngadto sa 3.9% sa 2025 gikan sa 3.4% sa 2024 sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSE. Sabag presentar sa pinakaulahing preliminary nga resulta sa Labor Force Survey kon LFS sa Dumaguete City, si OIC Regional Director John Campo Manis sa PSA NIR mingon nga ang gidaghanon sa mga walay trabaho nga mga individual ni abot sa gibanabana nga 84 miles sa 2025 og misaka gikan sa 74 miles sa 2024. Sa parehas nga taho ang rate sa pagpanarbaho sa rehiyon gibanabana nga 96.1% sa 2025 gamay nga ubos kaysa 96.6% sa 2024. Ang opisyal sa PSN ningon nga ang Labor Force Survey mao'y usa sa mga mayor nga istatistika nga kalihukan sa PSN nga gigamit sa pagmugna og trabaho, kawalay trabaho o kulang sa trabaho nga datos alang sa pagplano sa gobyerno o pagporma sa pulisya.
0: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa pagpaduol sa pagdumala sa katawhan, si Gobernador Checo Sagarbarria o ba ni Mayor Mikoy Reyes biduyog sa konsultasyon sa Barangay Gihulngan sa Barangay sa Gihulngan City aron direkta nga maminaw sa mga kabalaka, panginahanglan o pangandoy sa katawhan. Ang konsultasyon nagsilbi nga agianan alang sa bukas nga dialogo tali sa lokal nga gobyerno o komunidad, pagpalig-on sa kolaborasyon sa pagtubag sa mga prioridad sa programa, mga panginahanglanon sa infrastruktura, serbisyo sosyal o mga inisiyatiba sa pagpausuwag sa mga sagbot. Ihatagan o gibugaton ni Gobernador Chaco ang kaminong danon sa panagiusa o aktibo nga partisipasyon sa komunidad sa pagtugod sa mas progresibo o responsive nga Negros Oriental. Samtang si Mayor Mikoy Reyes ipadayag pag-usab sa pasalig sa kagamhanan sa dakbayan sa paghatag og tinuunay o tinuuray nga serbisyo publiko para sa Gihulngan City.
0: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
0: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Police. Police. Report. Report. Andos Balita. Andos Balita. Tenemos susunod nga mga police reports. Yandos ganato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalalaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule madagungog sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 imidyang dagnas sa gabi. Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual. Mualbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan Boteca Santo Niño sa Alegria Ed Chan Chan Pharmacy Xena Vet Pharmacy. Sinatilan with your pharmacy, MP Direct Store Pharmacy, og Shell Mo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malubay, Oxinshot Pharmacy, sa Ronda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcatara, Butika Marga, sa Mantalongan Butika Marga, sa Dumanhog Bituan Pharmacy, sa Ipura Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanan nga pharmacy sa mga kalungsuran, og dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, Angel Pharmacy, Sanjo and Nessie, Dry Goods Trading. Namaligyo sa mga RTW sa ubos kayong presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox, Sanjo and Nessie, Dry Goods Trading. Gipanagiyo ginamalan ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerators, guban pa, doula lang usabang Sanjo and Nessie, Dry Goods Trading. Kay anaasob sila sa nasampit ng servisyo. Nahimutang diha sa Bulanglas on Bulonggeta Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More Kaneto, nga karon ilarasab nga giblihan nga laing brand sa San Jose. Samtang padayon gihapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha sa San Jose. Ingon man padayon usab sa pag-operate ang laing brand sa San Jose diha sa Bromo Street nga atbang sa Amian Jewels General Merchandise nga lang sa Batusan o Chinilasan. Oras sa Pilipinas, alas 7:43. Karon sa detalye na sa itong mga police report. Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human Giloba sayang nakalalis dito sa sitio Tumampon Barangay Tigib ayong Negros Oriental niya itong Martis. Ang biktima gila nga si Jesle, residente sa mong lugar. Samtang suspek gila usab nga si Roter, 41 anyos nga residente usab sa maong sitio. Base sa inisyal nga investigasyon sa Ayungon Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa concerned citizen. Manungod sa nitabo nga pagpangloba din dali nga girespondihan sa kapulisan. Pag-abot sa crime scene, ila nakita ang biktima nga nagbuyod sa yuta og naligo sa kaugalingong dugo. Nasaran nga nag-istoryanay ang suspek og usa ka saksi diyang kalit nga ni duol ang biktima og nakiglali sa suspek. Ingong gisumbag sa biktima ang suspek sa naung mauhinungdan nga mihulbot kini og kutsilyo gikan sa iyang hawag og gidunggab ang biktima sa nakadaiyang bahin sa lawas. Bisan pa man og misulay pagdalagan palayo sa suspek, ang biktima aron makalikay apan natumbak kini tungod sa grabing samad nga iyang naangkon nga mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Human sa insidente, mitakas ang suspek sa wala pa mailhing direksyon. Samtang gidala ang lawas sa biktima sa Bindoy District Hospital alang sa post-mortem examination. Sa kasamtangan, nagpadayon ang hot pursuit operasyon sa kapulisan aron madakpan ang suspek sa do. Nasikop sa kabulisan ng usa ka 53 anyos nga lalaki atol sa Bayba sa operasyon batok sa legal nga droga nga gipahigayon dito sa Barangay Santa Cruz Viejo Tanhay City niya itong Martis. Ila ang suspek nga si Juvenal Minyo usa ka bagger o residente sa Barangay San Jose Tanhay City. Sumala sa report sa Tanhay City Police Station, gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit kon CDEU ang anti-legal drugs operasyon pinagi sa Baybas operasyon diin resulta sa pagkasikop sa suspek. Na-recover gikan kaniya ang gibana-bana nga 2 ka gramo sa gidudhang sibo nga dunay timbang nga mukabat ngadto sa 13,600 ka pisos. Ang operasyon imusab ubos sa koordinasyon sa PDEA. Gidala sa kapulisan ang suspetsado sa police station alang sa hustong disposisyon o pagsangat sa angay nga reklamo kabahin sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. balita. Samaran ko sa ka 52 anyos nga driver og tricycle human gitik bus dito sa Proc 3 Barangay Manila at Bago Negros Oriental dito nga Martes. Ambit ni magila nga si Renato Minyo og residente sa mga barangay samtang nga suspek gilang si Michael Olitao og residente usab sa Barangay Banilad. Base sa imbestigasyon sa Bakong Municipal Police Station, pauli daw ang tambik lima sa iyang pinoyanan sakay sa iyang tricycle sa dihang kalit siyang giatake sa suspek o gitikbas gamit ang sundang diin na igo sa likod sa walang nga dalungan, walang nga ubos nga siko o tuo nga bukton. Dali nga gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City, ambik lima aron matambalan. Samtang pag-abot sa mga mirresponding nga police personnel sa crime scene, gilun sa dayon ang imbestigasyon sa mga insidente diin, isangpot sa pagkasikop sa suspek dito sa iyang pinoyanan. Ginala dayon siya sa Bakong Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Padayon pa ang imbestigasyon sa kabulisan gabahin sa motibo sa maong krimen. Oras sa Pilipinas, alas 7:47. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Nalandig sa balay Tambalana ng usa ka lalaki human kini. Giloba atol sa panaglalis dito sa sitio Tabalugo, Barangay Budlasan, Calaon City. Niyadong Lunes sa gabi. Amik ni magila nga si Renz Hamtong nga lalaki o residente sa Maung Dapit. Samtang suspiksado, agila nga si Romel 45 años minyo, residente sa usab sa sitio Tabalugo. Base sa report sa Canlaon City Police Station, anasabos sa impluensya sa lain mumakabog ang biktima o suspiksado sa diyang misangpot sa panaglalis ang unta lingaw-lingaw ras sa duruha. Wala madugay ang ilang panaglalis misangpot sa pabangloba sa suspek ngadto sa biktima alas 9:30 sa gabi. Idungga batod pa sa suspek ang biktima sa tiyan hinungdan nga daling gidala kini sa Canlaon City District Hospital alang sa medical nga atensyon. Uman si Gerente, voluntary misurrender ang suspitsado sa PNP Canlaon dala ang gigamit nga sundang sa krimen. Ngunit ini, gipahibalo siya sa iyang katungod subay sa balaod sa sinultihang iyang nasabtan. Karon, gipreso na ang suspitsado sa Canlaon City Police Station samtang gihulat ang hustong disposisyon sa kasong ipasaka batu kaniya. Ito ang personal nga dumot mao'y motibo sa maong insidente sumala sa PNP. Ito ang wala na kinabuhi dihang diskubrihan ang usa ka 25 anyos nga lalaki sulod sa iyang pinoyanan dito sa Proc City, Barangay Poblasyon Mabinay, Negros Oriental. Ito nga Martis. Amik ni magilangas si Melchor usa ka mamumuo o residente sa mga dapit. Base sa report sa Mabinay Municipal Police Station, ang insidente gitaho sa kabulisan na 5 sa hapon pinagi sa enhance sa biktima. Migula sa inisyal nga imbestigasyon sa PNP nga alas 10 sa buntag ni atong adlaw, mibisita matud pa ang igsoon sa biktima sa pinoyanan ini aron susihon ang ilang kahimtang. Apan nakugang na lamang ang igsoon sa dihang iyang na diskubrihan ang biktima nga nagbitay sa sala gamit ang PC nga gihikot sa liog niini. Giputol dayon sa igsoon ang PC o gipakanaog ang biktima nga wala na ipanimuot ni atong higayuna. Dali nini nga gibahibalo ang ilang inahan o gitawag sila sa rescue team sa Mabinay. Nadala pa ang biktima sa Mabinay Medical District Community Hospital apan gideklara siyang dead on arrival sa doktor. Gitataw sa kabulisan nga walay foul play sa insidente. Sa anglit wala matupay laing samad nga nakita sa lawas sa biktima gawas sa marka sa pisi sa iyang liog. Nasaran usab sa kabulisan gikan sa pahayag sa inahan sa biktima nga dunay personal nga problema ang biktima. Human kuno kini gibiyaan siya nga live-in partner tungod sa ilang panaglalis ug misakay paingon sa Dumaguete City samtang nabilin kaniya ang ilang tulo ka mga anak nga nag-edad og 5, 3 ug 1 ka tuig. Ang lawas sa biktima gidala ngadto sa La Forenaria Bohol sa poblasyon Mabinay alang sa hustong pagatiman ingon man pagproseso sa post-mortem examination. Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
0: Balita. Handos Balita. Balita. Balitan Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Yan ang musunod ng mga Balitang Regional. Gihandos ka na ito sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitor sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay IX Kamalig. Deunahan sa Karaang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila ay branch sa IX Pharmacy. Ya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila ay pinakabag o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabuka Street kamukater sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang informasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Iyay panag-iya o ginamala nila ni Engineer Enrique Storco o Mariti Sla Gado is Turko.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
0: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
1: Uman sa dugay nga panahon, gipasakaan na ang budget allowance alang sa mga pagkaon sa mga ma-admit nga mga pasyente sa mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo ubos sa pamunuan ni Gobernador Pamela Pambarikwatro. Gikan sa 150 nga 1 ml budget kaniya tughimo na kinikarong 300 pesos kada adlaw o usa ka katus ka pesos matag kaunan. Nunot ini gipadayag karon sa mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo nga mas milambo ang kalidad sa pagkaon nga gihatag ngadto sa mga pasyente sa mga provincial o district hospital. O nakita matud pa ang maayong resulta nini pinagi sa positibong feedback gikan sa mga pasyente. Lagip sa nakadawat o maayong feedback mao ang CPH Bugo o Bantayan District Hospital. Gen, nasairan nga daghang pasyente ang nidaig sa kalimpyo, lamian o mas maayong kalidad sa pagkaon, ilang nga madawat matag-adlaw. Alang sa mga tambalanan, ko probinsya sa Sugbo, usa kini katimailhan nga ang dugang suporta sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo makatabang dili lamang sa serbisyo medikal kundi lakip na usab sa adlaw-adlaw nga pag-atiman o kaayuhan sa mga pasyente.
0: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita.
1: Padayon karon ang pagkalambo sa Tuboran District Hospital sugad sa paglingkod ni People's Governor Pambarikwatro isip gobernadora sa probinsya sa Sugbo. Usa niini mao nga bag-ong kalambuan, mao nga mahimo nang mapahimuslan sa publiko, mao ang pagka fully air condition sa emergency room kon ER o outpatient department kon OPD sa mao nga tambalanan nga maoy naghatag o maghatag og mas komportable nga kahimtang alang sa mga pasyente og ilang nga mga kauban samtang naghulat og nagpatambal. Pinaginini, gipakita ni Gobernador Barikwatro ang iyang tinud-anay nga suporta sa pagpalambo sa ospital, pinagi sa pag hatag og suporta sa manpower, maintenance budget, medical equipment o mga infrastructure projects aron mas mapalig-on pa ang serbisyong panglawas sa lungsod. Pinagi sa usasagiya ni Capitol Piso Public Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan o sa maayong pamunuan ni Dr. Brian Bibarar. Napatuman na usab ang dako nga kausaban sa serbisyo, kahapsay o kalimpyo sa mga tambalanan. Ang mga residente sa Tuboran o mga kasikbit nga malugar, nagmalipayon sa mga kalambuan sila nga tambalanan tungod kay alang kanila mas napalabdam na ang serbisyo sa ospital o mas andam na usab kini sa pag-atiman sa mga pasyenteng nanginanglan o dinali ang medical nga pag-atiman o admisyon sa mga minor nga kaso. Nasairan nga padayon usab ang paningkamot sa administrasyon nga mapalambo pa ang Tuboran District Hospital. Also tuyo nga mas daghan pang katawhan ang maserbisyuhan pinagi sa accessible, komportable o di kalidad nga healthcare.
0: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita.
1: Nagpagawas og showcase order ang Angeles City LGO batok sa kontraktor og tag-iya sa building na nahugno sa ilang syudad. Ipatawag sila ni Mayor Carmelo John Lasatin II aron magpasabot og muhatag og klaro nga tubag bahin sa netabo. Ingon sa LGO nga kinahanglan sila mutabang sa investigasyon aron masuta kung unsa gyud ang hinungdan sa pagkahugno sa building. Ipakita sa lokal gobyerno nga seryoso sila sa pagpangita og hustisya labi na lang alang sa mga biktima og ilang pamilya. Kung mapatud-an nga dunay pagpabaya, adunay angay nga kaso og manubag ang mga nga ibhamtang batok sa mga responsable niini.
0: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
0: Andos Balita. Andos Balita. Balitan Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan, magsilbing bitamina, purga og tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkunubog at katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong mga kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok baby pato gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspal sa ilang papag-itlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. O sarakot-sara lang nga Animal Baita ang isagol silang tibig limnon o dilibaka silang pagkaon. Yanagmang kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agribet o tayasan kakars sa ayungon kakars Agribet o Brompet Animal sa La Libertad sa Latika Agribet Supply.
0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
0: Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Balita. Nagpaabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o binitong pangumusta o pagtimbaya sa mga Muslim sa tibuok kalibutan samtang gisaulog nila ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice Gabong Adlawa, Mayo 27. Sa iyang mensahe, gisigutan sa Presidente ang sugilanon ni Propeta Abraham isip simbolo sa ligon nga pagtuo, pagka mapaubusanon, pagtuman o debosyon sa kabubuton ni Allah. Matod ni Marcos Jr. among celebration nagpahinumdom usab sa kabinungdanon sa sakripisyo pagka badasigon pagtabang sa uban o pagpakita o kaluoy sa isig kadaw. Gipasiog daw usab sa presidente nga pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangay mas mapaligon pa ang komunidad o mas mapalambo ang paningkamot alang sa usa ka inklusibo o malinawon nga bagong Pilipinas. Ang Eid al-Adha usa sa labing importante nga celebration sa Islam diin gisaulog sa mga Muslim ang pagtuo o pagsakripisyo isip pagpasalamat o pagtuman sa kabubuton ni Allah.
0: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa 2025 eleksyon, ang mga partyless nga doon ay mga representante konektado sa political dynasties na kagasto sa average nga 30.1 milyon kapisos sa ilang kampanya o mga .43 centavos kada butante. Sa laing bahin, ang mga party list nga walay dynastic representatives na kagasto lang og average nga 13.9 milyon o mga .20 centavos kada butante. Mas ubos sa katunga kumpara sa una. Top 5, pinakadako o gastos. ECT CIS party list nga may gastos sa 163 milyones kapesos. Ako Bicol party list 141 milyones pesos. Bicol Saro party list 117 milyones pesos. FG Panday Bayanihan party list 98 milyones pesos. Dengog party list 91 milyones pesos. Sa mong lista, duha sa pinakadako o gasto nga party list nakatala o resigned representative suman maapel sa flight control scandal. Si former Ako Bicol partyless representative Saldico neresign niya itong September 2025 samtang si ECT-CIS representative Ed Becquiap neresign niya itong Pebrero 2025.
0: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
1: Posibleng budangop sa Supreme Court ang Senate Minority Bloc kung mapakya sila nga mapugngan ang plano nga pagtugot sa online participation sa Senate proceedings. Kini ang gipadayag ni Senate Minority Leader Tito Soto uman sa pag-walk out sa Minority Bloc atol sa sesyon niya itong Martes. Matod ni Soto, ilang ikonsiderar ang pagdala sa isyo nga ito sa Supreme Court kung dilik nila mapahunong ang maong lakang sa Senado. Ang walkout na itabo human ni iduso ni Senate President Alan Peter Catano ang pagboto sa objeksyon sa minority batok sa mosyon ni Senador Rodante Marculeta nga tugutan ang remote participation sa mga senador. Sa news ang pamahayag sa Minority Bloc, ilang gibangutan na kung gidali ba ang pag-usab sa Senate Rolls aron makatabang kang Senador Ronald De La Rosa o guban pang mga senador nga posibleng magatubang o pag-aristo.
0: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
1: I-welcome ni President Bongbong Marcos si Vietnam President and Communist Party General Secretary Thu Lam alang sa duha ka adlaw nga state visit sa Pilipinas gikan sa Mayo 31 hangtod sa Hunyo 1. Sumala sa Malacañang Palace ang pagbisita may tabo sa wala pang ika-50 nga anibersaryo sa diplomatikong relasyon tali sa Pilipinas o Vietnam o kiniusab ang